0: The stories that really that we've seen, para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports, interview sa mga trending na atleta, info sa mga larong bumibida, inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Caringal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

Okay, so good morning. It's a Monday. Okay, at ito po ang ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. Kami po ay nasa AM band. Sana magkakasama tayo sa ating kwentuhan, balitaan sa umaga na ito. Judith Caringal with Team Tapales. Ganun din si Nida Soriano and of course si Susane. At syempre tayo po ay nasa PBS receiver natin. At ganun din sa ating Facebook page, ang Sports Radio live stream and of course ang Sports Radio 918. 5 days to go. 5 araw na lamang at Asian Games na sa Aichi, Nagoya sa Japan. Kaya naman, halos umaalis na yung iba-iba natin na mga koponan. And of course, meron na nga pong aksyon. Nung araw pa ng Biyernes, nag-umpisa ang aksyon para sa ating basketball. At syempre, sunod-sunod na yan in coming days. Defending champion Gilas Pilipinas sa men's basketball. Naku, it's a matter of life and death para sa ating koponan sa pagharap sa parating karibal na koponan ng China. Sa araw na ito, 12 noon, tama ba ako? 12 noon na yan, Philippine time. Pagtatapos ng group eliminations o yung preliminaries nga po ng men's basketball. Ang Pilipinas ay kailangan tumapos na isa sa dalawa na best third place teams. We can afford to lose to China, pero not more than 37 points. Yan po ang senaryo na hinaharap ni Coach Tim Cohn at ng ating Gilas Pilipinas squad. Samantala, sa football, women's football, nakatakda na rin mag-umpisa sa araw na ito at ang ating World Cup bound na Philippine Women's National Football Team, mas kilala bilang Pilipinas, ay tangka syempre na muling talunin ang koponan ng Uzbekistan. Ngayon, 1 p.m. sa pagbukas nga ng kanilang kampanya dito sa Asian Games Women's Football Competition. Samantala, ang iba-ibang mga koponan, meron tayong yung mga sikat na sikat, indoor volleyball, okay, yung soft tennis natin, okay, yung modern pentathlon natin, isa-isa na umalis kahapon. Yan, pentathlon yung pinakahuli na yan. Nandoon na sila sa Nagoya dahil sa sunod-sunod na araw, in 2 days time or in 1 day time, ay larga na, action na para sa mga koponan na ito. Even before the Saturday opening ceremony, September 19, yan po ang formal start of this 20th edition of the Games. Siyempre, ang Sports Radio ay pupunta din po sa Nagoya, Japan para bigyan na kayo at siyempre tayo ay maging updated din. Highlights and sidelights ang aming pong ibabahagi sa inyo dito sa Sports Radio 918 bilang bahagi ng ating serbisyo para sa ating mga Pilipinong atleta, para sa Team Philippines at sa buong bayan. In the past, simula nung tayo ay itayo bilang isang sports station, 1986, ang sports radio po ay talagang nandiyan na. Wala pang sports radio. Mayroon lang isang section ng radio sports. 1980s, 81, 83 ay nagbibigay na po ng mga kaganapan sa sports. Bago pa formal tayong pangalanan at formal talaga na maitayo ang sports radio 1986. So from 1986, Asian Games in Korea. 1988, Seoul Olympic Games, ayan, and mga sumunod na SEA Games from 87, 89, 91, and so on and so forth hanggang dumating na tayo sa 2026. Sports Radio, nandyan pa rin po. Ano? So, parati tayong nasa Asian Games except for that 1994, Hiroshima Asian Games. Sa abot ng aking pagkakaalam, hindi po tayo namintis na kumbaga umabsent sa pagbibigay ng development o kaya ng personal na ikangaharapan na nai-interview yung mga Pilipinong atleta matapos nga po ang kanilang mga laban. Panalo man o bigo man, nandiyan po ang Sports Radio. At yan din po gusto namin ihatid sa inyo this time at the 20th edition of the Asian Games. Some 400... Naku, nalito ako sa number, ano? Hindi na 464 pala, ha? Kasi nung weekend, nagkaroon na ng bagong paglilinaw at talagang kinumpirma na ng ating mga officials na hindi na nga po 463 katulad ng unang announcement, kasi nga naman ay alam nyo yung ating
mga officials ay nagkaroon ng final kumbaga team registration, kaya ayun, nabago na para sa kaalaman ng lahat. May announcement dito sa aming group chat na hindi 464, instead ay 440 plus na lang. Okay, halos 20 na mga atleta ang nabawas po doon sa original na number. Okay? Okay, kaya nga may shortlist tayo. 446 na lang. 446 athletes are competing in this edition of the games in Japan. Samantala, sa mga non-Asian games, okay, ano ba ang latest? Sa billiards, Rubilen Amit kinapos ng sa kanyang kampanya dito sa China Open dahil semifinal siya po ay namaalam na. Samantalang sa basketball, UAAP Basketball, Collegiate Basketball na tayo, nag-umpisa na ang parehong liga, no? De La Salle University, wagi laban sa National University pagsimula ng kanilang title defense. So magandang simula for De La Salle University. NCAA naman, itong hindi magandang simula para sa ating San Beda, ang defending champion San Beda, yumukod sa St. Benilde sa unang araw din ng NCAA action. Samantala, sa pinakamalaki at pinag-uusapan na US Open, ito ay sa larangan ng tennis, ang German, okay, na si Alexander Zverev, ang tinanghal na kampyon ng US Open. Nang talunin niya ang Amerikanong si Ben Shelton, 6-3, 7-6, tiebreak of 2, 5-7, 6-2, para mapagwagian ang US Open. At ito ang kanyang ikalawa na Grand Slam title this season and in his career. Ba, ganado ha? Mukhang nakabawi na sa mga disappointments sa mga nakaraang taon itong German.

0: Ganun din itong pagiging world number one niya formality today. At nakakailang major na rin si Rybakina. Nakakatatlo na, no? Australian Open and of course itong US Open this year plus the other year meron na siyang kampiyonato. At sa larangan ng cycling, yes, marami tayong mga kaibigan lalo na dito sa Sports Radio na nakaabang sa cycling. Yung Spanyol na si Enric Mas, formal na kinuopo niya yung Vuelta a España, ang pinakamataas na level ng cycling sa buong mundo, ikatlo sa Grand Tour. At siya yung pinakahuling Grand Tour nang mapagwagian niya ang Vuelta a España, ang 21-day major race. Matapos nga po, syempre, noong Stage 8 ay kaagad na maalam ang then leader at talaga namang paborito, world champion, Tour de France champion na si Tadej Pogacar, matapos yung semplang talagang bad crash. Kaya naman, all the way from that day, Stage 8 hanggang ngayon, Stage 21, ay kinuha na ni Enric Mas ang liderato at syempre sa pagtatapos ang titulo ng Vuelta a España. Okay, ang lahat ng yan, pagkwentuhan natin dito lamang sa ating Headline Sports, sa Sports Radio at ganun din sa Radyo Pilipinas. Uy, kamusta po? Good morning! Excited tayo dahil nga palapit na ang Asian Games. Kaya naman marami kaming panayam na ibabahagi sa inyo, nakasentro sa ating kampanya. Well, pinag-uusapan lagi Alex Ayala, of course. But aside from Alex Ayala, EJ Obiena ng Athletics, eh marami pang mga atleta, eh, di ba? Kaya naman mamaya lamang, muli namang ibabahagi sa inyo si Jasper Tanueco, ang Secretary General ng ating Philippine Athletics, para po isiwalat ang buong koponan, ang kanilang paghahanda, ang pwede nating maasahan dito sa Philippine Athletics na siyempre may isang gold medal nung huling edisyon ng ating Asian Games sa pamagitan ng pole vaulter na si EJ Obiena. Mamaya naman sa ikalawang bahagi ng ating programa, makakasama natin live from Japan. Okay, kasi nasa huling bahagi ng training camp si Coach Ana Santiago. Pakita nga tayo ng ilan dyan ng mga photos ng ating softball women team, ang ating Blue Girls na nasa huling bahagi ng kanilang paghahanda. Sila ay nasa Japan. Di daw naman sila binaha dun sa kanilang training camp doon. Huling parang tatlo o apat na araw na lamang ng kanilang training camp ang kanilang ginagawa sa Japan, pero hindi sila magtutuloy-tuloy na pumasok sa kanilang mga hotel or yes, athletes hotel kasi wala naman village sa Nagoya, Japan. Babalik pa sila ng Pilipinas within this week. Tapos may dalawang araw pa siguro na training dito bago muli umalis pabalik ng Nagoya, Japan para sa mismong araw na ng competition dito nga sa softball, women's softball ng Asian Games. Okay? So ang dami nating balita na inihanda para sa inyo kaya manatili pong nakatutok dito sa ating programa. At syempre pa muli ang ating imbitasyon na ang Sports Radio sa pamagitan po ng tulong din ng ating Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee ay kasama sa mga susubaybay sa ating mga Pilipinong atleta sa paparating na 20th Asian Games. Kaya parati tayong tumutok dito sa ating himpilan. Tayo po ay magta-time out. Tapos babalik tayo sa detalye ng ating mga balita. Monday edition ng ating Headline Sports.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Dito kaya? Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.

0: Sports Radio 918 AM.
1: Okay, sa mga nakaabang dyan, delikado ang ating Gilas Pilipinas talagang itong laban sa pagtapos ng Group C ng elimination laban sa China nga po mamaya. Ganap na alas 12 ng tanghali ay tunay na ating aabangan. Must to win situation para sigurado na, di ba, wala ng mga complication pa. Pero if worst comes to worst, at alam naman natin kung gaano katatangkad, gaano kagagaling ang Chinese squad. Mahusay sila sa depensa, porque nga meron silang height, marami silang 7-footer, dalawa ata, kung hindi ako nagkakamali, itong 7-footer ng koponan ng China, diba? Mahusay din yung mga guard nila, ang gandang gumawa ng play. Yes, 7-foot-3 itong si Yu Jiahao, and then gutom yung China, nabawian ang Pilipinas, dahil matatandaan po natin, Hangzhou Asian Games. Bago tayo dumating sa finals, eh koponan ng China ang tinalo ng Pilipinas. So all out ang China, nabawian tayo today. And it was that 77-76 na panalo doon sa semifinal of the 2023 Asian Games. So talagang laban ito, kumbaga giyera ito sa pagitan ng Pilipinas at ng koponan ng China. So ang sabi ni Coach Tim Cohn, matapos nga po na nung isang gabi, araw ng Sabado, manalo pa ang Pilipinas laban sa koponan ng Kazakhstan 109-78. Dahil nung unang laro natin, talo tayo sa Bahrain, tinambakan tayo ng Bahrain. Okay, pero nakahabol, eventually akala natin makukuha pa na manalo at makumpleto yung come from behind natin laban nga sa Bahrain, pero kapos. Pagdating ng Kazakhstan, ayan at, tinambakan natin ang Kazakhstan 109-78. So with that 1-1 record, buhay ang chance ng defending champion na Gilas Pilipinas na baka usad sa next round kasi ito po ay group elimination. So sa araw na ito, must win laban sa China. Kung sakali man, natalunin tayo, alam mo naman yung China, powerhouse squad talaga yan, isa talaga sa mga paborito. Kailangan hindi tayo matalo sa pamagitan ng 38 points. O 37, pag natalo tayo, more than 37, definitely, hindi tayo magiging isa sa best third place teams. Kasi dalawang third place teams sa bawat grouping ang aabante sa last 8 quarterfinals of the men's basketball. Mamaya, ipaliwanag pa natin sa inyo dito po sa pagpatuloy na ating program. Pero po, yan ang scenario. Abangan, panoorin natin, suportahan natin, sama natin sa panalangin si Coach Tim and the rest of the team. Kaya nga sabi ni Coach Tim, Cone, after that Saturday win, hindi pa tapos ang no time to celebrate. Kasi nasa prelims pa lang tayo Hindi pa nakakaalam, depleted po yung lineup ng Gilas Pilipinas. Wala dito yung mga malalaro na talagang sinasandigan natin, kahit yung mga naglaro dun sa huling FIBA World Cup qualifier, yung mga shooters natin, mga dependable guys, sina Soto, sina Ramos, and the rest, even our naturalized na si Brownlee nga ay wala dun sa lineup. At tapos yung ating nilakad na maging naturalized katulad ni Boatwright ay hindi naman po kaagad na tumakbo ika ngayong kanyang papeles, kaya minus naturalized player tayo. But most of the teams, including Bahrain who beat us, diba, ay may apat na mga naturalized players sa kanilang roster. PBA All-Team ang lumalaban para sa Pilipinas, pero mausay yung Pilipinas at yun na nga yung puso ng mga Pilipino ang muling masusubukan sa kampanya na ito. Samantala, ang mga Filipinas naman, ito ay sa women's football, yes. Okay, tayo ay mag-uumpisa na rin sa ating kampanya sa araw na ito. Ang women's football ay isa po sa sinasabi natin na paborito rin at meron namang chance, okay, para makarating sa medal round. Bakit? Ito pong Filipinas na ito, okay, ay nakarating sa World Cup. Di lang basta nakarating nung the first time 2023, okay, kundi nanalo pa sa World Cup. Most members, siguro 4 or 5, nandito pa. Okay, at nakarating ulit sila sa 2027 World Cup. Tapos ito, lumalaban sila sa Asian Games. Noong 2023 Hangzhou Asian Games, just before the World Cup, nagpang-apat ang Pilipinas, 'di ba? Almost there, 'di ba? Making it to the podium, but this time around ito, balik tayo. At ang una nating makakalaban ay ang koponan ng Uzbekistan. Kasama tayo sa grupo ng Uzbekistan. Eh ang Uzbek po ay tinalo na ng Pilipinas doon sa isa ding crucial na laban early this year. At yung pagkapanalo natin sa Uzbekistan ang nagbigay sa atin ng ano ng sabihin natin ng slot para dito sa World Cup. Okay, yun ang naging qualifying win natin to make it to the World Cup. So, it's just a rematch between the Philippines and Uzbek, but this is the Asian Games. So, ang sabi nga ng kanilang team official, even si John Gutierrez, ang kanilang pangulo, ay talagang tatalunin natin muli itong koponan ng Uzbekistan. Okay? Ang Pilipinas, nandiyan pa rin ang ating mga top members. Katulad ng Filipino-Australia na si Jacqueline Savique. Okay, ganun din ang captain na si Hayley Long. Si Katrina Gelu, Olivia McDaniel at si Carly Friles. Okay, ang wala lang dyan si Angela Beard na mukhang may iniindang injury. Ayaw naman nating mag-suffer yung susunod pang mga kampanya ng Pilipinas. Especially the World Cup kung pipilitin natin na maglaro si Angela Beard. So, that's it. And ang laban ay mag-uumpisa alauna ng hapon. So halos magkasabay. Gilas Pilipinas at itong Pilipinas or the women's football team dito nga sa Asian Games in Japan. Okay, it's 8:24.
0: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
0: Sports Radio 918 AM.
1: Okay, so it's 8:26. Balik po tayo dito lamang sa ating Headline Sports. Kasama natin si Team Tapales. Yes, Team, good morning!
7: Good morning, Michelle. Good morning sa mga tagapakinig natin sa Sports Radio 918 AM. And it's a happy Monday dahil ilang araw na po magsimula ng Asian Games. It's like the less than a week. Ayan, so talagang kabang-abang. 5 days na lang, Miss Judith. Kaya talagang kabang-abang. Dahil nga, tulad kanina, binanggit ni Miss Judith, nagsimula na po magsiliparan. Pupuntang Japan ang ating mga kababayan nalalakok para sa Asian Games na once every 4 years lang. Napakabilis ang panahon.
1: And this time around, may bagong cycle. It's gonna be in 5 years, the next.
7: 5 years na.
1: 2031 na. Kasi gusto nilang ihabol dun sa mga ibang schedule. Like kung 2031, just before the Olympics.
7: 2032.
1: Or 2032. Mm-hmm. Gusto nila magkasunod. So nag-usap yung mga body na yan in sports. Para siguro, definitely, it's a continental qualifying. Diba?
7: Exactly.
1: For the next year's Olympic Games.
7: Exactly, Ms. Judy. Kasi syempre, parang mahirap yun. Kasi parang matatenga ka ng 1 year eh.
1: Katulad ngayon, kita mo, there are sports na qualifying. Pero what is today, 2026?
7: Yes.
1: May 2027 pa. Tapos saka pa yung 2028. Halos almost 2 years. Because we are at the middle of the year.
7: Yung sa Olympic cycle.
1: Tapos ano pang month sa 2028? Buong year yung 2027, di ba?
7: Yes, exactly, Ms. Judith. Kaya parang sayang yung prime ng mga players kung titignan natin doon.
1: Yes. Okay, sige. Mm-hmm. So, sino na ang nasa Nagoya, Japan?
7: Siyempre, dumating na rin ang Alas Pilipinas women sa Nagoya, Japan ahead of their competition dito for their matches dito. Slated nga sa September 16 and September 17. Itong Alas Pilipinas women's nga ay kabilang sila sa Pool B with China, Kazakhstan. Ayan. So, talagang kabang-abang itong mga magiging laban nila for this upcoming Alas Pilipinas campaign dito. Dahil nga syempre, Ms. Judith, itong Alas Pilipinas women, they have qualified since nung last time sila nag-qualify na 2018. Last year, last time around, it was only the men's na nag-qualify. So, baka ganyan 2026, men and women po ang nag-qualify dito. So, magiging laban po ng Alas Pilipinas women will be on Wednesday, September 16, contra China, and then September 17, Thursday, against Kazakhstan. And may mga changes dito, Ms. Judith. Si Libero Don Makandili Katindig sa mga main core natin ay pinalitan po ni UAAP MVP Shaina Nitura. So, wala pang nababang.
1: Siguro isa yan doon sa mga sinabi ng POC na yun na nga from 464 to 446, no?
7: Actually,
1: hindi naman nabawasan.
7: Hindi naman nabawasan.
1: Isa sa mga changes din.
7: Changes kasi, lang, oo.
1: Mm-hmm. Kasi ganun eh, yun na yung formality, talagang official na yun eh, yun na yung huling meeting nila sa registration eh. Mm-hmm. Delegation Registration Meeting, DRM.
7: Yes, exactly, Ms. Juliet. So, with Don Makandili Katindig out of the team, si Gia Morado de Guzman na lang po ang natitirang player from the 2018 National Women's National Team natin. Nalalook dito sa 2026 Asian Games dahil siya po ang kapitan siyempre nito. And then with the new generations, kumbaga may mga bagong mga players dito, siyempre katulad ni Shaina Nitura, sila Angel Canino, sila Alia Solomon, ayan, sila Ea Laure, sila Bella Belen, tapos yung mga middles natin, Del Palomata, Nina Itang, Tegagate A. Provido, and then backup setter si Mars Alba, and then ang lone libero natin na si Justin Hazareno. Yan po mga kasama dito. Siyempre kasama ang kanilang coach na si Coach Taka Minoa, na siyempre homecoming kumbaga dahil si Coach Taka ay from Japan din. At he will coach the national team natin. Siyempre dito nga sa 2026 Aichi Nagoya Games. And siyempre, bukod din po sa Alas Pilipinas Women, dito rin po yung Alas Pilipinas Men na pangungunahan ng tandem dito nila Mark Espejo at Brian Bagunas. At meron silang plus one din dito bukod kay Leo Ordiales, Jude Garcia, na talagang nagpapakita ng kanyang lakas sa Spiker's Turf. Many time MVP din to. Even pati sa nung college days nila. Tsaka syempre, talagang kaabang-abang to kasi andito rin yung mga other holdovers natin ng World Championship, Ms. Judith. Sila Peng Tagibolos, sila Leo Ordiales, sila po yung mga yung mga holdovers natin. Sila Boots Budin, at saka sila si Josh Ibanez. Ayan, so sila. And then may mga bago rin mga players din dito. Si Joshua Magalaman, si Greg Ancheta, at si Lyric Mendoza. Si Greg at si Lyric po, they were from the UAAP Finals last time around noong May, sa naglaban sa men's po sa
1: NUVers FPU.
7: Ang tingnan natin sa men's side naman, ang start ng game sila will be on, and tingnan natin kasi
1: so men's side September 16
7: and 16 and September 16 yung start ng campaign natin.
1: Okay.
7: So tingnan natin sa men's volleyball dito sa Asian Games para magbigyan natin kayo ng schedule. Ayan. So kasi ito may mga schedule na tayong nilalabas ngayon dito. And it will be yung sa schedule naman ng men's volleyball natin for Pool C. Ay, Pool D tayo. Pool D for Philippines. Kasama natin South Korea, China, Chinese Taipei at saka Philippines. So sila po ang magkasama sa men's volleyball. Magbigat din tong mga kasama natin dito. So ang schedule po natin will start on September 27.
1: Okay. Very late pa yung
7: very
1: men.
7: Very late pa tong men. So,
1: yung women pala talagang mauna. So, tatapusin definitely yung women.
7: Yes. So, matapos muna yung women bago yung men. And ang muna natin mga kalaban, at 12 noon will
1: Sino
7: be
1: yan?
7: South Korea followed by China. 12 noon then September 28. And then September 29, it will be Chinese Taipei. So, tatlong sunod-sunod na araw po na maglalaban itong
1: So, 27, 28, 29.
7: Yes, exactly. Okay. Ms. Judy. Samantala sa women's
1: So, women
7: naman dahil po ang Philippines, nasa Pool B tayo, dalawa lang yung kasama natin dito, Kazakhstan tsaka yung China. Ang magiging laban po natin dito ay sa September 16 against China 12 noon and then Kazakhstan 12 noon din. So, puro 12 noon yung mga laban natin sa volleyball
1: kadalasan.
7: Dito.
1: Ay, ganun din naman sa basketball, 12 noon mamayang gilas,
7: yes,
1: 1 p.m. naman
7: exactly,
1: yung Pilipinas. So, around that time. So, yan po, Philippine time na. Remember ha, una ng isang oras.
7: Ang Japan. Yes,
1: okay,
7: ahead
1: kaysa Pilipinas.
7: Yung mga countries like South Korea and Japan, they're ahead 1 hour sa atin.
1: Okay, ayun. Mm. Okay, so thank you. Team, sandali lang. May iba pang mas detalyadong kwentado, ika nga, sa point difference, ang spin.ph. Dito ako bumabasa
7: Kalito rin yung
1: at point
7: difference.
1: Eh. Sila talaga nagkwenta. Sila naman mga expert dyan. Okay, kung matalo tayo by 38 points, hindi pa naman talaga kumbaga, bye-bye para sa Pilipinas. Kung matalo tayo sa China by 38 points, kasi good enough pa rin ito. Basta lang ang Pilipinas ay makascore ng 53 points in this game against China. Okay, So syempre, unang intention natin to win. Kung hindi tayo manalo at matalo tayo, basta huwag lalagpas ng 38 points. Kung 38 points, talo tayo, pwede pa rin tayong pumasok basta ang score ng Pilipinas ay 53 points at the end of the match. Ngayon, kapag tayo natalo by 39 points, laglag tayo dahil Jordan and Saudi Arabia ang magiging two best third place teams at matatapos ang gold medal bid, ika nga, title retention bid ng Gilas Pilipinas. Ayun. So, yun po ang scenario. Thank you, spin.ph. Kinododo, katakutan yan. At kayo, syempre, kina Jerry Ramos, kina Ruben Tirado, mga kaibigan natin. Okay? So, it's 8:35. By the way, team, ang ating pakikiramay, okay, sa isa pong halige ng sports writing, okay, sa pamilya niyang naiwan. Pumanaw na po si Reca Trinidad. Okay, kilala po siyang sports writer, Bear Eye ang kanyang title ng kanyang column sa mga pahayagan. O yan, nagkasama kami pala ni Sir Reca. It was 2010 Guangzhou Asian Games. Silver medalist natin sa boxing yan si Annie Albania. Ini-interview namin ni Reca. Okay, kami ni Reca lang ang nandoon doon sa mix zone. Gaagawan kami sa mauna, di ba, sa mga interview. Pero isa nga pong respetado na talagang manunulat. Okay, siya po ay 83 years old. Tunay na sinasabi na siya isang poet. Okay, sa tindi ng husay sa pagsusulat. Siya ay ang kanyang mga parating nasusulat, boxing, tapos syempre yung basketball din. Siya po ay ama ng nauna na rin umalis na si Chino Trinidad. Okay. Kami ni na Sir Ricky Absantos, si na Miss Cecil, noon nakasama sa mga coverage niyan. Pero hindi naman po talaga ganun kadalas. Dahil nga sa sila ay print media, so nagkikita-kita kami sa mga, siguro sa presko na lamang, di ba? Kaya sa mix zone, lalo na sa kada malakihan na international competition. Pero ang aming pong pagsaludo, ang aming pasasalamat, ang sabi nga eh, sa tindi ng kahusayan nito sa pagsulat, yung mas kilala pa siya kaysa dun sa mga sinulat niyang atleta. And then eventually, nakilala yung mga sinulat niyang atleta dahilan sa sinulat ni Reca Trinidad, ang Batikan na manunulat. So, salamat po. May you rest in peace. Our condolences sa kanyang pamilya kasama na kay kay Tita Fe, ang kanyang may bahay. Magkakasama pala kami ni na Tita Fe at saka ni Sir Reca doon din sa 1997 Jakarta Asian Games. So, may you rest in peace and our condolences and prayers to the family at ganun din po sa mga kaibigan na nagluluksa sa pagpanaw ni Ka Reca Trinidad. Mula po yan sa Sports Radio 918. Okay, team, magbabalik po ang Headline Sports dito lamang sa 918 kHz sa AM band.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
8: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
8: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
9: Dingdong Dantes po ito.
10: Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
11: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
12: mula September 19 hanggang October 4
11: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
12: The 20th Asian Games.
11: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sideline ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
12: The 20th Asian Games.
11: Dito sa Sports Radio 918.
12: Sports Radio 918 AM.
1: Sir, welcome once again sa Sports Radio at sa PSC Radio and all set para sa Asian Games. Sir, ano ba ang kumpletong number talaga ng ating Team Philippines na lalahok dito sa magaganap na Asian Games sa Japan? Please?
13: Apo, meron po kaming 24 athletes na maglalaro po.
1: 24 athletes. Ito po ba'y mas malaki kaysa mga naunang delegasyon, ika nga, ng ating patafa sa mga nakaraang quadrennial games?
13: Well, I think one of the largest po ito, if I'm not mistaken, 1954 po yung pinakamarami po talaga, no? But yung base na naabutan ko lang po, yung Hangzhou po is 16 athletes kami. So mas marami po ito compared to the previous.
1: Sino ulit ang mauuna sa ating Team Philippines? Yun lang mga pwede mong matandaan mga pangalan na Sec. Jen Jasper?
13: Opo, of course, our Asian Games gold medalist, no, Ernest John Obiena or EJ Obiena. Our Olympians po, sila John Cabang Tolentino, Lauren Hoffman, Christina Knott, and SEA Games gold medalist natin, si Hussein Lorania, and marami pa po.
1: Okay, 24 athletes. Anong klaseng kalibre meron dito sa ating mga selected athletes para sa Asian Games? Ano bang description ng patafa sa mga roster natin na ito?
13: So, kami po, syempre pinipili po namin yung ano, meron kaming internal database kung paano namin din pinipili yung athletes. At the same time, available din naman siya sa World Athletics, yung mga rankings, performance, and basis rin po dun sa Philippine Championships namin last June, and yung mga international competitions this year. At the same time, syempre may mga consultation din po sa mga coaches, sa management. So, marami pong factors na ginagawa para din po yun nga, makapili nitong mga atleta na ito.
1: Okay. Napansin ko, marami talaga yung mga nagte-training sa ibang bansa. Sir Jasper, ang nasama dito sa ating roster?
13: Yes po. Marami po tayong overseas athletes. Tapos marami rin po tayong mga sinalihang competition prior Asian Games. So, syempre, exposure, training, it will definitely help them, no, in preparation for this po.
1: Pero may bago, bagong pangalan, bagong mukha, first time na kumbaga kanilang isusuot yung uniforme ng Team Philippines. Sino po itong mga to?
13: Si may mga ilan po, no? Like si Victoria Bosong, our 800 meter runner. So she competed na rin po sa mga, of course, mga Diamond Leagues sa US. And it'll be her debut, no, as a Philippine team member sa Asian Games. So, yun po. And si Nathaniel Siller, a race walker. So, naglaro na rin po to sa Philippine Championships namin last June. But yun nga, we're just waiting for the allegiance to change. Kasi he competed po ng Tokyo sa Germany. But we supported, so yun, na-approve naman po, no, na now magre-represent na siya ng Philippines. Then si Lance Arsenal, ano rin po siya, he's having a good year, no? He's a new athlete, addition to our national team roster. Siya po yung top rank natin ngayon sa 400 hurdles. Nanalo rin po yun siya ng gold sa ICTSI Philippine Championships together with Gabriel Borado. Ganun din po, nanalo rin siya nung 400. So, and yung recent win po natin, si Naomi Johnson, who won in Asian U23 as silver sa 400 meter and broke the national record as well. So, we have new faces po, no, ng Philippine Athletics.
1: Yes, may mga bagong mukha, pero syempre may mga veteran members din yung team na akala natin masasama dito, pero ang explanation ba noon, they failed to meet the standard kasi pataas ng pataas ang standard ng Asian Games, Sec. Jen Jasper?
13: Opo, syempre may, yun nga po, binabantayan din namin yung mga rankings, performance, so lahat naman po, alos lahat nagtataas. So, kami naman po lagi, we try to, dun sa available slots na ibigay sa amin, we try to, yun, ma-put talaga yung best available team sa atin, no? Siyempre, yun naman po yung goal para sa bansa natin, na makapagbigay ng deliver or makapag-deliver ng good results po.
1: Ano po yung yes.
13: So, at the very least po, yun nga, finals po sana, no? But, yes.
1: Ano po yung pinaka-modest na goal ng Patafa with this, sabihin natin, lineup, the strongest among the tracksters of the Philippines?
13: Well, I can't give po a exact number kasi we don't want to add pressure din for our athletes. But we believe na this athletes or itong lineup na to will contend, yun nga po, as mentioned, at the very least finalist, but we hope they all deliver good results mo, no, para sa bansa natin. So yun lang po.
1: Si EJ Obiena ang pinaka top bet pa rin natin porque nga defending champion. Ano po yung schedule ni EJ? Kamusta generally ang feedback o yung report na ibinibigay sa ni EJ sa Patafa going to the games?
13: Yes, as you can see, marami po siya naging international competitions, Diamond League, leading up to Asian Games. Of course, he was also trying to qualify for the ultimate. No, na short lang po ng konting-konti lang, no? Siya yung parang the next, eh. But ganun po talaga, no? But he's constantly communicating. He might have a jump po tong 13. But he will arrive po dito sa Manila muna, then he will go to Japan then eventually.
1: Kailan ba ang alis ng Team Philippines Athletics para sa Nagoya?
13: So we have po two batches because we've set up a pre competition training camp sa May Nippon Sports Institute Tokyo. So basically for weather acclimatation, adjustments and yung relays din namin magsama-sama. Yun nga po para makapag-adjust po lahat din. And 14 po yung alis namin this Monday, yung most of the first batch. Then the second batch will be going straight na po doon. Na-approve naman po na 20 kami makapunta. Kasi yun din po inaalala namin eh, para makapag-adjust din the rest. Kasi normal po, parang 21 yung or 2 days before. So na-thankful naman po sa POC na na-approve yung 20. So, yun po.
1: So officially, athletics competitions will start when?
13: Competition po will start 23 to 29, but yung game po namin wala po kaming game ng 23. So 24 po yung official game namin.
1: 24, sino yung mga unang sasabak ng aksyon para sa Team Philippines? Ano ba sa 24 ang may unang final event?
13: If I remember it correctly, meron pong mix 4x4. So exciting din po ito. And of yung mga 100 meters dito rin po. And I believe yung high jump qualification din po nandito rin po.
1: Oh, that day wala pang finals kasi ano yun, elimination pa ba yon ng mga
13: yung mix 4x4 po? Alam ko po meron po sa afternoon. Yes.
1: So balikan natin yung roster natin. Anong percentage ng mga kabataan na representatives natin or atleta ng Team Philippines for this games? Kasi di ba madalas din tayo mag-usap, Secretary Jasper, na sabi mo, dami na talagang mga bata ngayon and they are really delivering for Team Philippines. Dito sa mag-Asian Games, ilan ba dito ang mga kabataan talaga na atleta na halos nasa, probably nasa ano ba, juniors level or under 19, tama ba?
13: Under 18 po. Or under 20. Dito po sa lineup na to, marami po na mga nasa 20 to 23 or 20, yun po yung age, no? Marami po. But of course, may mga veteran din po na nandito. So, ganun po yung mix pa rin naman po. Pero nasa ma-average po nasa yun nga po 20 to 23 yung mga pinakabata po.
1: By the way, what happened to sa ilan sa mga very promising nating atleta who medaled at the Asian Youth Games?
13: Apo. Si Naomi Cesar, she's actually part of the Asian Games team. But yun nga po, meron lang siyang ayoko na lang po sabihin yung exact na ano, but she's recovering and trying to be 100%. Para po kasi mag-prepare dun sa Youth Olympic Games. So, yun po. So, syempre, we don't want na, yun nga, maging worse. And long-term din po yung isip namin. And bata pa rin naman po siya, 17 years old. Siya actually yung youngest dapat dito sa team. But, yun nga po, mas naging, syempre, consultation with them, consultation with us. Nag-decide din po na syempre hindi rin siya 100%. So, Youth Olympics na lang po. And same with Pai, no? At first, ganun din na at first na na-injure din siya at the start. But now, he's okay. But syempre, meron lang din po deadline na mas maaga. But the preparation is for the Youth Olympic Games. So, coming Youth Olympic Games, those two who medaled will definitely be prepared po, no?
1: Okay, so ang bigyan na din lang ng priority yung mas next na competition and that's also world because that's world, di ba?
13: Olympics
1: opo. Pa, di ba? For yes, the yes, young yes. Athletes natin. Gaano kalaki ang buong delegasyon ng Philippine Athletics kasama na po yung mga coaches at iba pang mga staff?
13: So, nasa 36, 37 po kami kasama na po yung mga PT and physio. Opo.
1: Marami din po sigurado tayong foreign coaches who will accompany the athletes, especially na most of our trucksters nga are based abroad. Ilan po sila?
13: Meron. Kasi po, syempre may number din po kami ng ano eh.
1: Erasure,
13: accreditation.
1: No?
13: Oo, opo, ng accreditation. Number. So, syempre, nagdidepend rin po kami dun sa number of accreditation. So, hindi po nabigyan din lahat. But may mga, yun nga, na pagbigyan tayo na ilang overseas coaches. But sa training camp namin, may mga coaches din na nandun para to support their athlete. So, may mga siguro po, meron kaming 3 or 4 overseas. Ah, si Coach Martin, si Coach Marcin.
1: Kanino si Coach Martin?
13: Si Kay John po. Tapos kay Coach Marcin, si kay EJ, and sino pa ba? Si Coach Gary, kay Zion, and our relay also. Then there's one more po. Then yung iba po na overseas, mayroon din coach dun sa training camp din po.
1: When you say may coach sa training camp, hindi talaga sila kasama dun sa ano, doon sa, let's say, doon sa hotel na mga atleta, nasa labas lang sila. Nabigyan ba ng kumbaga ng kumbaga solution 'yon, 'di ba? There are coaches na hindi pwede talagang direkta na parating kasama ng mga atleta. Ganun din ba yung ano, yung scenario this time, Coach Jasper? Coach Jasper.
13: Opo, dahil po syempre dahil nga po may limited accreditation lang. So itong training camp is basically ito naman po kasi sa Tokyo eh. So doon sila parang nakapunta. But yun nga, pagdating po sa syempre sa Nagoya, it's a different ano no, it's not our control po regarding that po no. But syempre we support them also no. Doon po.
1: Nagdagdag tayo ng ano, ng accommodation, sarili na lang na ano, na arrangement ba ng Philippine Athletics para sa mga additional officials who need to ano, to be there and give service to their respective athletes.
13: May ilan po, hindi naman po lahat no, may ilan po, pero dahil po kasi fully booked din po talaga lahat ngayon eh. So may mga ilan po no, but yung the rest nun sa ano naman namin sa may accreditation, lahat naman po may accommodation. Thankful din po kay POC and PSC. Yes po.
1: Okay, ano yung sino sa kanila talaga ang talagang kumbaga yung meron tayong records na tinitingnan? Marami-rami tayo sa relay ha. Nakakatuwa na makita yung roster natin with those how many na mga relay teams or relay events ang pwede nating salihan na SecGen Jasper?
13: Yun po kasi syempre nung in-enter din namin yun, wala pa rin pong schedule no. So syempre nagkaroon din po kami ng mga reserves in case na ano, but syempre we will check din as the schedule goes, depende rin dun sa mga individual events kasi syempre may mga hinahabol din po silang individual. Meron hindi po lahat nung relays sasalihan, but mas madali po kasing mag-withdraw kaysa magdagdag, no? Kaya po, ganun po yung setup. But at the same time, may mga backup din po or reserves. But hopefully, no? Kasi pag-usapan pa din naman namin po yung sa training camp, ano ba yung pa-priority namin. But definitely, we will have some relays. Not just all relays, but we will have relays.
1: Okay, based on the clockings and the recorded performances of the athletes, sino may mga pinakamagandang record na inaabangan natin, SecGen?
13: Siyempre po si EJ Obiena, siya yung Asian record holder, siya yung Asian Games record as well, no? So siya po talaga din yung inaabangan and sana po lahat sila, no? makapag PB, makapagbigay ng yun, makuha, kung makuha po nila yung PB, lahat naman po yun may mga chance. So
1: gaano kaganda ang clocking ni Bosong? Kasi we can compare the clocking of Bosong to her rivals come the games, if and when. Kasi diba siya yung pinag-usapan even at your nationals, parating yes. Bosong yung news natin, yung maganda niyang clocking sa mga events niya.
13: So, she's potential po, no? Potential to win gold, but at the same time, meron din po siyang kalaban, no? Nandyan po yung Bahrain, who's faster, but point something lang. Like, then nandyan yung dalawang Japan. So, may dalawa po kasi, ngayon po kasi nasa yung best on seasons, best, nasa second rank po si Bosong eh. Pero pareho naman po silang 158. Nagkatalo lang dun sa point something. No? Then, yung Japan is 201. So, she will be a contender for sure, no? But, kaya po hindi rin ako mapagsabi sa inyo, no? But it will, we hope for the best. So, she's, yun po.
1: Ang mga kilala din natin na talaga nakabase dito sa Pilipinas, sina Leonard Grospe, sina Hossein Loranya, di ba? Sino
13: yes
1: pa?
13: Po.
1: O ano yung reports ng mga coaches sa'yo regarding their condition and their performances right now?
13: Yes, si Leonard po, no? Currently is training in New Clark. Then he will also, together with, of course, Coach Shan, then he will also be in the first batch para makapag-adjust rin siya dun sa mga jumps niya. Same with Hossein, no? Although si Hossein kasi syempre may studies rin. So hindi basta-basta namin ma-ano rin sa overseas. But he's consulting of course with his coach, no? Si Coach Bonifacio, his father. So ano naman sila, no? Naka-monitor din. So yeah.
1: About the sprinters, mga Olympian natin, and of course si Zion. Si Zion ba nagbabalik lang ngayon or nandun din ba siya nung nakaraang Hangzhou Asian Games?
13: Wala po siya nung Asian Games nung Hangzhou. Nandito po siya actually sa Manila, si Zion. Then she will also be part of the first batch leaving on 14 together with Coach Gary. So and Christina will also, yun po, kasi po, part din sila ng relay, contender rin po yung relay natin. So, yun po.
1: So, right now, the truckers, nagtitrain saan sila? Sa Ultra ba? O pwede pa rin ba dito sa Rizal magkaroon ng training yung mga Asian Games bound athletes natin?
13: Yes po. With the permission, of course, with PSC, nakakoordinate din naman po. So, may mga nagtitraining po sa field sports, may nagtitraining po sa Baguio. Actually, mga long distance namin nandun sa Baguio. And yun nga, si Leonard naman nasa New Clark. Then may karamihan po din yung iba nasa overseas, may mga sarili-sariling training camp. Even si Nathaniel, meron siyang din training camp. Si Yasin, si Kabang, so lahat po naghahanda po talaga for this Asian Games.
1: Oo, na-excite din pala tayo dun sa ating mga marathoners, sa ating yun na nga kasi tulad ng sinabi mo sa race walk, 'di ba? Kasi may bago tayong representative doon, Filipino German. So exciting 'to at aabangan natin. Anyway, ano yung connection ng Asian Games for a truckster to qualify para sa Olympic Games? Kasi 'di ba may mga ibang sports na merong qualifying points or whatsoever.
13: Apa.
1: Ang Asian Games.
13: Apa. So in terms of LA qualify, next year pa po kasi 'yun eh. Normally po yan 1 year. Kung July po yung LA qualifying, baka mag-start po yan next year, June or July, until end of July. But the good thing about po dito sa Asian Games, kasi meron din pong World Championships next year, which is may qualifying din. With yun din po, meron certain points dun sa World Championships. Currently, ang nag-qualify pa lang po dun sa amin, si EJ Obena. So, nahit niya po yung standard. Nag-start lang po yun noong August until mid-August yung deadline or early August. Then, Asian Championships next year, meron na rin pong, yun din, qualifying. So, depende rin po dito sa result. So, yung mga point Asian Championships, World Championships, malaki pong tulong yun, no, in terms of qualifying for LA. At the same time, SEA Games din po is will also be part kasi po nandun siya sa September eh. So marami pong yun, yung performance po dito for Asian Games will definitely help them for next year's competition, which yung next year po is for LA qualifying naman po.
1: Parang sort of a pre qualifying correct, correct to the po, Olympic opo. Qualifying, di ba?
13: Opo. And at the same time, it will help their ranking also eh. Kasi po, may mga continental tour. Hindi rin po basta-basta nakakasali sa continental tour eh. Siyempre, may mga tinitingnan sila ng mga, yun nga, season's best, yung rank ng athlete. So, ang goal po namin, pataasin namin yung mga ranking ng athletes namin, especially din dito yung mga locals namin. Kaya yung mga sinasalihan po din namin, hindi man sila na-accept lahat, but nagpapasa po kami ng mga listahan kung sino po yung i-accept dun sa ano. Yung India po, for example, is a silver continental tour. Yung mga Korea, bronze. So, unti-unti, tinatry po namin pataasin din yung ranking ng, hindi lang po ng overseas, ha, yung mga locals din po natin. So, it's a mix of both, no? Yung mga iba po, nagko-compete sa Europe, US, syempre yung mga locals din natin, we try to send them sa mga higher meets as well.
1: Yes, okay. Outside naman the Asian Games, ang alam ko, meron ding malaki tayong pinaghahandaan. Last week or 2 weeks ago, kaya ka hindi namin kaagad nakapanayam, ay may bumisita sa atin, tama ba? Top Asian officials para naman sa hosting ng Pilipinas ng ano ba ito? Asian Under 20, tama ba?
13: Asian U18 po. So, Asian U18 Athletics Championships, Philippines will host, no? Together with the support of Philippine Sports Commission. It will be on April 8 to 11 po, 2027 sa New Clark City. So, dumating po dito yung Asian Athletics to check po yung mga yung requirements, kung kamusta na po yung preparation namin, and supported din naman po kami ni Chairman Pato. We're very grateful for sa support niya po. And isa rin po sa agenda nila is yung to help them yung kasi po i-rehabilitate din yung field sports ultra, no, dahil mag-host po din yung Pilipinas ng SEA Games Youth Plus. Doon din po kasi gagawin yung SEA Games Youth Plus sa December. So yun po, syempre gusto po natin tama yung specifications, kaya nag-invite po tayo ng mga yung mga Asian Athletics officials para ma-check nila maanuhan yung mga engineers din po dito po.
1: Para masigurado. But I think naman the New Clark City is, di ba standard naman yan? So, pasado ba? Meron na bang feedback?
13: Yes po. May inaano lang naman po. May mga konting fixes lang po, but coming in April, it'll be okay po.
1: Okay. So, sa ngalan po ng pamunuan ng ating Philippine Athletics o PATAFA, ano po ang gusto niyong iwanan na mensahe dahil nakafronta ulit ang ating mga tracksters come the Asian Games at ito 20th edition sa Japan? Sec-Gen Jasper, please.
13: Yun na po. Sa lahat po ng mga sumusuporta sa amin at sa mga sponsors din po namin sa ICTSI Foundation and sa mga lahat po ng fans ng Philippine Athletics, patuloy lang po kayo na magdasal din sa amin at yun po, na maging maganda po yung results ng lahat ng athletes namin at nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta po sa amin po.
1: Again, what was the medal haul noong Asian Games sa 2023? Sec-Gen, ilan?
13: We have 1 gold po with from EJ Obiena.
1: Wala nang iba tayong medal?
13: Meron po kami, kasi si John Cabang was fourth noon eh. So, I think may isa pa po na fourth din. So, may mga close, no? So, yun po.
1: Hoping yung close na yun, pasok na, di ba? Sa top 3 sa podium. Wishing you all the best, Sec-Gen Jasper and the whole team. Maraming salamat po sa panahon. At least alam natin ang mga ganap dito po sa Philippine Athletics for the Asian Games. Until next time po, God bless!
13: God bless you po. Thank you, Ms. Judith po. Salamat po.
14: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
7: Philippine Standard Time, it's 9:07 a.m. Good morning and here is the news. The Commission on Elections is urging the public to report any anomalies that may hamper the peaceful and organized conduct of the first parliamentary election in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. In an interview, COMELEC Chairperson George Garcia said their devices are important for documenting incidents and reporting it to poll body and other authorities. He said that once the COMELEC receives election-related reports, it will launch a probe and issue a show cause order to the reported individuals. Mr. Garcia added that the COMELEC has a threat monitoring center that coordinates with the Department of Information and Communications Technology and social media platforms to take down fake and misleading posts online. In news overseas, 6 people have died and 107 others have been rescued from a capsized Indonesian passenger ferry in Java Sea. The authorities said that another 130 people are still missing after contact was lost with the Virgo Transport 8 ship as it encountered bad weather. The ferry was traveling from Surabaya to South Kalimantan, city of Banjarmasin. It was last reported to be about 150 kilometers south of Banjarmasin yesterday morning. Ships and helicopter have been deployed to the scene with 280 personnel taking part in a search and rescue operation. All vessels in the area of the Java Sea have been alerted to report any sign of the passengers. There were 213 passengers and 30 crew members on board the ferry. In sports news, Alexander Zverev used his greater experience to beat home hope Ben Shelton in the US Open final and quiet a partisan crowd, hoping to laud a rare American men's champion. German top seed Zverev lifted a heavy burden by winning his first major title at this year's French Open and has quickly added another with a 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 victory over Shelton in New York. At the start of the season, there were question marks about whether the 29-year-old Zverev would ever win one of the sport's most prestigious prizes. Now he's celebrating becoming a multiple Grand Slam singles champion, having seen the path of glory partially cleared by injuries to Yannick Sinner and Carlos Alcaraz. Philippine Standard Time, it's 9:09 in the morning. Manatili nga ito sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Mula po sa Timito Palace, arisang magandang umaga sa inyong lahat.
15: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
15: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
17: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
18: Maganda man takbo.
17: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
15: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
19: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
15: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
20: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
21: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: in preliminaries Group C must win, or we must be beaten by China less than 38 points. Okay, not 39 points. To make it to the quarterfinals, malamang Korea ang makalaban ng Pilipinas kung tayo makakapasok sa quarterfinals. Tayo yung defending champion. Ta ang women's team natin sa football against Uzbekistan at the start of their own campaign. The Filipinas trying to reassert their mastery over the Uzbek squad whom they beaten in the qualifier for the World Cup. Alauna ng hapon ang laban ng Filipinas. Ang aming pong paalala na definitely ang Sports Radio will be there at the Nagoya, Aichi Nagoya Asian Games. Okay, na kung saan tayo ay susubaybay sa mga Pilipinong atleta.
1: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas.
2: Mula September 19 hanggang October 4.
1: Sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sideline ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
0: Yes, thank you. So, yan po yung ating abangan come September 19 to October 4. At yan nga ay sa Japan, the Asian Games. Bago tayo tumuloy sa ating talakayan sa Asian Games, ay bigyan naman natin din ng daan. Okay, nung weekend pala ha, nakiisa ang Philippine Broadcasting or Presidential Broadcasting Service sa ating kapwa, mga manggagawa ng mga ahensya ng pamahalaan. Nagkaroon po ng lingkod bayani, civil service, okay, CSC run. Okay, nandiyan si Matthew Pacheco at ang ilan pa sa mga kasamahan natin dito sa PBS. Sila po ay sumali dito sa CSC Run 2026. Anniversary, 126th anniversary na pala. Napakaganda niya. Sa Maykirino Grandstand, yung start and finish line area. So, congratulations at mabuhay sa mga kawani ng ating pamahalaan. Lingkod Bayani, CSC Run 2026. 126th anniversary. Sana next year tayo naman ang kasama doon, di ba? Team and Susane and Nida. Tumakbo tayo, ang dami mga running events ng iba-iba ding mga ahensya eh. Okay, so it's 9:16. Standby tayo dahil nga meron tayong panayam. Kumustahin ulit natin ang ating team, isang team na alam natin hinug na ito para kumuha ng medalya sa Asian Games. Ano? Sila ay nag-World Cup, tapos ito ang sunod na laban ay Asian Games naman at ito nga ay sa Japan. So let's all welcome muli si Coach Ana Santiago ng Philippine Blue Girls mula mismo sa Japan. Magandang araw, Coach Ana.
3: Magandang araw, Miss Judith, at magandang araw sa mga nakikinig po sa atin.
0: Yes, at sa mga nanonood. Nasaan po ang location ni Coach Ana at ng ating Blue Girls sa kasalukuyan?
3: Nandito po kami sa Mihama Town sa Japan. That's 1 hour and 15 minutes from Nagoya.
0: Training camp ang sinasagawa ng ating Blue Girls. Nakakailang araw na kayo dyan? Hanggang kailan pa tatagal ang training ng ating koponan?
3: Yeah, dumating kami dito sa Japan. Nag-start kami sa East Japan, which is yung malapit sa Tokyo, sa may Saitama, noong August 21. So, yan. And uuwi na kami on September 16 sa Pilipinas. So, nagkaroon kami ng, bukod sa aming training camp, iba't ibang games dito sa Japan.
0: Aling naman, ano, paano po na-arrange itong camp na ito? Parang back-to-back yung camps nyo dito sa Japan, Coach Ana.
3: Yes, tinulungan kami ni Miss Uchugi. Siya yung sa Vice President ng South Softball Confederation of Asia. And Hall of Famer po siya dito sa Japan. So,

0: part siya ng Japan Softball Association. Siya po talaga yung tumulong kay Cheska para magkaroon kami ng contact at ma-arrange itong aming training camp. And yung relationship between Japan and Philippines talagang mas gumanda lalo ngayon kasi nagkaroon din ng interest ang Japan national team mismo na mag-training sa Pilipinas as part of their preparation sa World Championship.
1: Wow, talaga lang ha, sila pupunta din sa Pilipinas. Kailan naman yan, yung Japanese squad nila ang pupunta dito?
0: Sa last week ng January sila, nag-aim sila ng 2 to 3 weeks sa training sa Japan and magandang ano yan, maganda para sa softball community.
1: Talaga lang ha, dito sa Pilipinas, tamang-tama by that time tapos na yung ating field, di ba, Coach Ana?
0: Yes. Yun ang isa ring magandang balita sa kanya. Kaya talagang ako, si Cheska, naging excited nung kinausap kami nung mismong head coach ng Japan national team na si Miss Reika Uchugi na talagang inaay nila na ngayon lang sila nag-decide talaga first time na mag-training sa Pilipinas. So talagang nakaka-excite na dadali niya yung buong Japan team doon sa Pilipinas.
1: Wow, malaking ano yun ha, parang sabihin natin pagkilala din sa Pilipinas mula mismo sa world champion, di ba? Olympic champion na kuponan ng Japan. Dalhin ba naman yung camp dito? Sa tingin mo, bakit po? Bakit tayo umani ng ganun na din na pagkilala o respeto mula sa Japan?
0: Siguro yung una yung relationship and at the same time yung nakita nilang improvement din sa softball ng Pilipinas kasi dito, nung nagkaroon kami ng mga series of games, kinalaban kasi namin tatlong professional team dito. Yung isang professional team, yun ang team ni Ueno, yung number one pitcher ng Japan. And then, yung isang team, kinalaban din namin yung team ni Goto, yung isa pang pitcher ng Japan. Tapos yung third, isa pang professional team also dito. Then, kinalaban din namin yung number one sa East at number one sa West Japan. So talagang yung mga games talaga namin na talagang magaganda and talagang maganda yung mga feedback din ng mga Japanese sa amin.
1: Sa mga nasabi bang games, anong score? Malalapit ba mga score? May naipanalo ba ang Pilipinas?
0: Yes, nung nasa East Japan kami, meron kaming dalawang game na draw. Meron kaming dalawang game na naipanalo. At yung sa professional team, not out of three, meron kaming dalawang game na natalo kami, pero yung isang game, nag-draw kami. So, natapos siya ng all one. So, talagang yun yung ano namin. Pagdating naman namin dito sa West, meron kaming, kinalaban namin yung number one dito sa West. Although natalo kami, pero 1-0 lang yun. Tapos meron kaming marami kaming iba pang mga games na 2-1, 3-2, talaga mga close games na combined ng talo at panalo.
1: Eh sana mamaya maibigay mo sa amin yung ilan kung matatandaan lang natin yung names ng mga teams tapos yung din mga score para talagang ma-highlight natin na definitely ang improvement ng ating Blue Girls kakaiba generally sa usapan nyo rin with the team including Cheska at ng iba pang coaches natin. Ano bang percentage kaya ang improvement ng koponan sa taon na ito matapos nga itong or sa matatapos na back-to-back na training camps natin sa Japan, Coach Ana?
0: Ang laki talaga ng improvement natin, even yung depensa at opensa talaga namin. Talagang nakikipagsabayan kami sa mga Japanese dito and talaga yung mga style at ginagawa ng mga Japanese even yung ating mga player, pag nai-inspire sila kapag sumasabay yung mga Japanese habang nagte-training kami. Kasi pag nag-joint training kami sa depensa, like for example sa depensa, combined yung team namin with the Japanese players din. So talaga pag nag-infield, nag-outfield, talagang alam mo yung nagiging competitive yung mga player talaga natin. And talagang kapag let's say, ang ganda ng fielding ng Japan, talagang alam mo yung aggressiveness na talagang gayahin nila at or kaya lagpasan pa nila yung ginagawa ng mga nakakalaban namin at nakakasama namin sa practice. Talagang makikita ko talaga yung maturity ngayon ng ating mga player and yung competitiveness talagang even practice makikita mo na talaga sa kanila.
1: Okay, eto lang yung tanging pagkakataon na nagkaroon tayo ng camp sa Japan na talagang ganito kataas na level ng mga koponan ang ating naka-scrimmage, Coach Anna?
0: Yes, this year lang siya nangyari and sobrang thankful kami kay John Henry Lewillier na Cebuana Lewillier at sa Philippine Sports Commission. Yung tulong talaga nila para masuportahan tong training camp na to, talagang worth it, talagang napakaganda at napakalaking tulong para sa campaign natin sa Asian Games.
1: Okay, so malinaw na kung anong gusto nating pwedeng ambisyonin sa paparating na Asian Games, Coach Anna, after this training camps.
0: Yes, Miss Judith, we aim of course, yung goal talaga naming lahat kami, one direction, one goal talaga. Ang aim namin mag-podium finish ngayong taon.
1: Ang taon na, na nabigo tayo, na halos ando na, Coach Anna, sa mga natandaan mo?
0: Yes, may dalawang Asian Games na tayong malapit na. Pero kinakapos, pero hoping and praying sa nakita namin na resulta ng ating mga paghahanda ngayon. Sana ito na, makuha na natin ngayong taon yung pinapangarap talaga namin lahat.
1: Officially, how many teams, how many nations are competing in the Asian Games at kailan po ang inyong mga laro?
0: Yeah, 8 teams ang official dito sa Asian Games softball tournament. Magsisimula ang aming laro sa September 26 against sa Japan, ang first game namin. Ang second game namin ay September 27 Chinese Taipei, September 28 Korea, September 29 Thailand, September 30 Singapore, October 1 China, and October 2 Hong Kong.
1: Yung format, after ng tong single round elimination na ito, the best of four po ba? Yun na yung papasok sa ano ba yan, semis o
0: yes,
1: anong format?
0: Top four kukuhanin po for the semifinals po.
1: Tapos yung bang semis na yun, magra-round robin ulit sila o 1 versus 4, 2 versus 3?
0: Hindi na po. Ang mangyayari po sa top four is 1 versus 2 for gold medal, 3 versus 4 for bronze medal.
1: Talaga, so yun na halos talaga, no, yung resulta ng ano ng single round robin na ito, di ba? Kaiba ito sa format noong nakaraan, tama ba? Let's say 2018 Indonesia.
0: Mm-hmm. Yes po, dati po kasi yung semifinals all the maglalaban yung 1-2. Kung sino natalo doon, lalabanan pa rin yung nanalo ng 3 and 4. So, ganun po dati. Pero ngayon po, ganyan na po yung format po.
1: Diretso na. Is this a good, ano? Is this a good format, Coach Anna?
0: May disadvantage kung ikaw po ay nasa number 4 and number 3. Kasi talagang, ang ibig sabihin lang nito, lahat ng game mo sa eliminations, napaka-importante bawat game. Kung para makapasok ka sa top 2. Kasi pumasok ka ng top 2, sure medal ka na. And ayun, compare mo dati na ang kailang goal mo lang pumasok sa final 4, may pag-asa ka hanggang gold medal. So ayun ang ano ngayon, pagkakaiba talaga.
1: Against these teams, definitely hindi pa tayo natalo sa Japan. Hindi pa tayo nanalo sa Japan at Chinese Taipei. Tama ba, Coach Anna?
0: Nanalo na tayo before sa Chinese Taipei, pero hindi pa tayo nananalo sa Japan.
1: Kailan ang huling panalo natin, Chinese Taipei?
0: 2017 sa aming Asia Cup.
1: Okay. How about Korea? Ano ang natatandaan mong record natin sa Korea?
0: Sa Korea, for the last 2 encounter namin sa big tournament, na ipanalo namin yung 3 encounters namin sa Korea na ipanalo namin yung 3 na yun na pag-aharap. Kasi before noon, tinatalo kami ng Korea eh. So, but for the last 3 na pag-aharap namin, including the last Asian Games, tapos yung mga Asia Cup namin, hindi pa uli nanalo sa amin ng Korea.
1: How about 2018? 2018 against Korea sa Asian Games natin, Coach Anna. Anong result natin doon?
0: Panalo po tayo doon.
1: Okay, how about the rest, China?
0: Yung China po, ang nung huling tinalo po natin ang China, same din po nung 2017. Then after that, hindi pa uli kami nanalo sa China at Chinese Taipei.
1: Okay. But the rest, katulad naman ng Thailand, Singapore, I'm sure napakaganda ng record natin sa mga koponan na ito, Coach Ana.
0: Yes, maganda ang record natin sa kanila, pero it doesn't mean na iisihin po namin at magpapabaya po kami doon kasi maganda rin po ang preparation kasi yung Thailand, one time na dito sa training camp namin, nakita namin sila dito. Actually, nagkaroon kami ng isang tune-up games against sa kanila nung unang-unang training camp namin kasi nagda-training din sila dito sa Japan. Then, ang Singapore, nagpunta din po sa dito sa Japan, nagpunta rin sila ng Australia, sumali din sila sa Canada Cup. So, maganda rin yung preparations nila. So, talagang dapat hindi rin po talaga kami magpabaya at hindi rin po namin dapat isihin yung talaga yung mga game na kakaharapin namin sa Asian Game kasi lahat po talaga ng game nagmamatter po para doon sa ini-aim namin na podium finish.
1: Okay, so when you talk about Asian women's softball, ano yung ranking? Japan?
0: Japan, Chinese Taipei, China, and us.
1: Philippines. So kagaw na lang natin dyan, probably Korea, di ba, Coach Ana?
0: Yes po, kasi panglima po yung Korea sa ranking ng Asia.
1: By the way, nabago na ba yung ranking ng softball? Kasi 'di ba the other week nagkaroon din ng pagbabago ang ranking ng baseball. Kaya nga natin nakita yung pag-angat ng ating women's baseball. How about sa ating women's softball? May bago na bang ranking?
0: Hindi pa po naglalabas about sa women's and men's softball po ang WBSC.
1: Okay, so ano po ang huling phase ng preparation ng ating Blue Girls? Anong aspeto ng paghahanda ang kailangan pa nating tutukan bago tayo umalis patungo nga sa Japan?
0: Kaya pagbalik namin dyan on 16, isang araw, ipapahinga muna namin yung mga players natin. Then mag-resume uli kami ng sa 18, 19, 20, and 21 kasi ang flight namin is on 23 pa. So yung mga dapat pa namin i-train, especially kasi tulad nung iba naming dalawang PhilAm namin darating pa lang sa September 16. So at least buong-buo na kami.
1: Sino tong dalawang PhilAms who will be joining the team? Medyo late siya, no, to join the team.
0: Yes, si Sky Eliazar, tsaka si Aliza Daniels, at tatlo pala, no, tsaka si Sydney Bitangkol.
1: So, silang hindi nakasama sa Japan, pero nanggaling naman sila sa US. I'm sure
0: Yes po.
1: definitely they have their own training. Anong motivation? Ano, how do you psych up itong ating Philippine team? Kasi andun na, pinagpraktisan nyo ng skills and everything, mga scenario. How about yung mental aspect of preparation?
0: Yung sa mental aspect ng ating mga player, feel ko at nakikita ko na talagang ready silang lumaban. And yung mga dating naging member kasi ng last Asian Games, talagang iisa lang ang sinasabi, ayaw na natin ng heartbreak. And talagang lahat ibibigay na at ilalaban. And at the same time, talagang yung believe talaga nila sa kanilang, yung paniniwala talaga nila sa kanilang sarili at dito sa team na to, na this time talagang pipilitin at talagang ilalaban hanggang sa huli para makuha yung minimithi nating podium finish. And masasabi ko talaga na ready na talaga itong Blue Girls.
1: Walang pinagbago doon sa lineup ng ating koponan na nag-World Cup, Coach Ana.
0: Alas wala naman po. Almost same.
1: Okay, again, who are the members of the team? Umpisan mula sa pitchers.
0: Okay, ang pitchers po natin ay pinangungunahan pa rin ni Royabel Palma. Andiyan pa rin po si Mary Joy Alpiche. Andiyan din po si Glory Alonso. At yan, may isa tayong additional na bagong pitcher, si Mary Joy Laurente. And si Sydney Bitangkol po from US. So, sa mga position player naman po sa catcher, meron po tayo dati pa rin po si Victoria Magbanua, together with Cheska Altomonte. And then sa first base natin, andiyan po si Alisa Daniels. Second base natin si Sky Eliazar. Si shortstop natin si Nicole Hamode. Third base natin at ang aming team captain si Charlotte Sales. Ang left field natin ay si Maylia Perez at si MJ Mary Jane Libaton. Ang center field natin ay si Angelo Gabriel. Ang right field natin ay si Rhea Villamin and si Roma Cruz. At ang aming isa pang utility player ay si Mea Tubong-Banua.
1: Coaches.
0: Yes?
1: Yung mga coaches natin, Coach Ana, bukod sa'yo.
0: Yes, ang bumubuo ng coaching staff, bukod po sa akin, andyan pa rin po si ang aming foreign coach na si Coach Pig sa Pegueroa, si Anthony Santos, at si Riza Bernardino.
1: Okay, so apat yung mga coaches natin. Matagal na ba yung foreign coach natin? Anong pangalan ulit, Coach?
0: Coach Pig Pegueroa. Yes, this is our third international tournament na nasa amin siya.
1: So, you have your own responsibility sa team, but you are the head coach, Coach Ana. Anong role mismo nung foreign coach?
0: Again po?
1: Pong role nung foreign coach? Kasi kayo nga ang head coach, di ba, Coach Ana?
0: Yes, meron kaming kanya-kanyang responsibility, although ako ang head coach. And ang maganda sa amin is lagi kami nagmi-meeting, nag-uusap kami. And yung mga scouting report ng aming foreign coach din, talagang inaaral namin lahat na mabuti. And at the same time, any suggestion, nagka-come up kami sa isang idea for the team. And yun, talagang mararamdaman mo naman at makikita mo yung pagtutulong-tulungan.
1: Ang ating head ng delegation po, nasasama sa inyo sa Asian Games, sino po?
0: Ang alam ko, pupunta ang aming president, si John Henry Luillier, pero late lang siya ng konti darating, pero a-attend siya ng Asian Games.
1: At saan mismo, sa Nagoya, ang inyong laban? Nakalaro na ba kayo dito sa stadium na pagdarausan ng Asian Games?
0: Nakalimutan ko lang yung exact address, ng exact place, ng ano, but it's an 1 hour away from the Athletes Village.
1: Okay, so medyo malayo-layo din. Kumusta daw ang weather? Magbabago ba ang weather ngayon? At sa mismong halos pa late na ito, late part ba ng definitely ng September ang mga laro niyo, Coach Ana?
0: Yes, gumaganda-ganda naman na ngayon ang panahon, although may mga pag-ulan-ulan pa rin, no? At yun ang mga nakaraang araw, tagang binabaha ang Nagoya, no? Pero so far, okay-okay na. So, I hope na mas maging better ang weather sa mga darating na araw, especially malapit na ang opening ceremonies.
1: Medyo malamig na, pero sanay naman na sa lamig ang ano, ang Blue Girls. Madalas kayo sa ibang bansa, di ba, Coach?
0: Yeah, combine naman siya. Combine ng kapag umaraw dito, mainit talaga. Kapag umalan, medyo malamig talaga. So, okay lang. Sanay naman na sa weather.
1: Meron ka bang gusto pang sabihin sa mga susuporta at patuloy na sumusuporta, palaging sumusuporta sa ating Blue Girls? This is another big campaign for the Philippine Women's Softball Team, Coach.
0: Yeah, unang-una, salamat sa Philippine Sports Commission kasi talagang napaka-supportive nila sa mga atleta. And sa aming presidente na si John Henry Luillier, talagang sinuportahan niya rin itong training camp nito, yung suporta niya talaga sa Blue Girls talagang throughout the years hindi talaga nagbabago. And of course sa mga kaibigan, mga mahal namin sa buhay, sa pamilya, na sumusuporta sa amin at hanggang ngayon naniniwala na makakamit din namin ang dapat nating makamit, ang mga minimithi namin na makuha. And at the same time, syempre, yung sambayan ng Pilipino, sana patuloy nyo kaming ipagdasal. Hindi lang po ito para sa amin, kundi sa buong Pilipinas. And salamat din po syempre kay Miss Judith at sa ating mga kaibigan sa media na talagang sila ang nagiging reason kung bakit nakakarating ang balita sa ating mga kababayan kung ano na status ng bawat sports sa ating bansa. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. In God's will, sana hindi lang po para sa amin, para sa buong Pilipinas, makuha po natin ang medalyang inaasam-asam.
1: Thank you very much. And God bless you and the rest of our Philippine Blue Girls. Coach Ana Santiago, keep us posted ha. Baka kasi hindi natin araw-araw mapuntahan yung venue ng ating Blue Girls. But at least, kung may mga photos at may resulta ka highlights of the game, ay pwede natin talagang maihatid sa ating mga kababayan. Salamat po at ingat po, Coach Ana.
0: Thank you, Miss Judith. Salamat po uli sa inyong lahat.
1: There you have it, mula po sa Japan, 1 hour drive or yung layo from that yung hub ng Asian Games dito nga sa Aichi, Nagoya, Japan. Yun yung practice area or place ni Coach Ana Santiago and the rest of our Philippine Blue Girls. Napakaganda ng nagiging resulta ng kanilang mga scrimmages sa mga professional teams ng Japan at ganun din sa iba pang mga nakalaban nila. Okay, yung mga teams, mga clubs na mismong yung national team members ng Japan, ang pitcher katulad nung si Ueno at saka nung si Goto, ba ang galing ng laro ng Blue Girls. Kaya naman, ang sabi daw ng national team, ng women's national team ng Japan, pupunta sila sa Pilipinas. Magte-training camp sila dito bago sila pumunta doon sa World Cup final stage by next year. Di ba yun yung Pilipinas kinapos? Hindi tayo naka-advance dun sa finale. But with this vast improvement of the team, eh, yun na nga, natuwa at humanga yung Japan. Kaya dito na sila magte-training camp by January. Ba? First time yun ha, yung Japan ha, Olympic champion, world champion, magte-training sa Pilipinas. Galing naman. So, all the best. We are really hoping and praying for our Pilipinas, Philippine Blue Girls, or the Philippine Women's Softball Team. Panahon na para talaga makamedal tayo. Dalawa yung kapos, Hangzhou at saka yung 2018. Pero ito, sabi nila, hindi na sila magiging wala ng heartbreak come this competition in Japan, the Asian Games 20th edition. Okay, it's 9:40. Magbabalik po ang ating headline sports.
2: Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World League Service. Ang taginting ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa. Para sa mas malawak. Mas maraming mararating. At mas maraming maaabot ng impormasyon. At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
4: 66 Informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738. Sports Radio. 918. Radyo Magazine. 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang Barm Parliamentary Elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
9: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
10: mula September 19 hanggang October 4
9: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
10: The 20th Asian Games.
9: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
10: The 20th Asian Games.
9: Dito sa Sports Radio 918.
10: Sports Radio 918 AM.
1: 9:45 in the morning, ito pa rin po ang ating headline sports. Puntahan natin ang billiards naman outside Asian Games. Rubil and Amit, okay, ay bigo po na makakuha ng titulo dito sa malakihan na China Open. Matapos na siya ay matalo sa isang Chinese si Liu Shasha. Kilala yan, si Liu Shasha na yan. World champion din yan dati sa women's semifinals. So, Liu raced to an early 4-1 lead but Amit fought back. Naging 4-3 yan, nailapit ni Amit. Pero yun na yung huling pagkakataon na nailapit ni Amit yung laban dahil dinaretso na ni Liu. Okay, kanyang winalist na yung mga sumunod na racks. Kaya eventually it was 9-3 in favor of Chinese Liu at siya yung pumasok sa finals. Okay, kapos yung paghabol ni Rubil and Amit. Ang siya ay nakakuha pa rin naman ng $9,000 with this semifinal stint. Okay, itong si Rubil and Amit. Si Cheska Centeno po opted na to compete here eh. May mga competition na hindi na sinalihan si Cheska. And speaking of billiards pala, I talked to the president of National League NLB, National League of Billiards, okay, NLBSPH, tamang ganyan, National League of Billiards in the Philippines, okay. Billiard sports in the Philippines, okay, na si POC Secretary General Wharton Chan, okay, at sabi nga niya ay tama si Centeno ay parang some sort of naglaylo sa ibang competition. Kasama na nga din na parang hindi masyado maganda yung performance ni Cheska matapos na manalo ng World 8 ball, tapos mag kinapos dun sa World 10 ball, di ba? Almost eh. Almost sa kanya yun eh. Parang, I don't know kung gaano siya ka-disappointed. So, This time ay sumali naman, pagbalik dito, sumali dun sa qualifying for the Asian Indoor Martial Arts Games and she lost. Wala kasing seeding yun eh, lahat dapat lumaban doon at nanalo si Amit at saka si Rocky Constantino. So out si Cheska. Ang sabi, Cheska will try to be with the team at yan ay sa snooker na lang. So meron pang magaganap na qualifying at doon na lang magtatangka si Cheska. Naging fair daw ang ating bagong tatag na federation sa pagpili ng mga ilalaban sa ibang bansa. Yun daw ang ruling na isinuwestiyon ng mga coaches including Efren Bata Reyes. Speaking of billiards, ba habang may Asian Games, mukhang papalapit naman yung Reyes Cup dito muli sa Pilipinas. Na kung saan sina Capito, Robbie Capito, sina syempre itong si Carlo Biado, ang mga sigurado na para sa Team Asia. Okay, pati I'm sure si Aloysius Yap, tingnan natin kung sino pang Pilipina masasama doon against the rest of the world. Inaabangan din po yan sa larangan ng World Billiards, the Reyes Cup to be hosted by the Philippines for the third time in a row. Okay, so punta na natin ang iba pa pala. Okay, Collegiate League muna tayo, leagues. Okay, UAAP muna tayo. Nag-umpisa na nga UAAP nung araw ng Sabado, FEU ang host. Tapos ang isa sa pinakamalaking resulta ay itong naitala ng De La Salle University. Okay, nagbuka sila sa UAAP Season 89 title defense with a victory. Okay, winning note sa pangunguna po ni Joaquin Tubera. Okay, ang Green Archers ay nanalo contra National University 89-87. Ano? What a tight ball game doon nga sa aksyon dyan sa Araneta Coliseum. Kahapon yan, itong si Tubera fired 22 points on 8 of 14 shooting. Galing naman, ano? So, sabi medyo, syempre, opening game medyo may kaba pa yan. Pero, nag-step up sila. Gusto nilang pakita na definitely, they are the defending champions. So, ano ba ang ganap doon? Tubera, who also had 3 steals as LaSalle survived after PJ Palaciello missed what could have been the game-winning 3-pointer in the final 3.6 seconds. Ayun, nag-miss pala yun, ano? So, sino pa? Bukod kay Tubera, nandiyan si Pablo with 16 points. Andre Dungo, meron siyang 12 points. Ano? Meron din siyang clutch shot doon sa final minute para po ibigay nga sa LaSalle yung kalamangan. That was 88-84. And eventually, the final score was 89-87. Para naman sa koponan sa kabila sa National University, si Garcia, okay, ang nanguna para sa kanila, Tebol Garcia, na mayroong 14 points, okay, para dito sa koponan ng National University. Samantala, dun sa kabilang liga, okay, ang kumpleto po mga resulta, ibabahaga namin sa inyo mamaya sa ating Sports News Roundup. Sa kabilang liga naman, okay, talo yung San Beda at ang tumalo sa kanila, St. Benilde. Okay? Ito ring NCAA Season 102 naman, men's basketball, ginulantang ng St. Benilde. Okay, itong San Beda University, 77-68. Okay. Si Jomel Ancheta gumawa ng 19 points, 4 rebounds, 3 assists para pangunahan ang St. Benilde Blazers. Okay, laban po dito sa koponan nga ng San Beda. Yung rookie nila si Matthew Hukom ay very impressive din with 18 points, 6 rebounds at the NCAA debut. So 77 against 68. St. Benilde over defending champion San Beda in NCAA Men's Basketball 102nd season na ng NCAA. At tagal nga. Grabe, ano, pinakamatandang liga sa Pilipinas. Grabe naman itong mga action ngayon. Ano, sabayan, dalawang liga. Ano, hindi natin alam kung saan tayo mananood. Tapos kasabay pa rin niya nito siyempre yung Asian Games, di ba, dyan sa Japan. But I think yung UAAP mag-giveaway pansamantala silang yung mga laro ay kanilang kumbaga isa-isang tabi as the games, the Asian Games is being staged. Okay, dahil karamihan sa mga players dito ay yung 3x3, nasa 3x3. Ano? Salamat naman sa desisyon na yan ng liga. Samantala, okay, doon sa international scene. Okay, kung kanina nalaman nyo na, syempre, champion nga itong si Alexander Zverev, imagine, ang dami nagtatanong, makakakuha pa ba ng titulo itong si Zverev? Eh, this year lang siya nakakuha nung sa ano, finally, how many years na parating ando na, pero kinakapos sa performance, di ba? Finally, this year, nag-French Open champion. Tapos ito, sinundan pa ng isang titulo at ito ay sa US Open. So, two titles, two major titles, Grand Slam titles in 1 year for German Alexander Zverev. 6-3, 7-6, tiebreak of 7-2, 5-7 and 6-2. So, 1, 2, 3, 4, 4 sets over Ben Shelton of America dito nga sa US Open singles final sa New York. Okay, so, yung panalo na yan ni Zverev ang naging dahilan kung bakit it's a record, di ba, para sa isang German yung panalo na kanyang naitala dito sa pagtatapos ng kanyang liga ng US Open or the season major competition, di ba? Siya po ay naging ika-apat lamang na tanging player sa Open era to win his first two Grand Slam titles in the same season. Okay. First timer na nanalo ng Grand Slam, tapos hindi siya nakontento sa isang Grand Slam in 1 year, dinalawa pa niya. Roland Garros or the French Open at saka and last June at itong US Open nitong September. For the 29-year-old Alexander Zverev, alam mo ba nung bata si Zverev, ano siya, sinabihan ng doktor na hindi siya pwede maglaro ng sports. Why? Siya isang diabetic. Pero sinabi ng mami niya, walang pwedeng maglimita, ika nga, sa anak ko. Porque meron siyang ganitong sakit, hindi yan malilimita. Huwag nating paniwalaan yan. And look what happened, diba? And what is happening, he is a Grand Slam champion, he is one of the best, the top seed, he is definitely, I just don't know kung paano mababago ang ranking ano after this win, kung ano na yung pagtaas ni Alexander Zverev sa ranking. Samantalang, nung isang araw pa, si Rybakina, napakaganda din ng, ano, ng storya, itong Kazakh na ito, celebrating her being world number one by beating the former world number one or the player na huhubaran niya ng world number one ranking, Arina Sabalenka ng Belarusia. 3 sets po yan, dun nga sa pagtatapos ng women's final nung araw ng Sabado. Dyan pa rin sa New York, from struggling to walk to lifting trophy, yun ang kwento niya Rybakina. Okay, 'di ba meron siyang ano injury at nagpahinga din siya, but this time tunay na balik ang kanyang game and she was so cool in that 6-4, 5-7, 6-2 victory over Arina Sabalenka na sa inis, sa frustration ay sumira ng kanyang racket during that final against Rybakina. Okay, so sa cycling, syempre, Enric Mas winning the Vuelta a España, taga Spain, and of course, sakpo na ng movie star. Nakompleto niya yung domination niya dito for this event kasi yung mga mountainous stages, Friday and Saturday, hindi nagpabaya itong si Enric Mas and yun na nga, siya na talaga ang overall champion after 21 days, 73 hours, 52 minutes and 55 seconds, 2 minutes and 15 seconds ahead of former champion Primoz Roglic of Slovenia and Red Bull Bora Hansgrohe and Felix Gall of Austria and Decathlon, 2 minutes and 44 seconds. Okay, Richard Carapaz in number 4, Sepp Kuss of USA in number 5. Ang nanalo ng stage 21 in a sprint, Tobias Halland Johansen of Norway. Okay, over Alessandro Romelete and Ramses De Bruyne and Matthew Brennan, kinapos dun sa kanyang record, supposedly na 6. Okay, stage win in a major or in the Vuelta in his debut at the Grand Tour. Okay, but the future, Mark Cavendish. Okay, salamat ng marami. Okay, Susane Team, Nida, si Jasper Tanueco ng Patafa, si Coach Ana Santiago ng Philippine Blue Girls. Judith Karingal pa rin po. Maraming salamat. God bless everyone. Please do stand by for the news and the star of yesteryears with Rhea Arevalo.
11: Ano mas nakakatakot sa baha? Di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwede makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas.
3: Radio Publiko
2: 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas.
1: And Capital 104.3 collab.
3: Collab.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan.
14: The 20th Asian Games
13: sa Aichi, Nagoya, Japan. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
15: Philippine Standard Time, it's exactly 10 a.m. Good morning, and here is the news. More than 100 observers of 16 international organizations are expected to monitor today's parliamentary elections in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. This is according to the Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity. Among the participating in delegations are the Asia Foundation, EU Coordinated Democracy, the Asian Network for Free Elections, and National Democratic Institute, and the International Jurists Union. The observers are scheduled to monitor activities in Cotabato City, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, the Special Geographic Area, Marawi City in Lanao del Sur, Lamitan, Isabela in Basilan, Bongao in Tawi-Tawi, and Zamboanga City. In a statement, Presidential Advisor Mel Sarmiento said that the BARM election is about realizing the decades-long aspirations of the Bangsamoro people. He said they have dreamed, worked, and sacrificed a lot for peace, self-governance, and better future. In news overseas, a Russian drone has hit a train near the Ukraine-Poland border shortly after former British Prime Minister Boris Johnson and top European security officials had passed through. Ukrainian authorities said no casualties were reported after the strike in Yahudin, which hit the train's engine. They said all passengers of the train have been evacuated. Russia has said it struck railway infrastructures in western Ukraine. But Ukraine state railway company said the target of this drone could have been diplomatic train. In sports news, Josh Kerr ended a sensational season by being crowned Britain's first winner at the Ultimate Championship with a dominant 1,500-meter victory and earning $150,000 as the inaugural edition of the Athletics New Global event concluded in Budapest. Kerr smashed a 27-year mile world record at the London Diamond League and won the Commonwealth Games in Glasgow this summer after beginning an outstanding year by reclaiming the world indoor 3,000-meter title. In the shape of his life, Kerr swept past American Jared Neguse on the back of straight in Hungary and would not be denied once he had made his move to the front, taking victory in 3 minutes and 29.35 seconds. Following Standard Time, it's 10:02 in the morning. Matiling nato sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli ako po si Mito Wallace. Aris ang magandang umaga sa inyong lahat.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
17: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
19: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
20: Maganda man takbo.
19: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
17: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
21: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
17: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
20: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
13: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
22: Magandang araw, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports Star of Yester Years. At napakapalad po natin ngayong araw na ito dahil makakasama po natin ang isa sa mga dating national boxers ng ating bansa. And of course, humakot ng mga maraming medalya at karangalan para sa Pilipinas. Ang huling Asian Games gold medalist natin sa larangan ng boxing. Up until, hopefully, this 20th edition ng Asian Games, di ba? Muling makakuha ang bansa natin ang ginto. Ang tinutukoy po natin ay walang iba kundi si Mr. Ray Saludar. Ayan, magandang araw po, Sir Ray. Welcome po sa Sports Radio.
23: Magandang araw po, ma'am.
22: Kamusta na po kayo, Sir Ray? At ilang taon na po kayong retired sa pagiging national athlete?
23: Matagal-tagal na rin po, ma'am, kasi mula 2018 hanggang ngayon.
22: 2018, naglaro pa po kayo o yun yung taon na hindi na kayo nakapaglaro?
23: Yun po yung taon, ma'am, na hindi na po, wala na po ako sa national team.
22: Okay, so ibig sabihin hanggang 2017 po?
23: Yes, ma'am.
22: Okay, so kailan kayo nag-start?
23: Nagano po, ma'am?
22: Nagsimula. Kailan po kayo nagsimula maging national team member?
23: Noong 2006 po, ma'am.
22: Ah, 2006.
23: Noong 2018.
22: Okay. More than a decade din pala. Napakatagal din. And sa ngayon po, ano ang pinagkakaabalahan ninyo?
23: Sa ngayon po, ma'am, nandito nga ngayon sa Panmam, bali, dito na ako ngayon na-assign sa Davao City, ma'am, Panakan Davao City. Bali, dito na ako na-assign bilang sundalo, kaya dito ako nakafocus ngayon, ma'am, dahil wala na po ako sa team.
22: Okay, so yon, naglilingkod pa rin sa ating bansa sa pamamagitan naman ng Armed Forces of the Philippines. Anong branch po kayo, sir?
23: Philippine Army po, ma'am.
22: Ayan. Philippine Army, and ang inyo pong ranggo?
23: Technical Sergeant, ma'am.
22: Ay, mataas na rin pala, no? So, hopefully, safe na safe po kayo dyan sa Davao City. Pero, nagbaboxing pa rin po ba kayo? O, pang ano na lang, pa-condition na lang?
23: Pa-condition na lang, ma'am. Papawis. Tapos, minsan, pag makauwi dun sa bahay namin, dun sa papa ko, may mga boxer din kaming kwan tinuturuan, ma'am, para sa mga bagong mag-uumpisa din ng mga bata.
22: Ah, okay. Nagtuturo pa rin. Oo, para,
23: yes,
22: oo, baka maging coach kayo in the future, di ba?
23: Yun po, yun. Malang araw, magiging coach na rin ulit.
22: Oo, para maibahagi ninyo yung mga kaalaman ninyo sa boxing. Eh, nagresulta yung kaalaman na yan sa mga medalya, di ba? Sir Ray. Mamaya pag-uusapan natin yung mga naging karanasan ninyo sa pagiging national boxer. Pero balikan muna natin, sino ba si Ray Saludar? Pag sinabi kasing pamilyang Saludar, parang mga pamilya kayo ng mga boksingero eh. So, sa taga saan po kayo at ilang kayong magkakapatid?
23: Bali, taga kuan po kayo, ma'am. Taga Kasaba, Maligo, Pulungulok, South Cotabato. 14 kaming magkakapatid, ma'am.
22: Wow, ang dami. Ang dami niyo pala magkakapatid. Pero syempre, yung kilala natin kasi, di ba, na matunog, is yung tatlo kayo mga boxers. No? Sino po ang
23: yes,
22: nauna?
23: Yung ako yung panganay sa tatlo po, ma'am. Tapos ang kasunod ko si Proylan Saludar. Tapos yung pangatlo si Victorio Saludar po, ma'am.
22: Pero sa inyo magkakapatid, pang ilan po kayo?
23: Pang pito po ako, ma'am. Dahil may kambal din po kasi ako, ma'am. Kaya nasa kalagitnaan kami.
22: Ah, talaga? 14th. Oo. So, kamusta po ang buhay niyo noon sa Pulumulok, South Cotabato? Okay, so kamusta naman po kayo? 14 kayo magkakapatid noon. Ano pong kabuhayan ng pamilya ninyo? Nagtatanim? Nag-aalaga ba ng mga hayop?
23: Noon po, ma'am, yung nagsimula po kami, bali sa kami, ma'am. Yun po yung kwan namin, yung nagtatanim ng mga mais, pinya, hanggang sa, ano kayo, ma'am, pumasok kami sa boxing.
22: Ah, okay. So, masasabi rin na mahirap ang buhay kasi syempre napaka dami yung magkakapatid, no? At saka kamusta po yun? Nakapag-aral naman po kayo, kayong lahat? O talaga sumabak na kagad sa boxing?
23: Bali, ma'am, nung nagsimula kami, ma'am, bali first year high school pa lang ako nagkuan, ma'am. Yung elementary, nagsimula kami ng boxing-boxing, pero nung first year high school, ma'am, doon nagsimula yung kanay, ma'am. Yung kung sumasali ng competition. Nakapag-aral naman din kami lahat, ma'am, dahil sa boxing po, ma'am, kaya nakapag-aral kami. Yun nga, kahit saan lang kami na lugar nakapagtapos ng high school, ma'am. First year high school, na first year high school, si Kanyer. Bali, palipat-lipat po ako na lugar, ma'am.
22: Ah, bakit po?
23: Dati po, ma'am, yung coach ko na si Sir Vicente, ma'am, Ramon Vicente, taga Pulumulok din po yun, ma'am. Ngayong, nung lumipat kami ng kan, ma'am, sa Kapalong Double Deal Norte, 2002-2003, kasama din namin yung coach na yung si Sir Vicente. Kaya doon din ako nakapagtapos ng second year high school. Kami ng Panabo Double Deal Norte, dahil nga, yun nga, yung, kan, ma'am, lumipat naman kami sa Panabo Double Deal Norte, 2004. Dito naman kami sa Panabo Double Deal Norte, nagpag-aral din po ako dito ng fourth year high school, ma'am. Kaya nung naglaro ako ng National Open 2006, ma'am, sa Lanao del Norte, doon po ako nakuha, ma'am, na napili bilang national team po, ma'am. Kaya nag-transfer na naman ako ulit, ma'am, ng pag-aaral doon sa Baguio City, ma'am, year 2006. Doon po ako nakapagtapos ng
22: Doon po kayo nakapagtapos ng pag-aaral.

0: kapatid na si Froilan at saka si Victoria Saludar po, ma'am. Bali, kaming tatlo, ma'am, nakuha din kami ng national team, ma'am.
1: Ah, okay. Pero bago po kayo, 'di ba, sabi niyo elementary tapos high school talaga mas naging seryoso, sumasali sa mga tournament. Sino po nagmulat sa inyo sa sport na boxing?
0: Bali, yung nagkuhan talaga sa amin, ma'am, yung papa ko talaga, ma'am, yung nagsimula sa amin.
1: Ano pong pangalan ng
0: Una
1: father
0: po
1: mo?
0: kasi, ma'am, karate. Yung papa ko, ma'am, si Victorio Saludar Jr. po, ma'am. Bali, ang una po yung sport na pinapasukan namin ay yung karate.
1: Okay.
0: Kaya lang, hindi mapalad. Kaya dahil sa meron pong boxing at the park dati sa Jinsan po, ma'am, yun po ngayon nakikinig sa radyo yung papa ko at narinig niya, kaya doon po kami nagsan.
1: Okay, dahil pala dun sa mga boxing in the park, dun kayo na expose. Tapos nagsimula na. So ang una nyo pong coach yung tatay ninyo, tama ba? So, ibig sabihin po dun sa pakikinig ng tatay nyo sa radyo, tapos yung boxing in the park, yun na yung kumbaga naging hudyat na from karate, mag-focus kayo sa boxing. So, si tatay po ba yung una ninyong coach or naghanap siya ng magte-train sa inyo?
0: Yung papa ko talaga yung unang nagiging coach namin, ma'am, sa boxing.
1: Ayun, tapos nagdire-diretso na. So, nung high school, nung sumasali kayo sa mga tournament, talagang naisip mo na ba that time na itong boxing ang pwedeng maging in the future karera mo?
0: Yes, ma'am, pero minsan, yun ngayon, ma'am, medyo dati, ulit, boxing ulit, hindi talaga tuloy-tuloy yung paglalaro dati naman, ma'am, boxing sa unang sali ko sa mga torneo, ma'am. Minsan kasi, ma'am, may tournament kami na sinasalihan. Pagtapos, pagbalik ko ng bahay, minsan parang gusto nang huminto. Kaya lang, yung tatay ko talaga yung ano na kailangan mong bumalik. Wala kayong magagawa dito pag nagtatambay. May lang kayo. Kaya balik, bumalik na naman ako, ma'am, sa akin, ma'am, Kapalong Double Del Norte. Kaya doon ko naisip nga, pagpatuloy ko na lang yung pagbo-boxing ko para makapagtapos ako ng pag-aaral.
1: Ayun, hanggang naging member na po kayo ng national team at napadpad sa ano, sa Baguio.
0: Yes, ma'am.
1: Okay. Sino na po ang coach nyo by that time?
0: Bali nung ano, ma'am, 2002 po, ma'am, 2003. Bali yung coach namin na nakilala din kami, ma'am, si Sir Ramon Vicente po, ma'am. Yun po yung kauna-unahang naging coach din namin, ma'am, na maliban sa papa namin. Siya po yung pangalawang nagiging coach namin, ma'am, na kahit saan siya magpunta, ma'am, dinadala din kami, ma'am, kung kinukuha siya ng head coach ng bawat kan, ma'am, province.
1: So, nung kinuha na po kayo ng national team, pero sir, bago pala yun, naglaro din ba kayo? Meron na bang time yung mga batang Pinoy or mga PNG, Philippine National Games? Meron na rin ba mga ganung tournament nung early 2000?
0: Anong kwan, ma'am? Dati ang tawag po dati, ma'am, National Open po yun, ma'am, 2006. Kaya
1: Okay.
0: doon po ako nakuha, ma'am, ng 2006 sa National Open. Pero silver medalist lang po ako doon, ma'am.
1: Ah,
0: Natalo po
1: okay.
0: ako ng final sa... Kasama ko din ng Panabo, Team A namin, ma'am.
1: Sino? Sino nakatalo sa iyo?
0: Si Kitoriano po yun, ma'am.
1: Ah, okay.
0: Kasama ko din sa team sa Panabo.
1: Okay, so 2006 no na-discover ka. And then from there, naging bahagi ka na ng national team natin. Tama ba?
0: Yes, ma'am.
1: So ano yung unang-unang ano mo, international competition?
0: Yung unang international competition ko, ma'am, yung sa Azerbaijan, ma'am.
1: Okay.
0: Baku.
1: Okay. Layo ka agad nun, ha?
0: Yun, doon ko nakuha yung one, ma'am. Unang sabak sa international, nakuha ko yung silver medal ko dun, ma'am.
1: Oh, silver ka agad. Aba, magandang ano yun. Resulta ka agad para sa'yo. So, anong taon yan? 2006, 2007?
0: 2007 po, ma'am, yung unang international tournament ko po, ma'am, nakuha natin yung silver medal po din, ma'am.
1: Sa ano pong ano yon, weight class yung ano nyo, yung pinaglalaruan nyo?
0: Flyweight category, ma'am, 51 kilogram.

0: Okay. So 2007 po 'yan, pero hindi pa kayo nag-SEA Games noon eh.
1: Hindi pa, ma'am.
0: Kailan po yung una niyong sabak sa Southeast Asian Games?
1: Ah, yun po, ma'am, yung 2009 po, ma'am.
0: Ah,
1: SEA Games,
0: 2009 na.
1: Laos.
0: Oo, sa Laos. Kamusta po
1: Doon
0: yung naging ano niyo doon, resulta?
1: po, ma'am, eh, hindi rin pinalad. Nakuha lang natin doon, bronze medal lang din, ma'am.
0: Okay na rin yung podium finish, no, para sa considering ilang taong ka pa lang sa national team, no? And then 2009, after that, 2011 SEA Games, nagkita tayo doon, Sir Ray, sa ano yun eh, Palembang sa Indonesia, 2011, kasama ng ni Nesty Petesyo, parang nandun si Nesty, sina Josie Gabuco, at saka yung iba pang mga members ng team natin. Kamusta naman yung 2011 SEA Games mo? Ayan, yung 2011 po, kamusta naman yung naging performance mo noon, sir?
1: Anong 2011 po, ma'am, ng pa natin, ma'am? SEA Games. Bali, medyo na-pressure din ako doon kasi nga ako nga yung parang tinitingnan nila na makuha ko yung gold kasi dating 2010 Asian Games gold medalist po ako, ma'am. Kaya siguro mahirap po yun sa akin kasi nakapokus po yung panila sa akin. Kaya yun, medyo okay naman yung laban. Sa pangalawang laban po, ma'am, doon po tayo natalo. Natalo po tayo ng
0: Ah,
1: host country.
0: okay.
1: Dahil
0: Host
1: kung
0: country, Indonesia.
1: Felicia po, ma'am.
0: Oo. Pero nakapag-uwi pa rin kayo ng medalya nung ano, nung 2011 Jakarta Games.
1: Yes, ma'am. Bali, bronze din yung nakuha ko, ma'am. Bali, 3 times bronze medalist din ako, ma'am, sa SEA Games po, ma'am. Yung pangatlong SEA Games ko sa Myanmar, bronze pa rin ako noon.
0: 20, ano po yon?
1: 13.
0: Ah, 13, 2013. Nung
1: Yes, ma'am.
0: 2015 Singapore Games, nandun pa rin po ba kayo?
1: Baliwala po ako noon, ma'am. Hindi po ako nakapag-kanon, ma'am. Bali, nasa training po ako ng sundalo noon, ma'am.
0: Ah, okay. Military duties. Dun, yung taon na yun ba, dun kayo nagsimula sa pagiging ano, sundalo sa Philippine Army? Okay, so nung ano, 2015 po, wala kayo sa SEA Games dahil nag-military duty kayo. Pero, nag-start pala kayo 2009 sa pagiging
1: Yes, ma'am.
0: sundalo.
1: Yes,
0: Okay.
1: ma'am.
0: Okay. So, inuna muna natin yung SEA Games. So, ano po yung huling Southeast Asian Games participation nyo?
1: Ma'am?
0: Yung pinakahuling SEA Games participation nyo? Ano pong taon at saka saan?
1: Sabay, ba? 2013 po, ma'am.
0: Ah, 2013 na. 2013 sa ano po yon, sa Myanmar. Myanmar SEA Games. So, sa Southeast Asian Games pala, no, bronze medals yung mga nakuha ninyo. Pero, sa Asian Games naman, ayan, medyo mag-jump na tayo sa Asian Games. Ilang Asian Games po yung pinaglaruan ninyo?
1: Bali, isang bihis lang po ako nakapaglaro ng Asian Games, ma'am.
0: Noong
1: First time po
0: 2010.
1: naglaro. Yes, ma'am.
0: Oo, noong Guangzhou sa China. At doon kayo nakakuha, nakasungkit ng gintong medalya. So sa Team
1: Yes,
0: Philippines,
1: ma'am.
0: kayo lang nakakuha ng gold medal sa boxing. Kamusta po yung
1: Yes,
0: naging
1: ma'am.
0: experience niyo doon? Sabi mo, first time mo sa Asian Games, inakala mo ba na makukuha mo yung gintong medalya that time?
1: Yung gan, ma'am, bali nung nandun na kami, ma'am, ang inisip ko lang doon, ma'am, yung laro lang, ma'am, yung laro. Unang laro ko, binibilang kasi ko yung gan, ma'am, kung ilang bihis ako makalaro bago makuha ko yung gold, ma'am. Kaya yung unang laban ko, inisip ko doon, ma'am, pag manalo ako nito, tatlong laban na lang.
0: So round of, tama ba? Round of 16 yon. Tapos nanalo kayo sa round of 16. Sumunod, quarterfinals. Quarterfinals, semifinals. So tatlong games na lang or tatlong laban na lang. So sa quarterfinals, kamusta naman po? Nanalo din kayo. Naalala niyo pa kung anong team or anong bansa yung kalaban niyo that time?
1: Yes, ma'am. Yung unang kalaban ko dati, ma'am. Yung unang laban ko sa Asian Games. Yung Bhutan po yung nakalaban ko, ma'am.
0: And
1: Tapos
0: then
1: nanalo po ako. Yung pangalawa po, ma'am, is Nepal.
0: Nepal.
1: Panalo ulit. Yung pangatlong laban ko, ma'am, medyo matitibay din yung nagiging kalaban ko dun sa pangatlong laban, ma'am. Ay, ma'am, si yung taga-Japan.
0: Semis na yan, no? Semis na yung Japan.
1: Tigis na po yun, ma'am. Yung Japan na yung nakalaban ko dahil yun nga, panin, matitibay.
0: So, after the semifinals, nung nasa finals ka na, sir, naisip mo ba na talagang eto na, pwede tayong
1: Hindi po yung
0: makakuha
1: laban
0: ng...
1: na yun. Hanggang
0: Oo.
1: natapos yung round, ma'am.
0: Nung nanalo po kayo sa semifinals against Japan, nakatungtong kayo sa finals, naisip niyo po na eto na, kumbaga, pwede nang makuha, maabot yung gintong medalya. Ano pong bansa yung kalaban nyo sa finals? Ayun po, yung finals, gold medal match. Ano pong bansa yung kalaban nyo?
1: Host country din po, ma'am, yung China.
0: Naku, bigat nun. Hometown bet. Kamusta po yung naging
1: Yes, ma'am.
0: laban nyo?
1: Yun talaga yung pinakamahirap na laban ko, ma'am, sa final. Kasi nga, host country, lagi naman akong natatalo sa host country. Kaya doon, ginawa ko po yung kung ano yung sinasabi ng mga coach, ma'am. Sinusunod ko po yung kanila, ma'am. Kung ano yung ipapagawa nila sa taas ng ring. Kaya doon, nakukuha ko yung gold, ma'am. Dahil nga sa kanila, sabi nila sa akin, first round lamang po yung kalaban. Kaya dapat sa second round, dagdag ako ng dagdag. Ako laging mauna sumuntok o makatama ng solid or pantalaga na para yung score ma kasi iba kayong scoring dati, ma'am, eh.
0: Iba.
1: Mabilis
0: Paano
1: ko
0: po?
1: yung scoring dati pag wala ulit.
0: May mga judges din ba?
1: Yes, ma'am. Bali, yun nga, ma'am. Dahil host country yung kalaban mo, kailangan mo talaga mag-pressure. Pressurein mo yung kalaban mo para hindi makita ng ibang judge na favor sila. Kaya kailangan mauna ka sumuntok. Yun yung instruction sa akin, ma'am. Kaya ginawa ko yung laro ko, ma'am, na talagang una ako magsuntok o kung saan makita yung kahinaan ng kalaban. Kaya unahan mo na kaagad. Kaya yun. Sa second round, naglamang po tayo ng 5, ma'am. Kaya lang yung sa third round po, ma'am, mas mabilis yung score ng kalaban.
0: Oh.
1: Kahit ting tama lang score na agad. Kaya ang ginawa na naman ng coach namin. Sabi nila sa akin, huwag ka nang sumabay sa kanya, umatras ka na, umatras. Kaya yun, ma'am, atras na lang ako ng atras, suntok atras na lang para kasi kunting dapo lang ng kamay ng kalaban, i-score na
0: Nag-score.
1: agad siya.
0: Oo. Sino ang
1: kaya
0: coach
1: yun,
0: mo
1: ma'am,
0: nung time na
1: pinakamahirap
0: yon?
1: nangyari.
0: Sino pong coach nyo nun?
1: Yung coach ko doon, ma'am, si Coach Patricio Gaspi, Beto Velasco, Ronald Chavez, saka Ruel Velasco po, ma'am. Sila po yung talagang nandun para pagbukusan po kayo, ma'am.
0: Okay. At ano naman, naging effective naman kasi nanalo ka, Sir Ray, no? Napaka, ano pala, dikit ng laban nyo, 13-11 yung panalo
1: Yes,
0: mo
1: ma'am.
0: kontra kay Chang Yong ng China. Ay na, na ano mo na unshami mo yung host country. Anong pumasok agad sa isip mo that time nung finally inannounce na itinaas na yung kamay mo na ikaw yung panalo?
1: Sobrang saya ko po, ma'am, kasi nga first time ko maglaro ng Asian Games at nakamit din natin yung gold medal po, ma'am, at karangalan din sa ating bansa po, ma'am, na niangat natin yung boxing sa Asian Games po, ma'am.
0: So, ikaw lang ang nakapag-uwi ng gintong medalya nung time na yon, no?
1: Yes, ma'am, sa boxing, ako lang po yung nag-gold sa Asian Games, ma'am.
0: Okay. Pero aside from that gold, may mga iba pa mang medalya for Philippine boxing team noong 2010. Naalala mo pa? Oh.
1: Yes, ma'am, si ang silver medalist po natin, ma'am, si Annie Albania po, ma'am, yung babae. Yung isang lalaki natin, ma'am, yung kapatid ko na sa
0: Ayan po, yung kapatid nyo, anong nakuhang medal?
1: yung si Victoria Salodar po, ma'am, nakuha niya po yung bronze medal natin, ma'am, sa Asian Games.
0: And then, yun lang, tigi-isang, ano lang pala, kulay na medalya. One
1: Yes,
0: gold,
1: ma'am.
0: one silver, one bronze. So,
1: Yes,
0: at least
1: ma'am.
0: kompleto pa rin, di ba?
1: Complete ako rin,
0: And,
1: ma'am.
0: oo, and, ayun nga, sabi mo, napakalaking bagay nung naiuwi mo yung gintong medalya. Anong naging resulta naman no, nung pagiging gold medalist mo? I think nakakuha kayo ng incentives. Natanggap niyo ba?
1: Yes, ma'am. Nakuha na po natin yung nabigay po sa atin ng ma'am, government at saka yung sponsor po namin, ma'am, na si Manibi Pangilinan.
0: Mabuti naman nakuha nyo yung incentive na ipinangako, no? Kasi nakakalungkot dun sa ibang mga, di ba, mas mga nauna pang mga boxing, ano natin, heroes, no? Napangakuan ng incentive pero hindi nila nakuha. Kayo ba noon? Kasi ngayon napakalaki na ng incentive, napakaswerte na mga atleta natin ngayon. Pero nung time nyo ba, Sir Ray, magkano po yung incentive ninyo nung nag-gold kayo sa Asian Games?
1: Bali binigay po sa akin, ma'am, yung sa Philippine Sport Commission po, ma'am. 1M po yung nabigay po sa akin, ma'am.
0: Wow. Okay. And then kay Sir Manny V. Pangilinan.
1: Yung kay Sir Manny B. Pangilinan, ma'am, yun po yung medyo malaki po, ma'am, kasi nga 3M po yung binigay niya po sa lahat ng mag-gold ng Asian Games po, ma'am. Yun yung pangako niya sa mga boxer na makakuha ng gold medal, ma'am.
0: Okay, napakaswerte nyo, no? And I think doon nagsimula yung ano eh, yung trend na, 'di ba, para ma-improve pa yung incentive para sa mga atleta. Kumbaga dahil
1: Yes, ma'am.
0: doon sa mga ipinamalas ninyo na, 'di ba, magandang performance, no? Mas na-inspire yung mga atleta na mag-perform at na-inspire din ang mga sports officials natin magbigay ng mas malaking mga incentives. So paano po binago ng gold medal na yon sa Asian Games yung buhay ninyo.
1: Yun, ma'am, eh, siyempre, napakaganda yung naibigay na ng mga incentive po, ma'am, kasi nga nakabili po ako ng lupa, ma'am, ng para mapatayuan ng bahay, ma'am. Unang binili ko po talaga yun, ma'am, yung 600 yung kan, ma'am, 600 square meter, tapos binatayuan ko po ng bahay, ma'am, para sa magulang ko po yun, ma'am.
0: Sa South Cotabato.
1: Yes, ma'am, kung saan nandun sila ngayon, ma'am. Kung dati kasi, ma'am, sa Sitio kami, ma'am. Ngayon lumipat, nung nakabili na po ako malapit sa city po, ma'am. Yun nga, yung binili ko na lupa tapos pinatayuan ko ng bahay para sa magulang ko po, ma'am.
0: At least, diba, talagang nakapagpundar ka ng ari-arian. Yun talagang unang ano eh, kailangan i-secure, no, yung bahay. So, sa'yo naman, ikaw, sa sarili mo, sa pamilya mo, may sarili ka na bang pamilya that time?
1: Dati, ma'am, wala pa, ma'am, pero yun nga, binili ko din po ng van, ma'am, ng sarili ko pong lote, saka yung may bahay na rin po, ma'am. Binili ko rin po yung, bali yung van ko rin, yung unang nabili ko rin sa sarili ko na bahay, ma'am, yung medyo malapit din doon sa nabilhan ko, ma'am. Tapos, yung sakots ko din po ng van, ma'am, yung lote, yung bahay niya dati, dahil nga, bininta niya rin, kaya ako na rin yung kumuha para maganda naman yung one, ma'am. Ganda naman yung pwesto, kaya binili ko rin yung one, ma'am, yung bininta niya po sa akin.
0: Sinong coach yan? Si Coach Vicente?
1: Yes, ma'am.
0: Okay.
1: Kasi may
0: So,
1: bahay mo sa kabila. Ngayon, nakapag-
0: ayun, para at least, di ba, alam mo kung saan napunta yung pinagpaguran mo, yung
1: Ako yung
0: pinag...
1: kumuha, ma'am, kasi Ma'am, maganda rin yung medyo mura lang din yung bigay.
0: Oo. At saka alam mo agad kung saan napunta yung pera mo, 'di ba? Makikita mo siya na, uy, ito yung katas.
1: Saan?
0: Oo, katas ng aking gintong medalya noong Asian
1: Yan nga, yun nga
0: Games.
1: yung ano, yun nga yung maganda. Yes, ma'am.
0: So, at least secured yung ano, yung future. So, member ka na rin ng, sabi mo nga kanina, 2009, naging member ka ng Philippine Army. So, by that time, nung nanalo ka ng gold medal, kamusta naman ang kumbaga, naging pagtanggap sa'yo ng Philippine Army? Pag nananalo ng medalya, di ba, na tumataas ng ranggo, tama ba?
1: Yes, ma'am. Doon po kasi yung kan, ma'am. Yun po yung nag-gold ako sa Asian Games po, ma'am. Bali, binigyan po ako ng panagad, ma'am. Promotion.
0: And then, dire-diretso na, no? Hanggang sa ngayon,
1: Pakas
0: isa
1: po yung
0: ng...
1: ranggo po. May isang
0: Oo.
1: ranggo agad, ma'am, ng corporal. Tapos, panglaro po, ma'am, na bago yung Asian Games po, ma'am, nakagold din po ako noon sa Finland. Kaya nung nag-gold ako sa Asian Games, na-promote agad ako ng kanon, isang promotion na kanon, isang ranggo.
0: Ah, oo. Yun ba yung sa Tamir Cup? Tama ba?
1: Yes, ma'am, sa Tamir Cup, Finland.
0: Okay.
1: Dalawa din kami magkapatid nakakuha ng golden, ma'am. Si Victor Salutarwin pa, ma'am.
0: So, pareho din na, syempre, umasenso, no? Kayong
1: Yes,
0: magkapatid
1: ma'am.
0: at nakatulong sa pamilya, no?
1: Yes.
0: Kamusta naman sina ano? Si, 'di ba si Victor Saludar? Siya ba yung nag-ano? Siya yung nag-professional?
1: Yes,
0: Or
1: ma'am.
0: si
1: Si
0: Froline?
1: Froilan at saka si Victorio, ma'am. Sila po yung dalawa na professional po, ma'am. Ayan, si Victorio po, ma'am. Nasa Vietnam siya ngayon nakakuan, ma'am. Kasi nga, doon siya nag-training ngayon, ma'am. Para sa darating na laban niya, ma'am. Kung sakali, pang world championship, world title na naman yung inaabangan niya, ma'am, na makalaro, ma'am.
0: Eh si Froilan.
1: Si Froilan po, ma'am. Nandun din sa amin, ma'am. Bali, kakatapos lang din yung laban niya, ma'am, sa Japan. Tatalo din siya doon. Pero active pa rin siya hanggang ngayon.
0: Active pa rin. Ikaw
1: Yes, ma'am.
0: naman, hindi mo ba naisip na mag-professional after mo sa national team, 'di ba? Amateur kasi dati, 'di ba, pag professional, professional lang, amateur boxing lang. So, nung
1: Yes, ma'am.
0: natapos ka na sa amateur, hindi mo naisip na mag-professional katulad ng mga kapatid mo?
1: Dati ma'am, naisip ko po yun ma'am, yung 2017 po ma'am, yung tinanggal po ako. Naisip ko po yun na papasukin ko po yung pro. Kaya lang, yung misis ko po ma'am, hindi pumayag na pasukin ko po yung pro. Kaya...
0: Kaya hindi na natuloy yung plano sana na yon na nalo si Mrs. Ayan, nanalo si Mrs. Hindi na natuloy yung professional plans. Oo,
1: Yes,
0: pero
1: ma'am.
0: after national team, I'm sure nag-focus ka na sa ano, sa Philippine Army.
1: Yes, ma'am. Bali, 2018, ma'am, January, nag-report na ulit ako sa kampo, ma'am, kung saan yung unit ko. Kaya, yun, dahil wala nang DS mangyayari, wala nang boxing, kaya doon, nakapokus na sa trabaho sa Army po, ma'am.
0: Okay, tapos ayun. Sa ngayon po, again, tama ba technical sergeant ang
1: Yes,
0: iyong
1: ma'am.
0: rank?
1: Sir.
0: Okay. Pero sabi mo nga, Sir Ray, pag umuwi ka sa inyo sa South Cotabato, tama ba?
1: Yes,
0: Meron
1: ma'am.
0: ding chance na mag ano, magturo, mag-coach sa mga bata doon.
1: Yes, ma'am. Mga pamangkin ko po, ma'am. Mayroon din akong mga pamangkin, ma'am, na yun nga, bata pa lang kami dati. Sila ngayon, bata pa, nagsisimula na rin, ma'am, para sa pangarap din nila masundan yung yapak ng tito nila, ma'am.
0: Ah, talaga. Naku, palagay ko marami kang pamangkin. Napakalaki ng
1: Yes,
0: pamilya niyo
1: ma'am.
0: eh. Oo, so maraming mga magtutuloy. Hopefully in the future ng pagiging boksingero ng pamilyang Saludar. So, ayun, at least 'di ba, dahil sa boxing, ano bang pinakamahalagang na ituro sa iyo ng sport na boxing sa palagay mo?
1: Yun talaga ma'am, yung nakapagtapos kami ng pag-aaral, tapos na bigyan ko rin po ng bahay at lupa yung papa ko ma'am, na malipat po sa malapit sa city yung bahay.
0: At saka ano, I'm sure yung disiplina, 'di ba? Yung tatag ng loob, na, 'di ba? Kailangan tataga ng loob, katulad nga ng sinabi ko, gusto mo na sumuko, pero dahil sa tatay mo, 'di ba, nagpatuloy ka pa rin. Buti hindi ka bumitaw. Naisip mo ba 'yan, sir? Buti na lang hindi ako nagpa kumbaga nagpa talo sa ano, sa pagod at saka sa hirap ng training at tinuloy mo yung boxing.
1: Yes, ma'am. Yun nga. Napaisip din talaga ako dati nung na hinto na, ma'am. Ayaw na sana sa boxing. Kaya lang. Yun nga, inisip ko kung aalis ako, wala rin eh. Wala rin, pag nandun ako sa bahay, wala rin akong ginagawa. Wala rin mapagkakitaan. Kaya bumalik ulit sa boxing. Eh. Hanggang yun, nagtuloy-tuloy yung kanatin. Magandang performance. Para nakakatulong din yung boxing sa akin, ma'am. Dahil nakapagtapos ako ng pag-aaral, tapos nakasuporta din ako sa mga sa magulang ko dati. Tapos sa yung nagkaroon ako ng pamilya, yun, maganda yung panggung. Kasi pagkaroon ko ng pamilya, tuloy-tuloy pa rin yung pagbo-boxing ko hanggang nakuha natin yung one, ma'am.
0: Tapos napunta ka rin sa ano, sa Armed Forces of the Philippines, 'di ba?
1: Yes, ma'am.
0: Okay. Sa pamilya mo ba, sir, ilan ang anak mo?
1: Dalawa po, ma'am.
0: Okay, dalawa. At si Mrs., kasama mo ba dyan sa Davao or nandun sila sa...
1: Bali, nasa probinsya po siya, ma'am, dun po sa South Cotabato dahil nga teacher po siya, ma'am. Kaya magkaiba kami, ma'am. Hindi rin, hindi ko siya pwedeng dalhin dito kasi nga meron siyang trabaho rin.
0: Oo. Ano pong pangalan ni Mrs. at ng mga anak nyo?
1: Yung pangalan ng misis kasi, Karen Joy Saludar po, ma'am. At saka yung anak ko na lalaki, Zane Ray Saludar. Tapos yung babae ko pa naman, si Christina Joy Saludar po, ma'am.
0: Okay, kompleto na pala. May babae, may lalaki. So,
1: Yeah.
0: kung ano na ba, malalaki na ba sila ngayon or maliliit pa?
1: Malalaki na rin, ma'am, kasi, ano, ma'am, 13 years old at saka 10 years old po, ma'am. Yung lalaki ko ang 10, 13 years old.
0: Okay. So, wala bang nagpapahaging na gustong magboxing or sumabak sa sports doon sa
1: Asa
0: mga
1: ngayon
0: anak
1: po,
0: mo?
1: ma'am. Medyo kan pa eh. Wala pang, parang hindi pa hilig talaga magboxing. Pero yung lalaki ko, ma'am, medyo, yun mo, papawis-papawis, tinuturuan ko minsan, papawis ng boxing. Di natin alam, man, baka magdagal kung ano yung gusto niya, kung talaga pagpatuloy niya yung gusto niyang magboxing, eh, susuportahan na lang po natin. Malay natin, eh, susunod din, yapak natin.
0: Oo. So, pero at least yung discipline from sports, di ba, na ipapasa mo sa kanila, tsaka, syempre,
1: Ayos.
0: yung, oo, tsaka yung ibang knowledge. So, napakaganda ng storya mo, Sir Ray, and hopefully maging inspirasyon sa mga taga-subaybay natin. And ngayon, malapit na ang Asian Games. So, sa Philippine Boxing, napakailap ng gintong medalya, Sir Ray, sa Asian Games. Kayo ang huling nakasungkit ng gold medal dito sa quadrennial sports competition. Ano pong advice ninyo or mensahe na maibibigay ninyo dun sa mga atleta natin ngayon, mga members ng Philippine boxing team natin na sasabak sa aksyon sa Asian Games sa Nagoya, Japan?
1: Ngayon, kan, ma'am, mapayo ko po lang sa kanila, ma'am, na pagbutihan po nila yung, kan, ma'am, yung pagtitraining po nila at kung ano po yung sinasabi ng mga coach, talagang sundin po nila, ma'am. Tapos dapat, one ma'am, gawin nila lahat ng mga kaya nila ma'am para makuha ulit yung gold medal sa Asian Games dahil nga medyo matagal na talagang hindi pa tayo nakakuha ulit ng gold medal sa Asian Games po ma'am. Kaya pagbutihan po nila yung kanila ma'am, magdasal na makuha nila yung gold medal at disiplina sa sarili, lalo na sa timbang po ma'am. Yun talaga yung unang kalaban sa boxing, yung timbang. Kasi kung hindi mo ma-maintain yung timbang mo, kahit gaano mo kagaling, at mabawasan talaga yung galaw mo sa taas ng ring pag ikaw ay lumaban, ma'am. Kaya habang malayo pa, dapat nakakuha nyo na yung timbang nyo para pagdating sa Asian Games, kondisyon na po yung katawan nyo at magawa nyo na lahat ng mga kaya nyo para makuha nyo yung gold medal.
0: Ayan, maraming maraming salamat po, Sir Ray Saludar, at nakapiling namin kayo dito sa Sports Radio. Sana po hindi ito yung huling pag-uusap natin, dahil definitely in the future baka maging coach din kayo, 'di ba? So,
1: Yes, ma'am.
0: oo, and of course, syempre binabalikan nga natin yung ating mga atleta, no, na ngayon ay napaka-successful na. So, good luck po and God bless sa inyong lahat dyan sa ating sa Davao City, sa kampo ninyo. So, alam namin na kayo po ay naglingkod sa bayan sa pamamagitan nga ng sports. And ngayon naman, naglilingkod pa rin kayo sa bayan sa pamamagitan naman ng kumbaga pagbibigay ng seguridad, 'di ba, sa ating bansa. So maraming maraming salamat po, at hanggang sa susunod na muli, baka meron po kayong mga mensahe or pasasalamat na gustong sabihin sa lahat ng mga naging bahagi ng karera ninyo as a national boxer.
1: Ah, yes, ma'am. Ako po ay nagpapasalamat po, ma'am, sa doon sa Philippine Sport Commission, sa ABAP, lalo na po yung sa, ma'am, yung panahon po nila ni Sir Ed Pixon. Sa ngayon, wala na si Sir Ed. Ngayon, nagpapasalamat din po ako sa asawa niya, si Ma'am Karina Pixon, at sa lahat ng mga coaches po, ma'am, ng Philippine team. Dahil sa kanila po, ma'am, nakuha ko po yung gold medal dahil sa kanilang tulong na turuan po kami kung paano makuha yung gold medal po, ma'am. At sa lahat ng mga kasamaan ko po, ma'am, sa Philippine team, nagpapasalamat din po ako, ma'am, dahil nga kung wala din yung mga kasama ko, ma'am, hindi ko po rin yung makuha yung gold medal, dahil sila din yung ka-sparring partner ko po, ma'am. Malalaki man or babae, kasama din yun sa hirap namin doon, ma'am. Kaya nagpapasalamat ako ng malaki sa lahat ng mga coaches, sa kanilang mo si Sir Manalo. Masalamat din po ako. Si dati po, ma'am, siya po yung kanamin noon, psychology.
0: Si Sir Marcos Manalo.
1: Si Sir Marcos po yung panahon pa na hindi pa siya yung presidente ng ABAP ngayon, ma'am. Kaya nagpapasalamat din po ako sa kanya. Dahil nga, yun, sa mga tulong din niya sa amin, ma'am, sa psychology. Tapos si meron pa kaming dati rin man na pandin, ma'am, si Mark Limbaga, isa din 'yan sa nakatulong din sa amin po, ma'am, sa Philippines boxing team po, ma'am.
0: Ayan, at maraming maraming salamat din syempre sa inyo, Sir Ray, dahil sa karangalan at syempre sakripisyo, pawis, dugo, lahat na inialay ninyo para nga maikatawa ng Pilipinas sa international boxing stage. So, hopefully maging inspirasyon po kayo sa mga kasalukuyan at sa mga susunod pang mga national boxers ng ating bansa. Yan. Maraming maraming salamat po, Sir Ray Saludar, ang ating
1: Yes, ma'am.
0: Naging
1: salamat, ma'am.
0: Ang ating naging tampok na atleta o dating atleta sa ating sports star of yesteryears. Maraming salamat po.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS,
4: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Mm-hmm.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikado mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. kung siya ang sagot mo. Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara nga at ating lalawin!
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
14: mula September 19 hanggang October 4
13: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
14: The 20th Asian Games.
13: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
14: The 20th Asian Games.
13: Dito sa Sports Radio 918.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
18: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
19: Nagalit sa internet ang fake news.
20: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
21: What they are doing is creating panic.
18: We say no.
22: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
23: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
18: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
22: Stop telling us fake news because you're wrong.
18: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
24: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
25: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
24: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
26: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
27: Maganda bang takbo?
26: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
24: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
28: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
24: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
29: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
30: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo sa airwaves man or online. Ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
24: Restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
29: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: At kalahating minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang bawat kwalipikadong botante na makilahok sa BARM election kasabay ng panawagang panatilihin ang kapayapaan sa ginaganap na halalan.
0: Headlines.
4: Sitwasyon sa Bangsamoro Region, manageable pa rin sa kabila ng insidente ng pamamaril sa Cotabato City.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakabalik na sa Pilipinas mula sa matagumpay na pagiging kinatawa ng ASEAN sa 18th BRICS Summit sa India.
0: Headlines.
4: Halos 4.7 na bilyong piso na pamumuhunan nakuha ng Pangulong Marcos Jr. sa pagtungo sa India.
0: Headlines.
3: Patukoy sa pagkakakilanlan ng mga nasawi sa nasunog na barko sa Palawan, posibleng tumagal ng ilang linggo ayon sa PNP Crime Laboratory.
0: Headlines.
4: Presentasyon ng mga ebidensya para sa Article 2 ng 24th na impeachment trial day ngayon ni Vice President Sara Duterte, sinimulan na.
0: Headlines.
3: Karamihan sa mga Pilipino naniniwalang maayos ang pagtatrabaho ng kanilang mga kinatawan sa distrito ayon sa Okta survey.
0: Headlines.
4: At higit 7,000 pulis itinalaga para sa seguridad ng transport strike ng grupong manibela ngayong Lunes.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Anim at kalahating minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, September 14, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang bawat kwalipikadong botante na makilahok sa BARM parliamentary elections kasabay ng panawagang panatilihin ang kapayapaan sa ginaganap na halalan. Si Alvin Baltazar para sa ulat.
0: Hatol ng Bayan 2026, BARM's first parliamentary elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Tawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kwalipikadong botante na makilahok sa makasaysayang halalan sa barn. Sa video message ng punong ekutibo ay hinikayat nitong mga boboto na gawing may dunong dignidad at paggalang sa isa't isa ang lalahukang halalan. Kasabay nito ay ang panawagan ding mapangalagaan ang integridad ng balota at mapanatili ang kapayapaang naging daan upang maisagawa ang nagaganap ngayong eleksyon. Pagbibigay din ng Pangulo, mahalagang hakbang ang ginaganap na eleksyon sa tinatahak ng barn tungo sa pangmatagalang kapayapaan, demokratikong pamamahala at makabuluhang sariling pagpapasya. Makatutulong sana dagdag o makatulong sana dagdag ng chief executive ang mga boto ng taga-barn para maihalalang mabubuting leader na makapagpapalakas sa mga institusyon ng Bangsamoro at makapagambag sa pagunlad ng Mindanao at ng buong bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: I therefore encourage every qualified voter to take part in this momentous event with wisdom, dignity,
5: makapagambag sa pagunlad ng Mindanao at ng buong bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: I therefore encourage every qualified voter to take part in this momentous event with wisdom, dignity, and respect for one another. Let us also safeguard the integrity of the ballot and preserve the peace that has made this democratic exercise possible.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kinumpirma ng Commission on Elections at COMELEC o COMELEC at Philippine National Police o PNP ang pagkasawi ng tatlong individual habang 15 ang sukatan sa Barilan sa Barangay Bagwa 2 bago maghating gabi. Sa ulat ng Cotabato City Police Office, nangyari ang insidente bandang 11:41 kagabi sa pagitan ng mga armadong kalalakihan sa harap ng Datu Usman Manpen Elementary School. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, nag-ugat ang kaguluhan sa hindi pagkakasundo ng mga taga-suporta ng magkabilang partido. Isinailalim sa COMELEC control ang buong Cotabato City.
8: Deklara si COMELEC na ilagay under COMELEC control ang buong Cotabato City. Therefore, may inassign kami na administrator sa nagngangailang atay ni Dindo Maglasang, ang aming assistant regional director ng Negros Island Region. Dati siyang election officer dito sa Cotabato. Siya na mismo ang bibigyan namin ng direct authority na magkaroon ng mga desisyon dito sa Cotabato.
4: Si COMELEC Chair George Garcia.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sukatan ang tatlong sibilyan at isang pulis matapos ang shooting incident habang isinasagawa ang parliamentary election sa loob ng Cotabato Central Pilot School. Nangyari ang barilan kaninang alas 6 ng umaga. Agad namang isinugod sa ospital ang mga biktima. Kinundira ng pulisya ang marahas na aksyon ng mga salarin na kasalukuyan pa rin tinutukoy ng mga otoridad.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pagsisimula ng kauna-unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, nananatiling mapayapa sa kabila ng mga isolated incident. Si J. Mark Dagala sa ulat.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Iniulat ngayon ng Philippine National Police na pangkalahatang naging mapayapa ang pag-arangkada ng makasaysayan at kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa pulong balitaan sa Campo Grami ngayong umaga, sinabi ni PNP spokesman Police Colonel Allen Reyco na ito ay sa kabila ng mga naitalang insidente ng karahasan sa naturang lugar na itinuturing nilang isolated. Ayon naman sa pahayag na inilabas si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ay batay sa kanilang monitoring ay nagkaroon ng 97.38% voting status sa mga tract area. Mayorya ng mga lugar sa Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Tawi-Tawi, Maguindanao del Norte at Special Geographic Area ay nagsimula na ang botohan, habang sa apat na lugar gaya ng Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Tawi-Tawi at Special Geographic Area ay meron ng 100% start status. Sa Basilan, nagsimula na ang botohan sa 165 track location, nakatumbas ng 87.30%. Habang nasa ang Maguindanao del Norte naman ay nagsimula na rin ang botohan sa 264 na track location o katumbas ng 97.42%. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang pagbabantay ng PNP. Mahigpit din ang kanilang koordinasyon sa Commission on Elections at iba pang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang mapayapang pagdaraos ng halalan. para sa Bagong Pilipinas, si Martegala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nananatiling manageable ang sitwasyon sa buong BARM sa kabila ng shooting incident sa Cotabato City ilang oras bago ang isinasagawang parliamentary elections. Ayon kay BARM Ministry of Public Order and Safety Director 2, Furdaus Ali, isolated ang insidente at hindi nangangahulugang magulo sa buong rehiyon. Tiniyak din ito ang security measures na matagal na pinaghandaan ng mga otoridad para sa mapayapang eleksyon.
26: Buong area ng BARM ay nananatiling manageable at under control. Although there are already been declared as COMELEC control, however, it does not say or state that it is otherwise na kumbaga masasabi nating magulo yung ating kwan. Dahil ito ay pinagpreparan one ng ating government of the day, ng all stakeholders at lalong-lalo na ang ating mga mamamayang Bangsamoro dahil gusto nila itong maging historical.
3: Si BAR Ministry of Public Order and Safety Director 2 Furdaus Ali.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Isolated lang ang shooting incident sa Cotabato City. Kasabay nito, tiniyak ni Bangsamoro Police Public Information Officer, Police Officer Captain Steffi Salanggit, na maikpit pa rin ipinatutupad ang security measures sa lungsod at iba pang lugar sa BARM. Pinayo naman ang publiko na isumbong sa mga pulis ang anumang kahinahinala aktibidad para mapigilan ang karasan sa nagpapatuloy na parliamentary elections.
10: Patuloy po tayong magbigay kung meron man tayong mga information para po ma-prevent natin yung mga threats na meron tayo sa paligid.
4: Si Bangsamoro Police Public Information

0: ang malayang makapili ng kanilang mga leader. Hindi kaya ng senador ang lahat ng mga kandidato at kanilang mga taga-suporta na maging mahinahon. Igalang ang proseso ng halalan at tanggihan ang karahasan, pananakot at anumang pagtatangkang impluwensyahan ang kagustuhan ng mga botante. Nanawagan din si Zubiri sa security forces at election authorities na manatiling alerto at patas para maprotektahan ang karapatan ng bawat botante na makilahok ng malaya at ligtas. Kita majority leader, malayo na ang narating ng Bangsamoro peace process kaya dapat pangalagaan ang mga anak kami dito sa pamamagitan ng mapayapang halalan at paggalang sa resulta ng botohan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, New Fason Sean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Naka-red alert status ang Office of Civil Defense o OCD Bangsamoro Autonomous Region kasabay ng BARM parliamentary elections. Line itong tiyakin ng mas mahigpit na monitoring, koordinasyon at operational readiness sa anumang emergency o insidente. Mananatili ang red alert status hanggang bukas September 15. Muli namang ibababa ito sa blue alert status sa September 16 bago ang target na ibalik sa white alert sa September 17 depende sa magiging sitwasyon at progreso ng election-related activities.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naka-full alert naman ngayon ang lahat ng Police Regional Office ng Philippine National Police o PNP sa buong Mindanao para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bukod kasi sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PRO BARM, ay isinailalim na rin sa full alert status ang PRO ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao, Soksarjen at Caraga. Una nang naitala sa Cotabato City kagabi ang dalawang insidente ng karahasan gaya ng pamamaril at pagpapasabog na nagresulta sa pag-asawi ng ilang individual.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Isinailalim din sa Comelec Control ang bayan ng Maluso sa Basilan matapos makompromiso mga balota para sa Bangsamoro parliamentary elections. Ayon sa Comelec na kompromiso o nalagay sa panganib ang mga balota mula sa mahigit 30 voting precinct sa Maluso matapos madiskubring pre-shaded ang mga ito. Agad namang ipinag-utos ng Comelec ang reprinting ng mga balota para hindi maantala ang eleksyon sa nasabing lugar. Samantala, tukoy na rin ang poll body kung sino ang nasa likod ng nakompromiso ng mga balota.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa ring balita, tiniyak ng Commission on Elections o Comelec na hindi makakaapekto sa makasaysayang parliamentary election sa BARM ang pag-atras ng mahigit 800 public school teachers na magsisilbi sana ng electoral board members sa eleksyon. Ayon kay Comelec Chair George Erwin Garcia, magkakaiba ang rason ng mga guro at karamihan ay dahil sa kamag-anak nila ang mga kandidato sa parliamentary districts. Ang mga pulis naman mula sa special electoral boards ang pumalit sa mga umatras na guro. Tiniyak ni Garcia na nasanay ng maayos ang mga pumalit na pulis at kinilala ng Department of Science and Technology para magpatakbo ng automated counting machines.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Na detonate ng pulisya ang nadiskubreng improvised explosive device o IED sa Lamitan City, Basilan kaninang alas 5 na madaling araw. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, wala namang nasaktan dahil sa maagap na pagkilos sa mga otoridad. Anya, inaasahan nila ang plano ng iba pa na ipamukhang magulo ang sitwasyon sa lugar. Gayunman, gagawin ng Comelec ang lahat para tiyaking ligtas na makaboboto ang mga residente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Higit 100 international observers mula sa 16 na organisasyon at diplomatic delegations ang itinalaga para sa unang Bangsamoro parliamentary elections. Ayon kay Presidential Peace Advisor Mel Senen Sarmiento, patunay ito na maging ang iba't ibang mga bansa ay interesado sa kahihitatnan ng makasaysayang halalan sa prosesong pangkapayapaan sa rehiyon at sa pagkakaroon nito ng isang elected government. Magugunit ang malaki ang naging papel ng international community sa pagbalangkas ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro noong 2014 matapos ang 17 taong negosasyon. Inaasahang mag-iikot ang international election observers sa regional seat ng Cotabato City, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Special Geographic Area, Marawi City, Salano del Sur, Lamitan at Isabela City sa Basilan, Bongao sa Tawi-Tawi at Zamboanga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Energy tiniyak ang sapat na supply ng kuryente sa nagpapatuloy na Bangsamoro parliamentary elections. Si AJ Ignacio sa ulat.
1: Radyo Pilipinas.

0: Rancho Pilipinas Report.
1: Pinayak ng Department of Energy kasama ang COMELEC at mga stakeholders sa enerhiya ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente para sa BARMM parliamentary elections. Ayon sa Department of Energy, hanggang alas 6 ng umaga ngayong Setyembre 14, walang voting present ang naapektuhan ng pagkawala ng kuryente. Nananatiling normal ang status ng Mindanao grid at sapat din ang supply ng fuel sa naturang peninsula. Patuloy namang nakaantabay ang DOE at Energy Family para matiyak ang matatag at maaasang supply ng kuryente hanggang matapos ang halalan ngayong araw. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naka-code white alert ang Department of Health ngayong araw kaugnay sa posibleng medical emergency sa Bangsamoro parliamentary elections. Layo nitong matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang health emergency at masigurong ligtas at maayos ang eleksyon. Sa ilalim ng code white alert 24/7 na nakabantay ang lahat ng health emergency teams, health commodities at emergency rooms ng DOH hospitals.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin Pilipinas, alas 11:20 po ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid ka bang?
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:21 ng umaga ang ating pong oras sa iba nating mga balita. Nakabalik na po ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaninang madaling araw mula sa magdagumpay na dalawang araw na biyahe sa New Delhi sa India. Si Pangulong Marcos Jr. ang naging kinatawan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa 18th BRICS Summit sa New Delhi. Kabilang sa mga bansang miyembro ng BRICS ang Brazil, China, Egypt, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Russia, South Africa at United Arab Emirates. Dito rin isinulong ng Pangulo ang estratehikong ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at India. Lumapag ang eroplanong sinakyan ng Pangulo at kanyang delegasyon sa Villamor Air Base sa Pasay City kaninang alas 4:15 ng umaga. Sa kanyang arrival statement, inihayag ng Pangulo ang investment pledges at iba pang tagumpay ng kanyang pagbisita. Ipinabati din ng Pangulo ang kay Indian Prime Minister Narendra Modi, ang pasya ng Pilipinas na sumama sa Coalition for Disaster Resilient Infrastructure para tugunan ang mga pinsalang dulot ng mga kalamidad.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Halos 4.7 billion pesos na investment commitment ang nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa pagbisita nito sa India. Ayon sa Pangulo, ang mga bago at palalawaking operasyon ng Indian conglomerate sa Pilipinas ay inaasahang makakalikha ng 2,000 trabaho para sa mga Pilipino. Sakop ng investment commitment mula sa Aison Group, ang Agricultural Technology, Healthcare Business Process Outsourcing o BPO at Digital Infrastructure. Kabilang dito ang panukalang $50 million na agro-solar project, healthcare at 24/7 teleconsultation services, maging ang $10 million expansion ng BPO at global delivery centers.
8: We return home with a clearer understanding of a changing global landscape and of where the Philippines and ASEAN must position ourselves within it. Our task now is to turn that understanding into action, to widen our economic opportunities, and to ensure that the changes taking place around us ultimately work to the advantage of our people.
2: Samantala, isinusulong ng Pilipinas ang posibleng long-term rice supply arrangement sa Vietnam. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., natalakay ito sa 20 minutong bilateral meeting kasama ang Vietnamese leader sa sidelines ng 18th BRICS Summit sa New Delhi sa India. Aniya, layo nitong tiyakin ang matatag na supply at mas murang pagkain para sa mga Pilipino sa gitna ng nagpapatuloy na epekto ng Middle East crisis. Tiniyak din ng Pangulo na nananatiling sapat ang supply ng pagkain sa Pilipinas.
8: I managed to take We sat for 20 minutes with the president of Vietnam and we talked about rice and rice importation and talking about a long-term contract. We talked about pricing. Hindi pa tapos. We've been talking about this for a long time. Pero at least nag-one-to-one to me kung tungkol na. Because I am so concerned that the food prices have to come down and we're trying to do everything.
2: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Positibo ang isang ekonomista sa maraming oportunidad na posibleng pakinabangan ng Pilipinas mula sa India. Ayon kay economist Michael Ricafort, maraming reforma na ginagawa ang India na isa na ngayong fast-growing country. Ilan-an niya sa areas of cooperation na dapat palakasin sa India ang tungkol sa artificial intelligence o AI, seguridad, food security, enerhiya at iba pa.
9: There also, kumbaga meron din silang global best practices na ina-adapt na pwedeng maibahagi sa atin, no? Areas of cooperation, hindi lang naman puro, siyempre, importante rin yung trade, importante rin yung investments, importante rin yung turista, importante rin yung, halimbawa, yung sa BPO na mag-cooperate din dito. Yung, of course, security, that's yung security cooperation, at least yung common understanding na yung stand.
7: Yan ang ekonomistang si Michael Ricafort.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Birthday wish ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-69 na taong kaarawan ang pangmatagalang reforma para sa bansa at mas maraming oras para sa kanyang pamilya. Sinalubong ng Pangulo ang kanyang kaarawan sa New Delhi, India, makaraang maging kinatawan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa 18th BRICS Summit noon. Binigyang diin ng Pangulo na nais niyang maitatag ang mas matibay na pundasyon ng mga programa at reforma sa kanyang administrasyon para maipagpatuloy ang mga ito sa mga susunod na administrasyon. Sinabi pa ng Pangulo na ang hakbang ay pagbabago sa mga sistema ng pamahalaan para mapabuti ang mga institusyon at matiyak na magpapatuloy ang mga pagbabagong sinimula ng kanyang administrasyon. Nais din ni Pangulong Marcos Jr. na magpatuloy ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang mga bansa at iginiit na maninindigan ng Pilipinas sa panig ng kapayapaan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Binuksan ng Malacañang ang kalayaan ground sa publiko para sa taunang salo-salo sa palasyo para sa kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasa 3,500 supporters at loyalists kasama ang mga vlogger ang nagtipon-tipon sa palasyo. Tinatayang 1,000 PWDs, senior citizens at IRM friends kasama ang 200 public school students ang lumahok sa special educational field trip kasama ang mga tauhan mula sa Office of the President. Si Pangulong Marcos ay sumapit na sa kanyang ika-69 na taon nitong September 13.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Posibleng tumagal pa ng ilang linggo ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga labi mula sa nasunog na MV June Aster sa Palawan. Ayon sa PNP Crime Laboratory, sunog na sunog ang 71 biktima kaya pahirapan ang pagtukoy sa mga ito. Kumukuha naman ng PNP ang PNP Forensics Unit ng molar teeth sa posibilidad na makakuha ng DNA sample. Nakaalalay din ng volunteer dentist sa crime laboratory, lalo't iisa lang ang forensic odontologist na gumagawa ng extraction procedure. Sumaklolo naman ng pulisya ng karagdagang suporta para mapabilis ang pagbiyahe ng specimen sa National Headquarters kung saan sasailalim sa pagsusuri.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Sinimulan na ng prosecution ang presentasyon ng mga ebidensya para sa Article 2 sa 24 na araw ng impeachment trial ngayon ni Vice President Sara Duterte. Akusado rito ang Vice Presidente na umano'y pagataksil sa tiwala ng publiko hinggil sa hindi niya maipaliwanag na yaman. May 12 araw ang prosekusyon para ipresenta ang kaso sa Article 2. Isasalang rito ang 14 na testigo at higit 1,800 bank, tax at financial records ng pangalawang pangulo. Una nakasalang ngayon sa witness stand, si retired Sandigan Bayan Presiding Judge Amparo Cabotaje Tang para talakay ng mga prinsipyong legal hinggil sa undisclosed at unexplained wealth at ipinababawal na business interest.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Usapin sa voting threshold na sa exclusive power ng Senate Impeachment Court ayon sa House Lead Prosecutor, si Melanie Valdos Reyes para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Sa ilalim ng eksklusibong kapangyarihan ng Senado na tumatayong impeachment court ang usapin ng voting threshold. Ito ang sagot ni House League Prosecutor Jervil Luisro ng tanungin ng media ng reaksyon sa pahayag ni Davao Congressman Pulong Duterte na hindi dapat baguhin umano o ibaba sa pamamagitan lamang ng simpleng mayorya o simple majority ang kinakailangang 60 na boto para sa hatol na conviction sa Senado. Ayon kay Luisro, ipinauubayan na nila sa impeachment court ang pagkapasya kaugnay sa threshold. Dagdag pa niya na ang pagkapasya ay ibabase sa sariling batas na nagsasaad ng 2/3 votes ng mga senator judges. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Jervil Luisro.
11: Plan there is, it remains to be within the exclusive power of the Senate, no? Balikan natin yung constitutional provision. The Senate shall have the exclusive power to try and decide. One of the questions in this trial and in the upcoming decision is how you apply 2/3 of all the members of the Senate. Is it supposed to include those who are not attending? I think this question respectfully exclusively belongs to the impeachment board.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Karamihan sa mga Pilipino ay naniniwalang may good job o maayos ang pagtatrabaho ng mga congressman o kinatawan ng kanilang distrito sa Kamara. Batay ito sa tugon ng masa survey ng Okta Research Group sa ikalawang quarter ng 2026. Ayon sa survey, 64% ng mga Pilipino ang nagsabing maayos ang pagtatrabaho ng kanilang mga congressman o congresswoman. 27% lang ng mga nakapanayam ang nagsabing hindi maayos o doing badly ang mga kinatawan ng kanilang distrito. Isinagawa ang face-to-face interview mula July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na edad 18 anyos pataas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Ang oras natin, 11:31. Sa iba pang balita, ipinresenta ang resulta ng independent medical examination ni dating House Speaker Martin Romualdez ngayong araw sa Sandigan Bayan. Isinalang sa witness stand ng 3rd Division ng Sandigan Bayan, si University of the Philippines, Philippine General Hospital o UPPGH Director Dr. Gerardo Legazpi. Layon itong ipresenta sa korte ang resulta ng isinagawang independent medical exam kay Romualdez sa UPPGH noong Sabado. Batay sa atas ng korte, susuriin sa pagdinig kung marapat pang manatili sa ospital ang dating House Speaker.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Alas 11:31 oras natin Pilipinas. Sa oras na to, puntahan natin si Alvin Baltazar sa Malacañang para sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa post-birthday o post-birthday salo-salo sa palasyo.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
12: Yan, pakinggan natin. Baka may ako ito. Yung punting paramilitar ni Pangulo Marcos. Pasok natin si Tyler.
13: And we will also celebrate in person. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for your good wishes. Thank you for all that you have done to support me and the work that we are doing. Maraming salamat. Ay mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang ating mga minamahal na Pilipino. Maraming salamat po.
14: Maraming salamat, mahal na Pangulo. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yeah. Mabuhay po kayo. Mabuhay po. Ayon.
12: Basically, John said, nagpasalamat ang Pangulo dito sa mga bumati sa kanya para sa kanyang 69 birthday. Dito sa palasyo ng Malacañang, nasa 9,026 yung invitado para makilahok dito sa salo-salo sa palasyo. Ito yung annual gathering and Thanksgiving na rin para ipag-iwan ang kaarawan ni Pangulo Marcos. Hindi lamang dito sa palasyo ginagawa ang pagdiriwang Seb at John. Kapag naalin sabay nito, ay nagsasigawa rin ang pagdiriwan ng kaarawan ng Pangulo sa 20 lalawigan pa sa iba't ibang bahagi ng bansa. At pili nga, nagbigay ng kanilang mensahe yung mga nasa probinsya. Ang nakita natin yung Tarlac at saka Cebu. Nagkaroon ng konting pag-uusap ang Pangulo at yung mga bumati sa kanya doon sa iba't ibang mga lalawigan at sa kanyang informal speech. E nagpasalamat lang naman ang Pangulo doon sa kanyang mga taga-suporta na tumungo dito sa pangasalaman na kanya. Kasama na rito yung mga nasa 3,500 supporters at loyalists. Pati yung mga nasa may isang libong PWDs at yung mga 200 mga estudyante. Kasama rin dito na nagkakaroon pala ng special educational trip at isa sa kanilang ruta. Itong palasyo ng Malacañang. Yan muna, Chad, at dyan ang ilan sa mga naging aktibidad ni Paolo Marcos. Nakauwi-uwi pa lamang kanina ng alas 4 na kumagaling naman ng New Delhi, India. Mula sa palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Nancy Bogito.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Maraming salamat, Alvin Baltasar. 11:34 po ang ating oras sa pagpapatuloy ng ating mga balita. Nagtalaga ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng higit 7,000 polis para magbigay seguridad sa transport strike ngayong araw ng grupong manibela. Gumamit din ang NCRPO ng 11 drone operators para i-monitor ang kilos protesta. Higit 300 tauhan naman ng Reactionary Standby Support Force at halos 500 tauhan ang itinalaga para sa Civil Disturbance Management. Kabilang na rin dito ang higit 1,300 tauhang naka-standby ngayon para sa anumang kaganapan. Dagdag pa ng NCRPO, 126 na police officers ang idineploy para tumulong sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko sa panahon ng pagkilos.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Bahagi ng TV interview ni Senador Rodante Marcoleta, ipinalabas sa nagpapatuloy na bail hearing sa Sandigan Bayan. Si Meren Bastasa sa detalye.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Sa pagpapatuloy ng bail hearing ni Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division, ipinalabas sa korte ang bahagi ng pahayag ng senador sa isang TV program kung saan ipiniliwanag niya ang dahilan kung bakit iisinama sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ang pagkakilala ng mga nag-donate sa kanyang kampanya. Sa programang Saganang Mamayan sa Net 25, sinabi ni Marcoleta na isa sa mga pakiusap sa kanya ng kanyang mga naging donor ay huwag nang ibunyag ang kanilang mga pangalan. Ayon sa senador, iba-iba ang halaga at paraan ng pagtulong sa kanya, ngunit pinili niya ilagay na zero ang contribution sa kanyang sose para hindi na kailangang isa-isahing tukuyin pa ang kanilang pagkakakilandan. Ang naturang video ay isa sa naging basihan sa isinagong confidential fact-finding investigation ni Attorney Maria Henson mula sa Ombudsman na tumayong testigo ng prosecution ngayong araw. Di naman na kinwestiyon ang depensa ang authenticity ng video na ipinalabas sa korte. Gayunman, kinwestiyon ang judicial affidavit ng testigo na anilay nakabatay lamang sa mga spekulasyon. Gate naman ang prosekusyon, hindi umano spekulasyon ng mga ito dahil nakabatay ang findings sa mga ipinakita sa video at sa isinagong evaluation ng bispo. Present naman sa pagdinig ngayong araw si Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang akapwa-akusado sa kinaharap na kasong plunder. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mataas na singil sa kuryente at palaging brownout sa Visayas, pinaiimbestigahan. Para sa balita, narito si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Nakatagdang humarap sa Miyerkules, September 16, ang mga energy stakeholders sa Kamara upang magpaliwanag sa nararanasang serye ng brownout sa Visayas at Mindanao. Ito ang inihayag ni Negros Occidental Representative Javier Miguel Benitez kasunod ng paghahain ng House Resolution 1430 para imbestigahan ang mga power interruption at mataas na singil sa kuryente sa Visayas. Sa resolusyon, inaatasan ng House Committee on Energy na magsagawa ng investigation in aid of legislation kaugnay sa 30.85% na pagtaas sa ancillary service rate na naramdaman ng mga consumers sa kanilang bill mula nitong August 2026. Kasama rin sa CCSATIN yung sunod-sunod na red at yellow alert sa Visayas grid mula Mayo hanggang Agosto na nagdulot ng malawakang brownout sa Cebu, Iloilo, Bohol at iba pang lugar. Inaasahan magpapaliwanag sa pagdinig ang DOE, ERC, NGCP, NEA, NAPOCOR, Transco, Philippine Electricity Market Corporation at Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Layunin din ang investigasyon na matukoy kung may kapabayaan sa pagpapatupad ng mga power projects at kung kinakailangan ng refund, multa o pagbabago sa ipira upang maprotektahan ang mga consumer. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Patuloy na umarangkada ang handog ng Pangulo, Trabaho Agad Job Fairs 2026. Mayigit 98,000 na trabaho sa loob at labas ng bansa ang inaalok sa iba't ibang job fair na tatagal hanggang September 16. Kasabay nito, mayroon ding one-stop shop para sa pagproseso ng pre-employment documents mula sa NBI, SSS, PhilHealth at Pag-IBIG. Sakop din ang handog ng Pangulo ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, tulong pinansyal, livelihood support, agricultural inputs, legal aid at iba pang serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa ating pong balitang sports, Gilas Pilipinas makakalaban ng China para sa tsansang umusad sa quarterfinals ng 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
17: Target ng Gilas Pilipinas na makasungkit ng krusyal na panalo kontra China sa kanilang pagharap sa huling araw ng group stage na men's basketball action ng 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Magtatagpo ang Pilipinas sa China mamayang alas 12 ng tanghali. Ang laban ay maagang pagharap sa pagitan ng kampyon at bronze medalist ng event sa huling edisyon ng quadrennial meet noong 2023. Matatanda ang tinalo ng Pilipinas ang China sa mismong baluarte nito sa semifinals bago kalaunan ay nanaig kontra Jordan upang angkinin ang gintong medalya. Punterya ngayon ng mga Pinoy na makamit ang panalo kontra Chinese squad upang makaiwas sa mas komplikadong sitwasyon. Sa ngayon ay bitbit ng Gilas ang 1-1 record katabla ang Bahrain sa number 2 spot ng Group C habang hawak ng China ang malinis na 2-0 kartada at sigurado na ang pag-abante sa quarterfinals. Kung mananalo, pasok na sa quarters ang Pilipinas. Ngunit kung matatalo ito at manalo rin ang Bahrain sa Kazakhstan sa isa pang laban, ay kailangan pumuesto sa 2 best third placers ang Pilipinas upang makausad sa knockout stage at maipagpatuloy ang gold medal defense sa men's 5-on-5 basketball. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: 20 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
19: Maging panatag Pilipinas.
20: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no, na, kumbaga, na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11.43 po ng umaga ang ating oras. Karagdagang mga balita sa mga probinsya dito sa Luzon. Toda Rescue Seminar. Dagdag na kaalaman ng mga tricycle drivers sa pagresponde kung may emergency situation sa Burgos, Ilocos Norte. Mula Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Rani Dorilag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Sumailalim sa dalawang araw na seminar ang mga tricycle drivers para maging responder sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte. Pinangunahan ng Burgos Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Captain Joseph Calderon ang To the Rescue Seminar upang mapalawak ang kalaman ng mga tricycle driver sa paghahanda at pagresponde sa mga emerhensya, lalo sa pagtulong sa mga nangangailangang pasahero sa komunidad. Ayon sa PNP, bilang isang driver na regular na bumibiyahe sa loob ng munisipalidad, ay sila ang unang nakakakita sa mga insidente sa kalsada, medical emergencies at iba pang sitwasyon na kailangan ng assistance. Bagay lamang na nararapat na magkaroon ng dagdag na kalaman ang mga tricycle drivers sa response measures, safety practices, basic life saving at pagiging kalmado at alerto sa panahon na mayroong emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Baling tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, Baguio, Regional Tripartite Wages and Productivity Board nagsagawa ng motto proprio consultation para sa posibleng adjustment sa minimum wage sa Cordillera. Si Joseph Cabanas ang may dala ng balitang yan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Isinasagawa ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Cordillera, ang serye ng konsultasyon para sa posibleng wage adjustment sa iba't ibang sektor sa rehiyon. Ayon kay DOL Regional Director Jesus Elpidio Atal Jr., patuloy na sinusuri ng wage board ang iba't ibang batayan para sa posibleng pagbabago sa kasalukuyang 505 pesos minimum wage sa ilalim ng Wage Order Number 24. Natapos na ani ang konsultasyon sa mga employer group sa Baguio City, habang nakatakda naman ang konsultasyon sa Apayaw at Kalinga sa Setyembre 22. Isasagawa rin ang iba pang konsultasyon sa iba pang sektor sa Baguio City sa Setyembre 24 at 25. Sinabi ni Atal na mahalaga ang malawakang konsultasyon upang makuha ang pananaw ng lahat ng sektor bago magpasya ang RTWPB kung kinakailangan ang wage increase at kung magkano ang maaring idagdag. Wala pa umanong tiyak na petsa kung kailan ilalabas ang desisyon ng wage board at wala rin katiyakan kung magkakaroon ng dagdag sahod. Wala rin umanong natatanggap na formal na petisyon mula sa labor group sa Cordillera. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Philippine Army magbubukas ng mahigit 1,000 trabaho sa handog ng Pangulo Job Fair sa Bicol Region. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Diana Mendez.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Aabot sa 1,046 job vacancies ang bubuksan ng Philippine Army sa Bicol Region bilang bahagi ng handog ng Pangulo Job Fair na pangungunahan ng Department of Labor and Employment o DOLLY Bicol simula ngayong September 14 hanggang September 16, 2026. Ayon sa DOLLY Bicol, makikisa ang Philippine Army sa job fair sa Albay at Camarines Sur. Sa Albay job fair ngayong September 14, kabilang sa mga posisyong bukas, ang Infantry Armor Field Artillery, Army Engineer Communication and Information, Logistics Finance Service, at Human Resource Management na may kabuwang 646 job vacancies. Samantala, 400 officer candidate course slots naman ang iniaalok sa Camarines Sur job fair mula September 15 hanggang September 16. Bukod sa Philippine Army, inaasang lalawak din ang iba pang local at overseas employers upang magbigay ng mas maraming oportunidad sa mga job seekers sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Kunin natin ang report ni Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan. Handog ng Pangulo 2026, naglalapit ng iba't ibang serbisyo ng gobyerno para sa mga taga-Eastern Samar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinasagawa ngayon sa Provincial Capital Gym sa Borongan City ang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, isang convergence activity ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalapit ng iba't ibang serbisyo at programa ng pamahalaan sa mga mamamayan ng Eastern Samar. Isinasagawang aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Marcos na nagtatampok ng province-wide service caravan para mailapit mismo sa mga residente ang mga serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pambansang pamahalaan. Pinagsama-sama sa aktibidad ang iba't ibang ahensya upang direktang maihatid sa mga residente ang mga serbisyo, programa at ayuda, partikular sa mga pamilyang nangangailangan ng suporta. Kabilang sa mga tampok na serbisyo ang job fair, scholarship payout mula sa DOLI at Commission on Higher Education, kadiwa ng Pangulo, pamamahagi ng bigas, serbisyong pangkalusugan, social welfare at livelihood assistance, skills training at pagpaparehistro sa national ID. Tampok din sa programang video message ni Pangulong Marcos bilang bahagi ng aktibidad na naglalayong palawakin ang akses ng mga mamamayan sa mga serbisyo ng pamahalaan. Layunin ang handog ng Pangulo na mailapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mga komunidad at matiyak na mas maraming mamamayan ang direktang makikinabang sa mga programang nakalaan para sa kanilang kapakanan at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Dumako tayo sa Mindanao. Nagsimula na po ngayong araw ang botohan sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Pero ilang voting centers sa Cotabato City ang nakaranas ng pag-aantala sa paghahanda ng mga presinto dahil sa late arrival ng ilang election materials at electoral board members. Ang iba pang detalye, ihatid ni Nadif Haji Nabel ng Radyo Pilipinas, Marawi.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsimula na ang kauna-unahang barn parliamentary election dito sa Cotabato City. Kasalukuyan ay nandito tayo ngayon sa Cero Central School upang tingnan ang paglahok ng ilang mga butante dito sa Cotabato City. Bandang alas 5 ng umaga ay dumating na at dumagsa ang ilang mga butante dito sa Cotabato City at nakita din natin nandito ang COMELEC chairman na si Chairman Garcia at ilang mga commissioners na dito din ang COMELEC officer ng Cotabato City na si Attorney Guyo. Mahigpit din ang seguridad dito dahil may mga pulis at sundalo na kadeploy dito sa lugar na ito. Bandang alas 5 ng umaga, binuksan na sana ang mga gate ng mga paaralan para sa mga senior citizen at persons with disabilities na kabilang sa early voting period. Naantala ang pagdating ng ilan sa mga electoral board dahil sa naging sitwasyon sa kanilang biyahe. Bandang alas 6:30 ng umaga, sinimulan na ang paghahanda ng mga presinto para sa regular na butuhan na nakatakdang magsimula alas 7 ng umaga. Ilan naman sa mga presinto ang hindi pa agad nabuksan dahil hindi pa nabubuksan ang mga pintuan ng ilang silid-aralan. Dahil dito sa utos ng electoral board, napilitan ng ilang poll watchers na sirain ang mga kandado at pintuan upang agad na makapasok at maihanda ang mga presinto bago magsimula ang regular na butuhan. Kapansin-pansin din dito ang ilang mga kapulisan na nagsilbing electoral board bilang kapalit ng mga guro na hindi nakarating sa final testing ang sealing o FTS. Sa kabila ng mga naging pagkaantala at sa paghahanda, naihanda naman ang mga presinto upang may pagpatuloy ang regular na pagboto alas 7 ng umaga. Sinabi naman ng COMELEC na ang mga senior citizen at PWD na hindi nakaboto sa early voting period ay maaari pa rin bumoto sa regular na oras ng butuhan. Nakapanayam din natin kanina si COMELEC Chairman Garcia na nagsabing nasa ilalim ngayon ng COMELEC control ang Cotabato City kasunod ng mga insidente ng pamamaril at pagpatay na naganap kagabi. Samantala, nagpapatuloy ang presensya ng mga pulis at sundalo sa paligid ng voting center bilang bahagi ng security measures upang mapanatili ang kaayusan habang isinasagawa ang halalan. Sa ngayon nga ay patuloy pa rin ang butuhan dito sa Cero Central School sa ilalim ng mahigpit na seguridad ng ating mga kapulisan. Pinag-iingat naman ang lahat ng mga butante habang nagpapatuloy ang halalan at inaasahang magtatapos ang butuhan bandang alas 7 ng gabi. At ayon naman sa COMELEC ay open naman sila sa adjustments na pwede nilang gawin upang matiyak na lahat ng mga butante dito sa Cotabato City ay makakalahok sa kauna-unahang barn parliamentary election. Mula rito sa Cotabato City, Muhammad Dadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Sa ibang bahagi ng Mindanao, sitwasyon ng Bangsamoro parliamentary election sa Lamitan City, Basilan, nananatiling maayos at kontrolado ng mga otoridad. Sa detalye, mula kay Justin Bulanon.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Nananatiling maayos at kontrolado ng mga otoridad ang sitwasyon ng barn parliamentary elections na kasalukuyang nagpapatuloy sa lungsod ng Lamitan, Basilan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Zamboanga kay Lamitan City Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Jans Vladimir Hilarion, generally peaceful ang eleksyon sa lungsod sa pakipagtulungan ng kapulisan at militar sa gitna ng ilang naitalang kaganapan sa lalawigan. Nagsagawaan niya ng controlled explosion ang mga otoridad matapos ma-recover ang isang IED sa barangay Kabobo, batis sa nakalap nilang impormasyon. Samantala, nananatiling maayos pa rin ang sitwasyon ng seguridad sa munisipalidad ng Maluso sa gitna ng issue kaugnay ng mga appreciated ballot. Sa pangkahalataan, patuloy ang koordinasyon ng mga otoridad upang masiguro ang maayos at kredibleng halalan sa Basilan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, September 14, 2026. Ang ating pong oras, 6 na minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
7: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas
8: News Nationwide.
0: Delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
24: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
23: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
25: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
26: Maganda bang takbo?
25: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
23: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
27: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
23: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
26: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood ng live via Facebook sa Sports Radio 918. Mapapakinggan sa ating talapitan 918 AM. You can also like and follow all our social media accounts, no? So Sports Radio 918, available po tayo mula sa X, mula sa YouTube. And of course, no, currently naka-live din po ang ating Warcast DOS. No? You can also catch us live sa ating PTV4 channels. Ayan, available din po ang ating PTV4. Of course, partner po natin yan, free-to-air channel PTV4, digital channel Afford the Box channel 12, sa TV Plus channel 4, at sa Sky Cable naman ay channel 29. Samantala, ito pa sa ating pagpapatuloy, no? So kanina nga nagka-countdown tayo, mahigit 30 days na lamang or 34 days simula ngayong araw na to, no? Ay magbubukas ng aksyon for the 5th Asian Para Games, and we are very excited din, no, sa magiging performance ng ating Filipino para athletes dito sa okasyon. Actually, dun po sa naganap na send-off ceremony ay meron pong naging talumpati po doon ang mismong chairperson ng Philippine Sports Commission, no, si Chairman John Patrick Pato Gregorio. Siguro eto, pakinggan at panoorin po natin yung ilang bahagi lamang po nung kanyang sorpresa para sa mga miyembro ng ating Team Philippines.
4: Magandang hapon po, President si President Bambol Valentino. Palagpakan po natin, President Bambol, sa lahat po ng MANCOM, EXCOM, ng Filipino Rating Committee, Secretary Wharton, to the commissioners of the PSC, Commissioner Ed, Commissioner Bongo, Commissioner Fritz, and Commissioner Wawit, to Congressman Richard Gomez, to Sir Mike Barreto Estigudi, sa lahat po ng mga NSA officials, Ma'am Cynthia, Kong Eric, and sentya na ho kayo, opposite eh. Yan, hindi ko makita. To Milo, to all our sponsors, magandang hapon po. Balita ko patating rin si Kong Mighty and si Senator Bongo, parehong chairman ng Youth and Sports sa House of Rep tsaka sa Senado. All the best po to all our athletes and coaches, to POC, to all NSAs. All the best to 2026 Nagoya Asian Games. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. All the best po para sa Para Asian Games na darating October naman. Palakpakan po natin ang Para. Let's go straight to the point. In 2018, I was Secretary of POC, President Bambol was Chairman. We won 4 gold medals. In 2022, we won 4 gold medals. According to Secretary Goody, Para won 10 gold medals in 2022. 10. 5. 5 gold medals. 10. Parang 10. Nakita mo sa akin yung 10. Rito kayo. 10. Una po, lahat ng atleta at coaches na lalahok sa Asian Games, dagdagan na natin ang allowance nyo.

0: get an additional 6,000 pesos para sa dating nation gift. Pero yan ho ay maliit na bagay. Tulong po ng PSC at PNC yan at ng Philspada yan sa inyo. Pero gandahan pa natin ang talagang, gandahan na natin itong pagsubok na ito. Pag nilagpasan nyo yung apat na medalyang ginto sa Nagoya at pag nilampasan ni Para yung 10 medalyang ginto. Hindi, pero magkaiba. Iba yung Para, iba yung ano, Asian Games. Basta nagpasan nyo yung apat, Philippine Olympic Committee and NSAs, basta lampasan ni Sir Mike yung 10 for Para. Ako na mismo ang makikiusap sa mga PSC commissioners, additional reward to the entire delegation. Kasi pinupulong sa akin ni President Bambol, kaya naman daw talaga eh. Kaya naman talaga. And let's face it, matagal na nating pinag-aralan to, and when it comes to strategizing, talagang hanga ho ako kay President Bambol sa pag-strategize yan. Alam ko, kaya natin yan. Tinatanong ako ng media, ilang ginto at sino ang magiginto? Ang sagot ko ho, lahat ng ipapadala sa Asian Games pwedeng maginto. Lahat pwedeng magmedalya. Because elite na po ito. Ito kaya-kaya na po natin to. So kami po, konting ano lang, konting kwento before I end my speech. Tuloy-tuloy lang po yung programa natin sa Philippine Sports Commission. Please give me the opportunity to explain to you. Nung tayo po ay na-appoint 15 months ago, tayo po ay nagsabi, tatlo lang naman yan, athletes welfare, regional training centers, and sports tourism. Yung athletes welfare, nandiyan na po. As I speak, umorder na naman tayo ng mga panibagong coasters at panibagong bus para madagdagan yung bago nating fleet. Umo-order na rin po ang ng panibagong mga track suits para sa inyo. Nakita niyo naman po yung nagawa natin po sa athletes dining hall. Katulong po ang Milo sa pag-upgrade ng dining hall. Gagawin na po yan next month. I-upgrade lahat ng dining hall. Talagpakan po natin ang Milo. Kausap po po yung summit. Summit. Sabi sa akin na summit, ni Ginoong yung Hubert Tan. Bibigyan nila tayo, ginagawa na nila ngayon, bibigyan nila tayo ng mga bagong jackets mula sa summit. Pagbalik natin galing Asian Games, bibigyan lahat ng atleta ng summit. Lahat po yan tumutulong, lahat po yan para sa inyo. Yung regional training centers, tuloy-tuloy po yan. Ito po ang team natin dyan. Lahat ng atletang pwede na, yung mga atleta natin na nagsilbi na sa bayan ng matagal na gustong maging regional training center coaches. Marami na po tayong regional training center coaches. Nandiyan na po yung Kawayan Isabela Rowing. Nandiyan po yung Candon Archery. Nandiyan na po ang boxing sa Bukidnon. Marami pa po tayong tinatayong regional training centers. Because yan po ang utos ni Pangulo. Yan po ang gusto ng ating mga LGUs. Marami po tayong tinatayong Philippine football pitches kasama ang PFF. Archery, baseball. Ngayon po, ang baseball, believe it or not, may tinatayo natin yan. December, bumalik po kayo sa baseball, you will see a brand new baseball field. Yung pinagkunan po natin ng loam soil dyan sa baseball field, dinadala na po sa Tayabas. Meron na po tayong baseball field sa Tayabas. Meron na po tayong 20 hectares na bagong complex na binigay ng Bureau of Corrections sa Puerto Princesa, sa tabi ng National Road, 20 hectares din po yan. And then bukas po ang UP, kamiting namin kasi nagbibigay rin sila ng lupa for us to develop more training facilities outside of Rizal, outside of field sports, and outside of Baguio. Sports tourism. Alam niyo po yan, we've been hosting international events, we've been hosting karate, we've been hosting sambo, we hosted basketball, we want to host more events. December 2027, POC will bring the Southeast Asian Youth Games plus in Manila and in Tagaytay and Subic. Suportahan po natin ang mga batang atleta natin. And March 2028, Asian Youth Games in Cebu. Excited na po si Abich Games in Cebu. Excited na si Commissioner Haiko. Kausap po namin ang City of Cebu, President Bangbol. Sobrang excited sila. Sa sobrang excited nila, bibigyan tayo ng 3.8 hectares in self-reclamation project, use of rock to PSC, so that kung ano yung facilities na gagawin natin doon for the Asian Beach Games, hindi na natin tatanggalin kasi binibigay sa atin yung lupa for the use as a legacy project of both PSC and POC. So, yan po lahat. Ginagawa natin. Next month, babalik po ako sa Ormoc, pati rowing nandun na, National Training Center, Modern Pentathlon, pati fencing nandun na. Minamadali natin yung pagbukas ng fencing center sa UP na tinulungan rin ni Bong Richard. So sa lahat po ng mga atleta, you have to be part of this transformation na pagkatapos niyo po magsilbi sa bayan natin bilang atleta, nandito po tayo para gawin kayong coaches for the regional training centers all over the country na gustong gusto po ng mga LGUs. Ang sabi, sa bawat pisong binibigay ng PSC, tumpasan nyo lang po. So kahapon, nag-text sa akin yung mayor ng Pasi, Mayor Stephen Palomares, gusto niya ng swimming pool. Sabi ko kay Kong Eric Duhain, puntahan na natin si Pasi. Sabi niya, ang ambag ko, chairman, 30 million. Plus lupa akin, tulungan mo na akong itapos yan. It is a very good deal. So, yan po ang ginagawa natin ngayon with all the training centers. Tingnan niyo po yung bagong MSAS ngayon dito sa maganda yung gym natin sa FinSports. In-upgrade na rin po natin yung gym natin dito sa MSAS. Puntahan niyo po pagbalik niyo galing yung Asian Games. And then yung iba pong brand new equipment natin, dadali natin sa Tagaytay para doon sa Combat Sports tsaka sa Velodrome ni Mayor Bangbol. Lahat po yan lalagyan natin ng magagandang facilities. So, yun lang po ang mensahe ni Chairman Pato. Let us all beat that 4 gold medals. Let us achieve more. Let us beat the 10 medals of Para. Let us achieve more. And you, when you come back, you will have a very good Christmas. I assure you. Mabuhay po kayo lahat. Mabuhay ang atleta ng Pilipino. Mabuhay ang POC. Mabuhay ang Kapsuata. Honor NSAs. Yung mga nandito pong mga presidents ng NSAs, tinitignan ko si Ma'am Cynthia, siguro mga apat ito eh. Mga apat na gift ito ko.
1: There you have it. Napakinggan po natin, napanood ang chairperson ng Philippine Sports Commission, John Patrick Pato Gregorio. Ayon yung special surprise, no? So, meron pong additional na 6,000 pesos na matatanggap ang bawat Filipino athletes at para-athletes, including yung mga national coaches na sasabak sa 20th Asian Games at 5th Asian Para Games. At the same time, kung mahihigitan daw po yung previous record, no, na 10 gold medals specifically for the Asian Para Games ay mayroon ding nag-aabang, no, na sorpresa. Samantala, sa ating pagbabalik, makakasama na po natin ang Secretary General ng ating PhilSpada, si Sir Goody Custodio. Magbabalik pa ang Para Games Hour.
2: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, welcome na po natin ang Secretary General ng ating PPC PhilSpada, si Sir Goody Custodio. Hi Sir Goody, welcome to the program.
3: Hi Aya, magandang hapon sa iyo at sa ating mga tagapakinig ng Sports Radio. Good afternoon.
1: Yes, Sir Goody, of course, una sa lahat ay binabati po natin ang ating Filipino para athletes. Hindi pa man nagsisimula, no, itong 5th Asian Para Games ay talagang for sure mataas yung kanilang moral mula dun sa nangyaring send-off ceremony. So ano, sir, yung observation nyo after nung nangyaring send-off? Mas ano ba sila? Mas confident po ba ang ating Team Philippines?
3: Yeah, tingin ko naman, nung nakita ko sila, very confident sila kasi number one, since nahuli kasing nasama ang para is nung sa Hangzhou, sa Asian Games din, Hangzhou, that is 2023. So this time around, yan, kasama ulit ang para. So yung pagka-inclusivity talagang naramdaman ng ating mga para-athletes at the same time, pati organization natin.
1: Yes, so talagang mataas ang moral, no, ng ating team. But of course, sir, as of today, ano ba, sir, ang latest update, no, patungkol doon sa ating ipapadalang Philippine delegation? Gaano po kalaki yung ating koponan na sasabak for the Aichi Nagoya Asian Para Games?
3: Yeah, for now, we're having 69 athletes who will be competing doon sa Nagoya. We're still waiting for yung sa bipartite natin sa powerlifting, sa cycling, at saka sa archery. So, kung pumasok yun, pati nga pala swimming. So, kung pumasok pa yun, meron tayong apat pa na dagdag doon sa 69. So, magiging 73 ang ating atleta para athletes na ipocompete sa Nagoya next month. Yun yung update natin for now.
1: Yes. So, basically, athlete lang po yun, Sir Goody, yung number na na-mention nyo po.
3: Yes, yes. Athlete pa lang yun. Pero in the total delegation is approximately around 121 delegation from the Philippines.
1: Yun, 121 Philippine team delegation, no? Pero sir, yes. Ilan sir ang ina-expect natin? Itong 69 to 73 athletes, from saan-saan para sports po sila?
3: We have 12 sports. That's archery, athletics, badminton, bosha, cycling, that's judo, may powerlifting tayo, swimming, at table tennis, taekwondo, basketball, at saka yung dalawang wheelchair natin, wheelchair basketball and wheelchair fencing. Yeah.
1: Yes.
3: Yung mga magko-compete.
1: So, 12 para sports, no, yung sasalihan dito. But
3: yes.
1: Of course, sir, syempre yes. Alam natin, yung para chess wala, no, dito sa edition na to, sa Aichi Nagoya. Sino kaya, sir, yung nakikita nyong mag-i-stand out, no, dito sa mga mentioned na para sports natin?
3: Ang magiging standout bukod sa swimming and athletics, ang tingin ko magiging underdog natin dito is cycling, table tennis, and maybe taekwondo. Yun ang magiging natin. Kumbaga, secret na natin yun. Parang black horse natin yun.
1: Nako. Kabahan na yung mga no? Yung mga athletes natin. But of course, no. Syempre, sir, ito bang Asian Para Games, aside from the medals, ano ba to? At stake sa major competitions for the 2028 LA Paralympics. Ano ba to? Connected na rin po ba ang paglahok dito?
3: Yeah, actually, connected pa to. Ayan. Parang ito na yung parang yung one foot is already inside. So, kailangan natin pagbutihin ditong Asian Games and next year. Kasi next year, may mga World at saka Grand Prix na competition, mga tournaments. So, yung karamihan ng mga atleta natin na sasali dito sa Nagoya will still be competing sa mga international tournaments next year to para added points and ranking. Kasi kung hindi sila magko-compete doon, either bababa yung ranking nila. So, malaking, so sa tulong ng ating Philippine Sports Commission, matulungan yung mga para-athletes natin na magkaroon ng exposure at saka additional international tournaments para maka-compete sila o makasama sila dito sa darating na LA Paralympics sa 2028.
1: Yes, and of course, dito pa lamang sa Asian Para Games, talagang salang-salana kasi 'di ba, hindi sila yung basta nilagay lang, no, dito sa okasyon, mm-hmm. may mga qualification process silang sinalihan. Pero sir, ano ba ang nakikita niyong strength nitong ating team? Of course, from our best ever performance in Hangzhou in 2023, and ngayon nakita niyo na basically yung ilan po dun sa mga names, no, na magre-represent sa Pilipinas. Ano, gaano kalakas itong team na to for Aichi Nagoya?
3: We're confident na malaki yung moral nila, especially yan nga, kasama sila dun sa send-off na nangyari last week. At the same time, syempre, bukod sa support ng Philippine Sports Commission at ang PhilSpada, may mga ano eh, may mga tumutulong din sa bawat sport kung makamit nila yung inaasam nila na makasama sa LA Paralympics. Yung mga atleta natin ngayon, masaya dahil yung iba from previous years, hindi sila nakakapag-compete outside of the Philippines. Ngayon, nakakapag-compete sila, kaya nakakasama sila dito sa ating Asian Para Games at saka mga international tournaments natin.
1: Yes. Meron ba kayo, sir, mga nakikita rin po, no, na mga potential na mga bagong atleta na pwedeng gumawa ng surprises po pagdating dito, or even yung mga veterans po natin, no, na sila't sila pa rin po?
3: Well, yung mga veterans, ano yan, given na yan eh. So, kumbaga, siyempre parang ano sila, kailangan talaga nilang trabaho na gusto. Pero yung mga katulad ng sinabi ko na mga black horse natin yan sa athletics, meron tayong tatlong youth na magko-compete dito na naglaro nung
1: ASEAN Para Games, no, I believe, no, sa last January po yan sa Nakhonrat sa Sima, Thailand. No? Kasama pa rin po natin, Secretary General ng ating PPC PhilSpada, si Sir Goody Custodio. So, na-mention po ni Sir Goody, nasa 69 para-athletes ngayon ang kumpirmadong kasali na or pasok na doon sa lineup po for the Aichi Nagoya Asian Para Games. At meron pang inaasahan na 4 more from the sport ng para swimming, para powerlifting, no? So, yan yung ating mga aasahan pa. So, meron daw pong possible na kabuo ang 121, no? Philippine team delegation ang bumuo sa buong koponan ng Pilipinas pagdating dito, no? So, and malaking hamon po ngayon, syempre wala pong para chess, but kahit na ganun ay optimistiko pa rin po ang Secretary General ng PhilSpada, no, na makakayang gumawa ng surprises, no, nung iba pa po nating mga para sports, no, including mga na-mention niya sa para taekwondo, of course nandiyan pa rin yung ating Paralympian na si Aline Ganapin, sa para judo I believe meron din tayong sasalihan ngayon na wheelchair fencing, no, the last ASEAN Para Games isa ang wheelchair fencing sa gumawa ng sorpresa dahil meron din silang napanalo ng gold medal doon, and of course yung ating table tennis din, no. So talagang marami tayong aabangan pa pagdating sa magiging competition, no, ng ating Filipino para athletes pagdating sa 5th Asian Para Games. Samantala, mahalaga din po, no, ang magiging paglahok dito, lalo na't kumbaga ito na yung parang ano, no, simula din nung paghahanda, no, ng ating mga Filipino para athletes papuntang 2028 Los Angeles Paralympics. So again, sabi nga natin kanina, hindi basta pinili lang, no, hindi basta tinuro lang na o sige mag-join ka, no, sa Asian Para Games. Meron silang mga sinalihang qualification tournament, no, merong world ranking na pinagdaanan, meron silang qualifying standard, no, na pinagdaanan para talaga mapili sila makapasok dun sa official list, no, ng Team Philippines. Samantala, sa ating pagbabalik, no, marami pa tayong i-discuss na para sports stories, at sana makasama pa natin, no, si Sir Goody Custodio. Magbabalik pa ang Para Games Hour.
2: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
6: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. Kasama pa rin po natin si Sir Goody Custodio ng ating PPC Felspada. Sec John Goody, of course, ngayon, yeah, syempre, no, mahigit 30 araw na lamang ay magbubukas na itong 5th Asian Para Games. So, ano ngayon, sir, yung sabihin natin main concern pa po ng ating PPC Felspada about the preparation po ng ating team?
3: Well, so far, lahat naman ng concern o problema na re-resolvehan naman lahat So ngayon, ang ano lang natin, ang naging challenge lang natin the past few weeks is yung bagyo tsaka ulan. Kasi syempre, yung iba hindi makapunta doon sa venue na paglalaruan, tapos yung athletics, hindi sila makapagano dahil umuulan, pero kahit papano, ensay pa rin sila kahit nung uulan. So, yun yung mga challenges natin. Pero, ano naman natatapos din natin. Kumaga, nagagawa rin nila yung pag-i-ensayo nila. So, yun lang nakita kong naging challenge natin this past few weeks. Yun lang.
1: Sir, ano yung masasabi niyong inadapt po ng ating PPC Felspada in terms doon sa preparation this time for the Asian Para Games? Ano yung sabihin natin, yun talaga yung nakikita niyong malaking factor, no? At dahil doon talagang very optimistic tayo na magiging maganda, magiging successful yung campaign this time.
3: Compared nung previous Asian Games, tingin ko ito, I think it's running smoothly. Tapos, yun na lang, hinihintay na lang natin yung mga ibang atleta na mapapasama sa bipartite para makasama sila sa Nagoya. So, yun lang naman eh. So far, susuportahan naman lahat eh.
1: Meron ba tayong inaasahan pa, sir, na parang mga magiging meetings pa po, sir, ng officials po natin bago yung official po na kick-off no, na itong Asian Para Games?
3: Pagdating naman sa meetings, ano naman since ngayon kasi, magsa-start na rin yung sa Asian Games ng ating regular athletes natin, national team na Philippines din. So, sila nandun ngayon. So, after 2 to 3 weeks, tayo naman, yung mga para athletes naman. So far, in terms of accommodations at saka yung mga venues doon, so far, ano naman daw kahit sabihin natin na binaha at binagyo ang Nagoya, tuloy pa rin. Kumaga, nandun sila at magsisimula. Okay naman daw.
1: Yes. Sir, ba as panghuli, no? Almost panghuli, no? Ano sir ang realistic medal forecast or target po ng ating grupo pagdating dito?
3: Well, we hope and pray na maipsan natin yung 10 gold medals natin, no, sa Hangzhou. Kasi nga, katulad nga sinabi ni Chairman Pato na may additional incentive nga raw ang atleta, hindi lang ng regular, pati ang para. So, hopefully, maging 11 o sana maging 10 din kahit wala ang chess. So, malaking ano yan. Ako, I'm pretty optimistic na no, kaya natin ano, kaya natin yan. Lalo sa mga bagong batang atleta natin. Tingin ko matutulungan nila yung mga veterans natin. So, hopefully, sa tulong ng mamamayang Pilipino, eh, sama-sama tayo na i-cheer at ipagdasal ang ating atleta na sasali dito sa Nagoya.
1: Yes, there you have it, si Sir Goody Custodio, Secretary General ng ating PPC Philspada. Maraming salamat po, sir, and syempre, all the best sa magiging kampanya po ng ating Team Philippines.
3: Maraming salamat, Ayang, at maraming salamat sa mga tagapakinig ng Sports Video.
1: At ayan po, atin po nga nalaman ang latest patungkol sa preparasyon ng ating Team Philippines na sasabak sa 5th Asian Para Games. Samantala, quick break lamang po tayo sa ating pagbabalik. Makakasama na po natin si Gary Behino ng ating Philippine Para Swimming Team.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. Sa ating pagpapatuloy, ang ating ipinagmamalaking para swimmer na si Gary Behino ang ating makakakwentuhan. Gary Behino po, sa nakalipas na ASEAN Para Games sa ginanap po sa Nakhon Ratchasima, Thailand, ay siya po ay humakot ng 5 gold medals, no? I believe meron din siyang isang silver dito mula sa relay event. And this time, siya naman ay naghahanda para sa paparating na 5th Asian Para Games. At ito na, without further ado, makakasama na po natin Gary Behino. Gary, welcome!
12: Hi, good afternoon.
1: Yes, Gary, of course, ilang araw na lamang, actually, mahigit 30 araw na lamang ay magbubukas na itong Asian Para Games. So, gaano ka ka-excited para dito? Anong nararamdaman mo ngayon?
12: Ay, sa ngayon, medyo ano, kinakabahan-kabahan na rin pag naiisip ko yung ano, naiisip ko yung malapit na yung laro.
1: So may ka ba, no? So si Gary, hindi ka na syempre bago, no? 13 years na nirerepresent ang ating Philippine Para Swimming Team sa international at sa local scene, no? So ano yung pagkakaiba ngayon ng preparation mo dito sa Asian Para Games?
12: Wala naman. Talagang meron lang siguro sadyang tawag yan. May style lang talaga si coach sa pagko-coaching. Siguro iba-iba lang talaga yung workout kapag ano, every game.
1: Kamusta yung mga events mo? Ilang events ba ang lalanguyin mo dito?
12: May ano ako okay, eh. Lima. Limang events. Meron akong 400 freestyle, 100 freestyle, 50 freestyle, at saka 50 butterfly, at saka relay sa 21 points.
1: So sa relay. So ano to? Same ba to yung mga naka-teammates mo last ASEAN Para Games? Sina Angel?
12: Si ano, sila Angel, Marco. At saka si Marco, at saka si Bea.
1: Si Bea. Diba, during ASEAN Para Games, tama ba, naka-silver kayo? Pero yun kasi yung first time na nag-join tayo ng relay. How about this time? Ano yung natutunan nyo as a team? Especially ASEAN Para Games, bigger stage, bigger competition.
12: Siguro ano, kailangan lang talaga ibigay nila yung best nila sa ano, sa laro. Yun lang talaga ang ano doon, kasi dapat kayang-kaya namin yung gold nakaraan. Talagang kinapos lang.
1: Yes, kinapos ng konting-konti lang naman. Pero ngayon, as of ngayon, no, ano ba yung pinakamahirap sa training mo? Saan ka mas nagfo-focus ngayon? Pagdating ba doon sa endurance, sa speed, yung technique, meron ka bang, may bago bang binigay sa yung program sila, coach?
12: Talaga, kay coach ko na pinapaubaya lahat ano eh, ng training talaga. Siya yung ano, naniniwala ako sa kanya na alam niya yung ginagawa niya para sa akin.
1: Sinong coach to?
12: Si Coach Tony.
1: Yes. Hello, Coach Tony. And syempre, no, habang tumatagal ka yung career mo sa ating national team, anong effect nun sa'yo bilang isang athlete?
12: Paulit po.
1: Habang tumatagal ka sa ating national team, syempre, veteran na talaga si Gary, no? Anong epekto sa'yo nun bilang isang athlete? Mas ano ba? Mas yung motivation mo na, you know, to become kuya sa ating mga swimmers, or ano ba, mas inspired ba? Anong epekto nun?
12: May konting pressure kasi ano na eh. Kumbaga, matagal na ako. So, syempre, dapat yung iba, maasa na kahit pa paano makakapag bigay tayo ng medal. Yung pressure, medyo mataas yung pressure nito.
1: Paano mo naman hinahandle yung pressure? Given na lagi yun, di ba? Kung sino yung mga veteran, sa kanila tayo, ano, aasa, i-expect na makakapag-deliver. Pero ikaw, paano mo hinahandle yung ganun?
12: Ala, iniisip ko na lang talaga na ano to eh, na yan talaga yung, ano, sports. Ang sports is, ano, merong nananalo, merong talagang natatalo. Sabi ko, yun na lang nasa isip ko palagi.
1: Anong target mo pagdating dito sa ASEAN Para Games, Gary? Personal best, meet record, or medal?
12: Sana, yun ang personal, ano ko, personal goal ko talaga is sana, ano, maging medalist pa rin. Para at least kahit pa paano makapagbigay tayo ng karangalan sa bansa natin.
1: Pang ilang ano mo na ba to, ASEAN Para Games, Gary?
12: Pang ilan na ba? Pangatlo.
1: Pangatlo. So, nag-start ka 2018 sa Jakarta, and then 2023, tapos eto. Doon sa previous two editions, anong achievement, biggest achievement mo nun?
12: Ang Jakarta, nag-silver ako sa 200 IM. Tapos, itong China, China, nag-bronze ako dyan sa 400 freestyle. At saka 100 freestyle.
1: So, from one silver and then dalawang bronze doon sa nakalipas na edition. So, definitely ito pa rin ba yung event na inaasahan mo na magde-deliver ka? Kasi talagang sa freestyle ka talaga, ano, no? Yun ang strength mo eh.
12: Yung 400, sana doon sa 400 makapag-deliver pa rin ng medal.
1: Yes. Sino biggest inspiration ni Gary Behino ngayon?
12: Inspiration, syempre yung anak ko. Anak ko, yun siya talaga. Kaya ano, medyo motivated tayo ngayon dahil may meron akong anak na laging nagsasabi na ano, I want gold medal.
1: Yeah. And nakita naman natin yun, yung very inspired na Gary, di ba, sa nakalipas na ASEAN Para Games. So, yung si Baby Gray mo, yun talagang nagpupush sa'yo, no? Again, Gary, para kanino mo ba ginagawa to? Of course, given, isa ka ng dad ngayon, para kanino mo pa ibibigay itong laban na to?
12: Bilang athlete kasi obligasyon talaga ng atleta na magbigay ng ano ng karangalan sa bansa natin. Dedicated pa rin to sa bansa pa rin natin.
1: Yes. And syempre bilang isang miyembro ng ating Philippine Para Swimming Team, gaano kalaking bagay sa iyo to? Imagine mula dun sa hindi mo inaasahan, 'di ba, na unfortunate na nangyari sa iyo. 7 years old ka ba noon, Gary?
12: Seven
1: ka noon, tapos bigla, 'di ba? Merong way pa, no, na para ma-represent yung Pilipinas, no. Hindi lahat may ganitong opportunity na maging representative ng Pilipinas sa internationally, no. Sa'yo, gaano kalaking bagay sa'yo yung ganito?
12: Actually, napakalaking bagay nito kasi yung pagiging para-athlete ko ang laki ng binago sa sarili ko. Kasi dito mas lalong nadagdagan yung confidence sa sarili ko. Kasi dati mahihiyain talaga ako eh. Mahihiyain ako sa mga tao. Itong swimming ang nag-ano sa akin na nag-expose sa tao. Na parang naging normal na yung parang ay maraming tao na ganyan. Dati nagtatago pa ako.
1: Kung i-relate mo yung swimming sa buhay mo, ano yung biggest lesson na ituro sa iyo ng pagiging atleta, na ituro sa iyo ng sport?
12: Dapat maging matiyaga ka talaga. Kasi sa akin sa journey ng pagiging pagiging para athlete ko, hindi kasi agad ako nag gold medal. Start ako sa bronze, silver bago ako magkaroon ng gold. So, siguro kailangan lang talagang maging matiyaga tayo sa lahat ng bagay.
1: Yes, and tsaka na yung resulta, no? Basta yung consistent ka, matiyaga ka sa lahat ng ginagawa mo, no? Mm-hmm. Sa punto to, Gary, no? Ano pa yung gusto mong ma-achieve, no? Bilang isang athlete, of course, na-experience mo na isa ka ng Paralympian noong Tokyo 2020. Tapos, ano pa, yung mga tingin mong kulang pa sa'yo bilang isang athlete?
12: Ang siguro yung maging finalist sa Paralympics, siguro yun, kahit pa paano, maging finalist dun.
1: Finalist, hindi medalist, Gary?
12: Sana, pero sana. Kahit yun, sa ngayon, yun muna siguro.
1: Yes, one step at a time muna, no? But of course, parting message, Gary, sino-sino ba ang mga taong talagang nakasuporta sa'yo, mga taong, kumbaga, nandyan lagi, no, para suportahan ka?
12: Sa akin sila Coach Tony, si Coach Brian, mga coaches ko. Sila yung minsan, sasabihin ko sarili, minsan sinasabi ko, parang hindi ko naman kaya yan, coach. Or sila Brian, kakausapin nila ako niya na dapat siguro kailangan mo magtiwala sa sarili mo. Sila yung malaking impluensya sa akin sa pagdating sa sports.
1: May time na ba dun sa 13 years? Kasi nami-mention nga natin, oh. May time na ba dun na parang naisip mong, what if mag-give up ka na, umalis ka na sa national team?
12: Ang daming beses. Naalala ko tuloy yung sinabi sa akin ni coach. Dati nagsisimula pa lang ako, sabi niya, kita to ulit tayo sa training. Tandaan mo, ang swimming party na ng buhay mo. Naalala ko yun. Kaya, nagkatotoo naman. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa swimming.
1: Yes, and no regret. Talagang may mission ka pa. May mission ka pa, Gary. Yes. Gary, of course, all the best sa magiging campaign mo sa paparating na Asian Para Games. Hangad namin lahat ang tagumpay ng bawat isa sa inyo, no, na sasabak daladala ang ating bansang Pilipinas. Maraming salamat.
12: Ay, maraming salamat din sa Sports Radio.
1: Yes, there you have it. Nakilala po natin Gary Bihino, ang miyembro ng ating Philippine Para Swimming Team na sasabak po sa 5th Asian Para Games. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Para Games Hour program. Thank you so much sa ating mga nakasama. Of course, Secretary General po ng PBC Philspada, si Sir Goody Custodio, Gary Bihino. Maraming maraming salamat. At syempre kay Coach Brian Ong na tinulungan din tayo para maging posible itong ating special episode. Thank you so much din po sa ating nakasama sa Master Control, Timothy Tapales, si Sir Edmond Obra, and si Sir Rodson Ostiniano. Nandiyan din si Chin, no, kanina. And syempre ang ating Malolos at Marulas Transmitter. Ako po si Aryan Malyare. Magandang araw sa lahat.
2: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas mula September 19 hanggang October 4 sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games. The 20th Asian Games. Dito sa Sports Radio 918.
9: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
13: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
9: Self-protection.
13: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
9: Seek early consultation.
13: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
9: Support fogging and spraying.
13: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
9: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
14: Philippine Standard Time, it's 2:09 PM. Good afternoon, here is the news. President Ferdinand R. Marcos Jr. called unqualified voters in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao to take part in the region's parliamentary polls with wisdom and respect for each other. The historic BARM parliamentary polls kick off today as over 5,000 voting precincts opened across the region. In a video message, the president said that event is a defining moment in the history of BARM. He added that this election marks a milestone in continuing the journey of the BARM towards lasting peace, democratic governance, and meaningful self-determination. Meanwhile, Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuha of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao has condemned the shootings and explosions in the Cotabato City that forced the Commission on Elections to place the city under its control. Makakuha, in a statement, strongly condemned all acts of violence, intimidation, and the use of firearms that threaten the safety of the people and the right of every Bangsamoro to vote freely and peacefully. Separate shootings in the city left 3 men dead and about 20 others injured in Barangay Bagua 2 on Sunday night at the Cotabato City Central Pilot Elementary School this morning. 3 persons were hurt in the incident, including a police officer. In news abroad, a candidate backed by Japanese Prime Minister Sanae Takeuchi's ruling party won a gubernatorial election in Okinawa in a landslide victory following Sunday's vote. Genta Koja beat incumbent Denny Tamaki, who was long pushed for a major U.S. military base to be moved out of Okinawa's Japan's southernmost prefecture. The 42-year-old Koja accepts a central government plan to keep the U.S. Marine Corps Funtema Air Base on Okinawa's main island, but move it to a less populated location. Takeuchi has pledged to work with Koja to stimulate the economy in the southern prefecture, an area with one of the lowest per capita incomes in Japan. In sports news, Gilas Pilipinas succumbs to the red-hot shooting of China 61-105 and crashed out of the 20th Asian Games men's basketball competition in Nagoya, Japan. The Filipinos, the defending gold medalist of the event, ended up with a 1-2 record in Group C and failed to secure a spot in the knockout stage after being the worst third placer among all three groups. Philippine Standard Time, it's 2:11 in the afternoon. Matinig natutok sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa Rana Sports. Mula po si Mito Palace at isang magandang hapon sa inyong lahat.
15: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
16: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
15: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
16: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
15: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
16: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
15: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
16: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
15: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
17: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
17: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
19: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
20: Maganda man takbo.
19: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
17: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
21: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
17: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
22: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
15: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ay, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine, ha, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric. Habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, "Hindi na kita mahal." Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar, so iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Flight PR1043, now boarding.
6: Hey, that's us!
7: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
8: Dreaming of love while cruising at high altitude.
9: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
8: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
7: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
6: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
8: Leave all your worries as we soar over the clouds.
7: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
8: They'll be shooting stars through time and space.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
11: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
10: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
11: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
10: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
0: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
0: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
13: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
13: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
15: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
16: Maganda man takbo.
15: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
13: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
17: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
13: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
18: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
19: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
20: Walong minuto makalipas po ang alas 4 ng hapon. Ito ang Sports and Science sa inyong nag-iisang institution in Philippine Sports Broadcast, your sports connection, Sports Radio 918. Just like, kasama po natin Miss Cecil Kimlat para sa araw nito, Lunes, 14 ng Setyembre. Magandang hapon, Miss Cecil.
21: Yes, good afternoon, Jess. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's September 14, 2026. Malungkot, Jess?
20: Yes, actually, halos napakarami nating kasamahan, lalo na yung mga sports fans, na medyo down in the dumps yung emosyon ngayong araw.
21: Oh,
20: rightfully so.
21: Yes, medyo alam naman natin na basketball ano tayo, crazy country, no? Kaya yes, napakalaking kumbaga kalungkutan, no, na yung defending champions sa Asian Games sa men's basketball ay na-eliminate na, no, dito po sa Asian Games 2026. Matapos na tayo, Jess at mga kaibigan, ay yumukod po sa kamay ng China.
20: Yes, ang naging score earlier today is 61-105.
21: Yes, 61-105. Of course, real talk, talaga namang sabihin na nating hindi naman tayo talagang umaasa na panalong-panalo lagi. No? Alam naman natin China is a very tall team.
20: Yes.
21: Pero tinalo natin yun eh, di ba?
20: Yes, last edition.
21: Edition. Pero iba kasi itong team natin ngayon at iba rin po yung team noon. Kaya hindi natin talaga pwedeng pagkumparahin. Kaya lang, yun nga, medyo ang maraming katanungan is that alam natin nung papunta pa lang na kung sino yung composition ng team, Jess, di ba?
20: Yes.
21: Na all PBA ano to players. No? Hindi natin sinasabing mahina yung mga PBA. Kaya lang, alam natin yung taas ng competition level sa Asian Games. No? Kaya sinabi natin na ano kaya mangyayari. So, natalo tayo sa Bahrain, di ba? Natalo tayo sa Bahrain.
20: And, that's 85-89.
21: Na dapat, marami nagsabi, nanalo tayo dun. May chance, the chance was really there for us to win. So, 89-85, dinalo tayo. And then, pangalawang game natin, Jess, ay...
20: We had a good match nanalo. Against Kazakhstan.
21: Yes. Actually, it's 108-78. Yes. 109-78. So, malaki ang...
20: 37 points 37 ang ating points. Lead for that.
21: Kaya lang, this... Noon, this afternoon ay yumukod tayo sa China. At dito ay yumukod tayo 44 points. Kaya yes. Medyo masaklap 'yon, yung ganung pagkatalo.
20: Yes, tayo po ang worst third placer among all three groups.
21: Yes.
20: Failing to secure itong quarterfinal spot. Kasi ang pumasok po yung top 2 teams of each group plus the best third placers ng each group sa kasamaang palad po doon tayo sumabit. At nahulog sa kasama natin Indonesia na eliminate from this.
21: Yes.
20: Best performer natin for this game, I see Calvin Optana with 13 points in this losing effort. Actually, medyo na-late na rin yung shots netong si Calvin. And talagang naging troublesome sa atin yung size advantage ng China.
21: Napakatangkad, no?
20: And yung hot shooting actually... killed any type of momentum na pwedeng mabuo ng team.
21: Yes.
20: Na every time na parang may chance tayong makakuha ng run, napuputol dahil may makakakuha ng tres, may open look.
21: Mm.
20: And hindi naman natin nasisisi yung players dahil talagang nagkakaroon ng open look dahil we have to defend yung kanilang 7'3" player. We actually had more blocks against this team. But hindi siya sapat. Yun yung masakalit na katotohanan. Hindi naging sapat. Yun talaga, pag hindi ka talaga sapat, mahirap eh.
21: May hugot tong kasama ko dito. May hugot. Pero alam mo, Jess, medyo nalulungkot lang ako sa mga bashing no, na nababasa natin. Nakakalungkot lang kasi yun pong mga players natin, they are doing their best. Although yung shooting talaga natin ano Jess yung opensa natin ang talagang kulang dito. Pwede yes. Naman kasing malayo ang ano matatangkad ilayo mo, di ba? Pero madaling magsabi, no? Pero yun na nga nakakalungkot dahil ito kung babasahin mo, Jess, basahin mo na ikaw na magbasa dito yung naging statement no ng ating POC president Bumble Tolentino matapos nga po itong pagkatalo natin ano
20: yes.
21: Sa kamay po ng China. Go ahead, Jess.
20: Ito po ay released statement of Philippine Olympic Committee President Abraham Bumble Tolentino. He said, "It was a good thing that we got the gold medal in Hangzhou. Though we have to wait for 5 years to regain the gold medal. The question is, why do the other countries have so many naturalized players? Why can't we?" Actually, going through the social media landscape, particularly X and Facebook, medyo nandun, naglabasa na rin yung comments regarding this.
21: Ba't nga ba?
20: Asking question on why can't we have yung mga naturalized players natin?
21: Unang-una, teka, tingnan natin. Sino na ba yung mga naturalized players natin? Andiyan si Justin Brownlee, di ba?
20: Yes, Justin Brownlee. Injured nung nakaraang window pa ng FIBA, inaasahan siyang makabalik but he wasn't able to come back.
21: Tapos
20: for that game, we have Ange Kwame.
21: Si Ange Kwame na nasa
20: France dahil meron po siyang ongoing na contract. Yun din yung isa sa challenge kasi
21: yung sinasabi natin.
20: Yung player natin isn't being kumbaga napapanatili na bibigyan ng tulong ng tuloy-tuloy. So
21: Siyempre, kailangan mag-iba.
20: Kailangan niyang humanap siya ng hanap buhay niya. Oo. And kailangan niyang gawa.
21: Pero ang tanong kasi, kaya nga ginawa silang naturalize eh, para pagdating ng mga ganito, Asian Games, di ba?
20: Yes.
21: Ay lalaro sila sa national team natin. So, paano na lang yun? Ina-naturalize mo sila pag kailangan mo yung servisyo nila, wala sila, nandun sila sa club team nila. Eh, ang hirap kaya magproseso ng magpa-naturalize ng player.
20: Yes,
21: diba?
20: Yes, totoo yan. Dahil we also observed that nung ito kay Benny Boatwright na inantay pang mag-lapse into law before eventually makakuha siya ng Philippine passport. Kaya hindi siya umabot for this Asian Games.
21: Yes.
20: Which would have been a great service sana for this team. At the same time, andyan din yung si Malik Diouf naman sa mga nagtatanong, eh, ano po 3x3 player natin? But he can't play for this 3x3 ng Asian Games dahil under 23 yung mga maglalaro. So, 28
21: years old.
20: Yung
21: mga ganon, di ba? Yes. Na, I mean, dapat, kumbaga, kung ikaw yung I'm not blaming anybody or I'm not blaming the NSA. Ang tanong lang, dapat kasi alam mo na yung mga nakakalendaryo na yan eh. Di ba nakakalendaryo na? Bakit yung iba nagagalit sa yung iba sa Bahrain? Ang dami-dami naman naturalized.
20: Apat yung naturalized.
21: Natural. Gusto nila manalo eh. They want to win. No? They are here to win. Eh, hindi naman yun bawal. Pwede naman. O ba't hindi nga naman nila gagawin, di ba? Hindi tayo pwedeng complain na total. Ganun din sa SEA Games, di ba? May naglaro na isang koponan na dalawa lang yata talaga yung homegrown nila doon, di ba? Ayoko na magsabi na kung sino yun. Alam nyo na yun kung sino na. Yung mga naglaro, ay eh, alam mo hindi naman talaga doon sa bansa. Pero, pinayagan, ibig sabihin pwede, di ba?
20: Yes,
21: although,
20: yes.
21: Ako rin, eh, parang hindi ka ganun ka-proud, di ba? Pag ganun. Pero, hindi na ganun ngayon ang labanan, GC, di ba?
20: Medyo more on frustration. Mararamdaman natin yung frustration ng napakaraming Filipino fans. Alam na rin, nabanggit na natin several times, we are a basketball crazed nation. Iba tayo sumuporta sa mga atleta natin. Alam naman ng mga athletes natin yan. But at the same time, syempre nang hihingi din ng accountability, ng responsibility. Nung nakaraan lang, medyo naging mainit yung usapan tungkol dyan kasi may isang NSA president who said na if they cannot win, they should resign from their position. Gusto niyang kuha na ng accountability kasi tama din naman na at that point, ang gumagastos and nagde-develop for the athletes are the Filipino people, yung taxpayers' money. But at this point for the basketball, medyo masaklap lang talaga kasi napakalapit sa puso ng sport and coming from a title defense dapat tayo eh.

0: gusto po nating manalo sila, lalo sila gusto nila manalo yung mga players, ganun din ano. Hindi, we don't know really no kung ano nangyari sa ibang hindi natin inaasahan na magaling eh, pero ngayon parang na off ba? Nag-off din naman kasi po ang mga players. Kaya, well, sayang lang. So, yung 21st Asian Games po kasi pinag-usapan natin, bawi na lang tayo next time sa basketball.
1: Yes,
0: no?
1: Yun yung sinasabi ni, President Bumble.
0: IOC
1: na...
0: President. Eh, ito pala ay magaganap sa Doha, Qatar. That will be in 2031, no? So, dahil lang Olympic Council of Asia ay nagbotohan sila to shift the multi-sport event to odd-numbered years. So, yun. Why the calendar change? Olympic alignment. The OCA wants the Asian Games to take place exactly 1 year before the Summer Olympics.
1: Mm, tapos, since the development.
0: Oo, moving the event allows it to serve as a direct qualification and preparation tournament for elite athletes heading into the Olympics. Parang ito'y magiging ano nila.
1: Continental Asian qualifier na talaga siya.
0: So,
1: kasi ngayon limited sports pa lang yung inaallow for continental qualifier like tennis, table tennis yata kasama din. Mm-hmm. Yung mga ganun pa lang yung binibigyan ng chance na mag-gold ka, pasok ka na for the Olympics.
0: Yes.
1: But with the Olympic Council of Asia moving forward with changes in the schedule, gusto nila na officially at least most of the sport na nilalaro dito sa Asian Games, automatic ka nang bibigyan ng chance ang makapasok sa biggest tournament stage, which is the Olympics.
0: So, ang mangyayari, gusto nila yung Asian Games ay mangyayari a year before the Olympics.
1: Yes.
0: Diba? A year, para hindi masyadong malayo. Kumbaga, diba?
1: Yes.
0: So, well, maganda rin naman yung intention, no? Pero ito ang pinag-usapan kasi ay bansa to bansa na mga preparations. How you prepare your athletes, diba? Dito papasok yung mga NSA, dyan papasok yung funding. Pero dito kasi sa basketball, parang andyan na lahat ng support, Jess, eh. Di ba?
1: Yes.
0: Andyan na yung mga sponsors, ano pa bang hahanapin mo. Pero, kaya nga sinasabi niya, ba't ba nagpipilit kayo sa basketball? Hindi nga tayo pwedeng ano dyan, eh. Dahil ganito, ganyan, ganyan, maraming malalaking bansa, ang mga bansa na talaga malalaki yung mga players nila. Pero hindi, ito yung mahal na mga fans, na sport, no? Pero dapat naman talaga mahalin natin lahat, no?
1: Yes. Siguro andin to, wake up call for the private groups. Hindi, not on ano, but on the private groups.
0: Na
1: suportahan din natin yung iba pang sport. Not necessarily closing it out na, hindi, wag na natin tulungan yung basketball, but more so, bigyan din natin ng chance yung iba pang sport na sumigat sa bansa.
0: Pero nangyayari na rin, Jess, di ba? Parang yung badminton, yung soft tennis, tama ba?
1: Yes.
0: May mga tumutulong na talaga eh. Nakikita na nila yung potential, nakikita na nila yung mga NSA na may authentic program. May tunay na programa, hindi yung schedule ah. Yung programa, pinag-uusapan natin dito, may programa na sila, meron na sila mga sasalihan that magpapalakas sa ano nila, sa play athletes nila, tapos yung commitment ng mga atleta nandyan. Eh, ito kasi tayo, may liga tayo, PBA. Diba?
1: Yes.
0: May liga tayong PBA. And then, outside of that, syempre, saan ka kukuha pag magagaling ang player? Sa PBA ka kukuha, diba?
1: Yes.
0: Lalo na pag level ng Asian Games. And then, naturalized players, dyan tayo. Eh, kaya lang, yun nga, hindi naman available. Kaya, ewan ko ba? Yes.
1: Siguro,
0: hindi naman ako expert, pero...
1: Siguro for the next, again, we have so many things to learn from this.
0: Mm.
1: Masakit mang tanggapin na sabi nga nila, nakakasawa naman ang mapakinggan yung lesson.
0: Puro lesson, puro wake up call, hindi puro, naman nagigising.
1: Puro lesson, pero it's part eh. It's part of developing sports. It's part of a country na kailangan pang magkaisa.
0: So ang tanong, Jess, may laro pa ba tayo? Wala na.
1: For Gilas Pilipinas, sa schedule, ay wala na.
0: Wala
1: this elimination.
0: So, sino ba yung mga bansang pumasok sa quarterfinals? South Korea, Japan, Iran, Taipei, China, of course. No?
1: Yes.
0: China, Bahrain, doon sa grupo natin eh.
1: Yes, China, Bahrain.
0: China, Bahrain. Tapos, andyan ang nakakuha po ng last
1: two spots
0: sa quarterfinals ay Jordan.
1: And Saudi Arabia.
0: Kasi sila yung best to third place teams.
1: Yes.
0: No, dapat doon tayo pumasok eh, di ba?
1: Yes.
0: So sila po yung South Korea, Japan, Iran, Taipei, China, Bahrain, Jordan, and Saudi Arabia. Definitely will be having a new champion, no, sa men's basketball in the 2026 Asian Games.
1: Yes, and siguro atin,
0: yes,
1: something to

0: For ano, for coaches, yes, for athletes.
1: Yes.
0: With this loss.
1: Yes.
0: Panoorin natin yung games pa rin ng basketball.
1: Oo naman.
0: And let's watch what can be improved. Ano yung mga pwede nating matutunan on these foreign teams na hindi siguro kakailanganin yung size nila, but more so ano yung klaseng play yung kanilang pinapakita. How do they develop yung chemistry ng team? Gaano ka improve yung kanilang readiness for yung ini-implement na rules and regulations? Kasi mahirap yung mag-aantay tayo ng tawag, mag-aantay tayo ng kung ano yung magiging decision ng referee or nung table na nagde-decide kung for this games. Mas maganda siguro na sanay tayo sa international rules para hindi tayo naninibago at hindi tayo nagugulat. Yun lang ang akin.
1: Alam mo, ang dami ring factors, Jesse, di ba? Like, FIBA yes, window. Wala itong Asian Games eh, di ba?
0: Yes.
1: Kaya hindi ma-require na mga bansa yung mga players na naglalaro sa iba't ibang mga clubs. Parang sa World Cup, sa FIFA, ito, ano yan, itigil lahat ng mga club players.
0: Lahat ng league.
1: Lahat ng mga leagues, papayagan nila yung players nila to play for their respective country. At meron pang bayad yun.
0: May incentive
1: may bayad,
0: pa.
1: May incentive yun. May incentive yan. At kaya makikita mo talaga, FIFA World Cup, for sure, nandyan ang pinakamagagaling na player sa buong mundo. Lalaro sila dyan. Messi, Ronaldo. Yes. Diba? Andiyan sila
0: Mbappe. Haaland.
1: Haaland, yan sila Lamal.
0: Yes,
1: diba?
0: Yamin Yamal. Lamin Yamal.
1: Tapos, you know, andyan sila lahat, no, makikita mo talaga. Sana ganun din sana yung sa...
0: Sa FIBA
1: na talagang...
0: Yes, and siguro with, yun nga, yung nabanggit mo earlier, Ma'am Cecil, na decision ng OCA to move it closer to the Olympics. Eh kasi sa World Cups, ginagamit din ng Olympics eh. So baka sakali naman na through that decision, at siguro kung mapagbibigyan din ng sanctioning ng FIBA itong Asian Games, eh sa susunod na edition, ma-allow na yung mga players na makapaglaro. Para
1: yes,
0: it will be a very, very exciting games talaga dahil best of the best players ang maghaharap-harap.
1: Pero,
0: it would be exciting to see gaano kahusay yung ating mga manlalaro, particularly yung Team A talaga natin, yung pang FIBA window natin. Again, siguro, makaharap nila yung team ng Japan, team ng South Korea, itong team ng China, with the best players, with the best group talaga.
1: Hindi, tsaka on the bright side naman, ano, yung mga players na nakita natin dito na naglaro, nakita natin naman na may mga na-discover tayo na magagaling na players, di ba, dito,
0: yes,
1: na dapat ay talagang baka kuhanin na rin sila dito sa mga FIBA
0: gawing
1: World
0: regular.
1: Cup. Gawing regular, no? Nakita natin yun, maraming players na very promising na hindi natin nakikita sa mga sa PBA dahil dito talaga ibang maglaro para sa bansa. Kaya we'll see na nakikita pa rin natin yung maganda. And saludo pa rin po tayo sa mga players, no? Bagamat talagang nabigo, I'm sure sila man ay napakalungkot nito para sa kanila. Alam nila kasi doble yung lungkot sa kanila. Lungkot sa kanila at lungkot para sa mga fans ng basketball. Okay?
0: Yes.
1: Pero abuti na lang.
0: May bawi.
1: May bawi tayo dahil nag-draw naman po ang ating Pilipinas sa kamay naman ng Uzbekistan. Nag-draw
0: yes,
1: sila 1-1 sa women's
0: yes,
1: football dito pa rin po sa
0: Asian Games.
1: Yan.
0: Actually, ano eh, yun yung isa sa mga dinaramdam ko nung umpisa nitong before the start of our broadcast. Kasi nung huli akong sumilip, lamang na yung Uzbekistan. 0-1 ang scores. So, sabi ko, parang ang lungkot for our listeners, for our viewers na mapakinggan itong balitang ito. But thankfully, with a timely score mula sa isa sa ating mga players.
1: Substitute pa. Score, si Natalie Collins.
0: Yes, nakakuha tayo ng draw against Uzbekistan. 1-1 for the first game.
1: Mm-hmm.
0: And Gifu, dyan po sa IC Nagoya.
1: At least may 1 point na tayo. No?
0: Yes.
1: So, ang susunod po nating laban,
0: Thursday,
1: no, September 17 against
0: Hong Kong
1: ang kalaban. After that, next game natin ay September 21 against China.
0: Yes.
1: So Hong Kong and then China, mga kalaban natin. No? Na-miss ko tuloy si Sarina Bolden. Eh, no? Yung kanyang energy sa team. So very positive naman tayo dito. Naging
0: maganda din ah, yung observation ko
1: very
0: for this.
1: Very hardworking sila.
0: Yes, yung observation ko for this is nakakatuwa na natapos yung halftime nil-nil yung score.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, hindi tayo dinudurog ng kalaban. And at the same time, Uzbekistan is Uzbekistan. One of the TAN countries, alam na kagad natin magiging physical yung game.
1: Yes.
0: Dahil dun din sila kilala sa physicality. But more so, ito pinakita naman.
1: Sa women's football po kasi, ay meron lang po tayong tatlong grupo. No?
0: Yes.
1: Meron tayong Group E, andyan ang Japan, Chinese Taipei, Vietnam, Thailand. Ang Group F, South Korea, North Korea, Bangladesh, and Myanmar. May isa tayong taga-South. Actually, ilan na yon? Vietnam, Thailand, Southeast Asia yan. Myanmar, yes. Tatlo na yan. Tapos sa Group G tayo, pang-apat ng Southeast Asian country. Uzbekistan, tayo, Hong Kong, and China. So, bali, yan po yung groupings natin sa women's football.
0: Yes, and abangan natin syempre ang magiging games. Ongoing po ang iba pang matches for Group E and Group F. And ang final games today sa Group G, Hong Kong versus China.
1: China. Ang ano naman, national men's football team, bukas po ang laban nila.
0: September 15, Uzbekistan, yes. Din.
1: Uzbekistan
0: yung
1: din
0: first
1: laban.
0: Game yes. Nila. Ito po ay under 23
1: ah, oras to?
0: Na Philippine team natin.
1: At 1:30.
0: 1:30 nga ba itong
1: ating time? 2:30 ata. O 3:30.
0: Either 2:30 or 3:30.
1: 3:30. Oo, under 23. Pero merong ano rito, tatlong senior players na pwede.
0: Yes.
1: Na pwede. Kaya we'll see. Let's be hopeful of for our national players. Dito sa, so nag-umpisa na basketball, football. In the next days, I think may volleyball, di ba?
0: Ang volleyball games ng Pilipinas women's, alas Pilipinas women's, will be against China.
1: Yes.
0: This coming September 16, that's Wednesday.
1: Yes.
0: At isang game lang naman po yun. Yes. Alauna or alas dos sa Okazaki Chosogo Park Gymnasium.
1: Yun.
0: Tapos,
1: okay.
0: 17th, just to give yung ating ilan sa mga schedule para ma-clear out muna natin itong Asian Games. Women's team natin, start ng Gilas Pilipinas Women's ay contra Kazakhstan, Game 1 at September 17. And yung ating football team, women's will be facing Hong Kong. Again, tama yung nabanggit ni
1: May 3x3 para tayo, no? 3x3 tayo, men's basketball.
0: Yes.
1: September 25 yung unang laban nila against Jordan. Tapos sa Women's 3x3, ang unang laban natin ay Mongolia sa September 22.
0: Yeah. Yes. Then last schedule of games for this week ay September 18.
1: Yes.
0: Para po dun sa football, men's team natin will be facing Vietnam in Friday.
1: Okay.
0: Yung iba pang mga individual sports ng modern pentathlon, techball, ay magsisimula na rin. May players po tayo dyan sa techball and modern pentathlon. September 19 is Vietnam. The opening ceremony for this Asian Games. 20th edition na ito.
1: Ang ating flag bearers ay isang boxingera at isang judoka. Ay, mali, weightlifter.
0: Weightlifter.
1: Yes.
0: Yes. Albert De Los Santos and itong MC. Sino? Ira Villegas.
1: Ira Villegas.
0: Yes. Okay. Bronze medalist natin sa Olympics yan. So,
1: sila yung mga flag bearers po natin during the opening ceremony.
0: Yes. Anyways, 32 minutes makalipas po ang alas 4 ng hapon. We will take a break. At sa ating pagbabalik, medyo discuss tayo on the science side, particularly going into the Asian Games.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon!
4: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
5: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
6: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
5: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
7: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
8: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
10: mula September 19 hanggang October 4
9: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
10: The 20th Asian Games.
9: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
10: The 20th Asian Games.
9: Dito sa Sports Radio 918.
0: 37 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. We're back for Sports and Science. Dito lang sa inyong institution in Philippine Sports Broadcast, Sports Radio 918.
1: By the way, mga kaibigan, ang Sports Radio 918 po ay magkakaroon ng mga updates mula direktamente mula sa Japan. Asian Games, of course, ang ating pinagmamalaking Judith Carignal will be there. And she will be leaving this Friday and hanggang October 4 si Miss Judith doon. Kaya asahan po ninyo, we will try our very best. Yung commitment po natin, we are mandated na magbigay po sa inyo ng mga updates at developments, results dito sa Asian Games. Siyempre, state media tayo. Dapat yes. Nandyan tayo, di ba?
0: Yes. Kaya, hindi lang po kami makakapag-live stream dahil merong official na mag-live stream for that.
1: Yes,
0: but for the reports and everything else na pwedeng maibahagi sa inyo, ay aming i-share dito lang yan sa Sports Radio 918.
1: Yes, tatrabaho dyan ang base. No? Kaya yes. Para, syempre nag-iisa si Judith, ang dami-dami mga events niyan. By the way, kanina po ay inugnay ko, kinaugnay ko ang Pangulo ng Philippine Football Federation at tinanong ko kung ano yung statement niya regarding the very first outing ng Philippine team natin, and that is the Filipinas, di ba?
0: Yung yes, Filipinas, earlier. Team.
1: Yes, kanina ay nagtapos po ang laro 1-1 against Uzbekistan. At ito po ang naging statement no, ni Mr. John Gutierrez. Sabi niya, "Not the ideal start, but our players, as always, were very resilient. Making sure we stay in the hunt. An excellent effort for a team with so many young talent." Yan. So makikita mo yung pag-admit na hindi ganun. Siyempre gusto natin panalo, di ba?
0: Yes, iba okay pa rin siyempre pag-win.
1: Oo, pero nakita natin yung resiliency ng team and andyan yung kanilang, kumbaga, in-express nila yung determination to stay in the hunt. Kumbaga, to stay on course para sa gold medal o para sa podium finish dito sa women's football. And marami nga po, totoo yan, maraming batang players dito sa ating national team. So okay yan, good start, but not an ideal start. Thank you very much po, Mr. John Gutierrez.
0: Yes, and siguro additional lang din, parang napakaganda na term yung gamitin na resilience kasi hindi nagpanic yung team after getting, losing yung lead, no? Nakuha ng Uzbekistan yung lead.
1: Naunahan
0: at
1: tayo.
0: At the 81st.
1: Yes.
0: Kung other team siguro yun, or other players medyo
1: at saka
0: magpapanik.
1: At
0: magtatry na umatak without
1: yes,
0: protecting the ball.
1: Ang nakascore ay substitute, meaning yes. Fresh legs. No? Kaya yes. Yun ang maganda sa
0: magic hugot.
1: Oo, yun ang tinatawag na tactical substitution. No? Yung team, yung coach, kilala niya kung sino ipapasok niya that can do something, no, kung opensa ang pag-usapan dahil naunahan na tayo, nakascore na eh, di ba?
0: Yes.
1: So maganda yung ginawa ni ano ni Natalie Collins, no, na player natin na nakascore. Siya yung hero natin na talagang na iwasan nating magkaroon ng talo kaagad. Nag 1-1 so mayroon tayong 1 point.
0: Yes, and we had a draw
1: yes.
0: against Uzbekistan. Now, as we continue, no, itong Asian Games. Last yes. week we have a talk with one of the nutritionists ng ating Philippine Sports Commission.
1: Yes.
0: And just to follow up, kasi nabanggit nila yung pagkakaroon nila nung traveling nutrition guide dahil hindi pa sila finally kasama for this team.
1: Mm.
0: So may nutrition guide sila para sa mga atleta natin.
1: Mm.
0: And hanap natin yung mismong mga files. Naka-online na kasi siya. Nabigay na nila online. So just to share para sa ating viewers and at the same time dun sa mga atleta, baka may mapulot tayo kung nais nating maging active sa mga competitions. For before the event, ito ay guide on achieving your daily food and fluid needs. Before the event, always eat a balanced meal at least 2 to 4 hours before the competition or the game. Avoid raw food. Eat cooked food only. Avoid eating creamy or fried foods. Hydrate well. And avoid alcohol, beer, energy drinks, excessive coffee, and other unfamiliar beverages. During the event, hydrate regularly.
1: Hydration.
0: With small sips of a sports drink or water, up to 1 cup, 240 milliliters, every 15 minutes throughout the competition. Pack for recovery after the event, pack a supply of non-perishable snacks like sports bars, crackers, mixed nuts, and dried fruits. Ito na, banggit natin to last time as we talked about recovery foods.
1: Yes.
0: In case an unexpected delay cause you to miss meals, fresh fruits like bananas, apples, and pears would be good snacks to bring. If you plan to bring sandwiches, make sure to use a spread that doesn't spoil easily, and please consult available nutritionist, food service manager, or hotel chefs. And for hydration, hydrate with water, sports drink, low-fat or non-fat milk, yogurt, drink, and fruit juices. Para naman sa general traveling nutrition tips, hydrate regularly, achieve carbohydrate, protein, vitamin, and mineral requirements. Avoid high-fat dishes such as deep-fried foods and creamy-based or white sauces. Avoid highly spiced food. Choose fresh fruits or low-fat yogurt for dessert. Do not try new or unfamiliar foods. Eat on your usual food choices. Be mindful on food safety and proper food hygiene. And check the food allergens such as wheat, peanuts, soy, eggs, tree nuts, shellfish, fish, and milk. When eating in the food hall, kasi po para dun sa mga atleta na may mga food halls on their location, warm up your stomach with soup. Mm. Get what you only need. Avoid overeating by first looking all of the foods available. For reheating packed meals, ito available na sa Japan kasi meron silang mga special na dishes na irereheat mo, mahihilahin ka lang na tali sa ilalim, hindi init na yung pagkain. Delayed meals and any food concerns, you may approach food service supervisors or managers. Definitely nakaredy dyan ang Japan. And when traveling by bus or car, avoid getting too hungry while waiting. Lalo na kung alanganin yung mga dadaanan, pwedeng ma-traffic. Water bottle, bring nutritious portable non-perishable snacks and chocolate milk drink ang kasama sa mga recommendations nila. Nabanggit kung gaano ka-importante ito as a superfood para sa mga atleta.
1: Chocolate.
0: And kasama to sa mga bandang last, actually ito yung last slide nila for the foods. Sleep smart. Avoid caffeine containing beverages for at least 4 hours before bedtime. Ito yung coffee, tea, energy drinks,
1: sarap pa naman magkape bago matulog,
0: soft drinks at chocolate bars. And huling-huling paalala nila, inulit talaga nila ito, is do not try new foods before the competition.
1: Tama.
0: Dahil mahirap nga naman na masiraan ang chan bago ang event.
1: Yan. Tagal mo pinaghandaan, ano? Tapos nasira yung chan mo. Kasi na-curious ka, ano ito? Parang masarap.
0: Yes.
1: Tapos
0: yes,
1: kinain mo ngayon, parang masarap siya. Ayun na, nung lalabang ka na, kumukulo na yung chan mo.
0: Ang nung lalaban ka na, hindi ka mapatawag ni coach kasi nandun ka sa comfort room.
1: Sa restroom. Kasi nag-try ka, parang sarap kasi, di ba? Eh, kung ikaw yung atleta, tama, safe. Go for safety, no? Na yun lang mga pamilyar na pagkain ka. And isa rin sa natinig ko, avoid oily food, di ba?
0: Yes.
1: Kasi ang paliwanag sa akin nung nakausap ko, yun daw mga oily food, ha, yan,
0: can slow you down?
1: Ay nakakabagal.
0: Mm.
1: Yan. Kaya bawal na bawal talaga. Kailan, kung hanggat maaari daw, ay fruits, no? And of course, yung mga yogurt, di ba, na haluan mo ng fruits, maganda yon. Pero hindi ako nasasarapan.
0: Actually, may yogurt sa masarap. Siguro nandun lang din sa taste talaga.
1: Hindi ako sanay lang, siguro.
0: Sa familiarity with the food lang din talaga.
1: Mm-hmm.
0: Anyways, syempre yan po ay paalala ng ating Philippine Sports Commission, Medical Scientific Athlete Services Unit or EMSAS Sports Nutrition. Mm-hmm. So, yan ang kanilang mga ibinabahagi. Pwede nyo pong makita yan sa kanilang Facebook page at PSC Sports Nutrition Unit.
1: Yun. Actually, pag sumama ka sa mga ganyan, like Asian Games, no, yung experience ko, Jess,
0: yes,
1: may Philippine Secretariat kasi, di ba?
0: Mm-hmm. Yes, yes, yes.
1: Doon sa isang hotel, or I'm not sure kung hotel siya, may Philippine Secretariat, and then doon po nakabase yung mga mag-a-assist sa ating mga atleta when it comes to their needs, no? Hindi ko lang alam dito sa Asian Games kung may dala-dala sila ng mga, sabi na natin, physical therapist or yung in case na magkakaroon ng injury, saan pupunta yung mga players. Kasi noon, nakikita ko sa hotel, kasama ng Philippine Secretariat, yung may apat na room ata na doon pupunta yung mga, nare, basketball or anything. Pagkatapos gusto mo magpa-massage, pupunta ka doon. And then, naghihintay na doon yung mga pwedeng magpa-relax ng muscle mo or makarecover ka. And at the same time, kung may karamdaman ka o medyo masama yung pakiramdam mo, meron din doktor na nagpapayo sa'yo, magbibigay sa'yo ng mga gamot. Kasi dapat talaga itong mga atleta, sila yung lumalaban, alagang-alaga. Di ba?
0: Yes.
1: Na konting ano lang ay kailangan lagi mong aalalayan. Hindi lang physically, but mentally. Lalo na Asian Games to, and katulad dito, ako naniniwala din na yung mga players o mga atleta na medyo nagkaroon ng heartbreaking na pagkatalo, Jess, kailangan din nila ng makapag-echo ng nararamdaman nila.
0: Yes.
1: Para, kumbaga, ay ma-express nila ito at hindi nila maging dala-dala.
0: Yes. And siguro on that part, makakatulong. Mm. Dahil nakita na natin na bukod sa mga physical, kasi yung ating PSC, Philippine Sports Commission po, yung kanilang Sports Psychology Unit, part pa rin ng EMSAS, ay nagsagawa na ng before pa, parang months before, nagsagawa na sila ng activities with the team events na kasali for this Asian Games ng session for sports psych. May mga physical sila na ginawa with the teams, yung Filipinas baseball, yung volleyball team natin, I believe, nagkaroon din ng session, and other national squads ay nagsama-sama, nagkakaroon sila ng mga pagkita with sports psychologists ng PSC. Pero, dahil nga yung marami sa mga teams ay nagsisimula ng lumipad patungong Japan, I believe yung ating team ng
1: athletics today.
0: Ngayong araw, lilipad yon, first batch, but a big batch ang nabanggit na magtutungo yung runners and yung mga relays. Magpre-prepare pa kasi magkakaroon sila ng training camp sa Tokyo before going to Nagoya. Pwede silang mag-apply for a video conference. Doon inumpisahan ng ating PSC Sports Psychology Unit na nakita natin sa kanilang account. Na may photo sayo dyan sa ating folder na nagpapakita na meron na silang available na sports psych for video conferencing. Yung soft tennis, alam ko nagkaroon na din sila dahil nasa ibang bansa din sila nagtitraining. So, hindi naman naging limitation na hindi nila kasama immediately yung ating mga sports psychologist from the PSC dahil nandun din sila. And malaking tulong to particularly dun sa mga natatapos na games. Sabi nga ni Ms. Cecil, kailangan medyo mag-recalibrate at makapag-express itong ating mga atleta. Lalong-lalo na yung mga nakaranas ng heartbreaking loss or yung mga may mga competitions pa na kailangan pa nilang siguro i-rethink ano pa yung pwede nilang i-improve on their part para makakuha ng panalo.
1: Alam mo, nung nasa KL ako, hindi ko nalang babanggitin yung player, no? Nasa hotel ako. And then nakita ko yung mga players nasa ano sila, corridor. And then may isang player doon na parang nakita ko anxious. Sabi ko, ba't anxious ka? Goalkeeper to ah. Sabi niya, first time kong lalaro sa SEA Games, kinakabahan ako talaga. Kinakabahan daw siya, so sabi ko, halika rito sa room. Nakabukas naman yung room namin, marami kami dun sa room. And then, ano na siya, yung, alam mo yung ibang klase na yung kaba niya.
0: May anxiety na siya.
1: May anxiety na siya. And then sabi ko, huwag kang kabahan, isipin mo na lang, nag-training ka, ito yung pinaghandaan mo, this is your day, napatunayan mo, ganyan, ganyan. Sabi, naiiyak na ako sa nervyos, ganyan, baka magkalat ako, yung mga ganon. So, in those moments, Jess, kailangan natin ng psychologist, eh, di ba?
0: Definitely.
1: Ano yung magko-conference ka pa at magbi-video call ka pa para, di ba? So, ako naniniwala, no? ako personally naniniwala, dapat may kasama kahit ilan lang, hindi kailangan marami. Para sa mga pagkakataon na tingin ko, atleta ako, iba na yung nararamdaman ko, anxiety. Hihingi na ako ng tulong. I need somebody to talk to na matutulungan ako to be, makalma ako, ganyan. Pero thank God, nung naglaro na siya.
0: Yes.
1: Medyo unang ano lang, medyo anxious, pero naging maganda naman yung performance niya. So, dumadaan po talaga yung mga atleta sa ganyan. May nervyos yan. Lalo na parang nakakahiya, babalik ako sa Pilipinas, tas nagkalat ako.
0: Yes.
1: Kaya yung mga ganun, tao lang po sila. Kaya ang hirap-hirap din ng kalagayan nila.
0: Yes,
1: yun lang naman.
0: Nai-announce din to. Actually, merong mga studies na inilabas ang IOC, International Olympic Committee, with regards to elite athlete mental health. Kasi nga, nakaka-apekto talaga siya. And for big competitions such as Asian Games, nandiyan yung simultaneous pressures mula sa pagre-represent sa country. Sabi nga natin, napakabigat nung pagbibit-bit nung watawat ng Pilipinas sa yung dibdib habang suot-suot mo yung Philippine tricolors.
1: Mm-hmm.
0: Expectations mula sa coaches, teammates, and syempre yung publiko.
1: Yes.
0: Yung pressure mula sa previous results, lalong-lalo na kung maganda yung performance nung nakaraan.
1: Facing, parang basketball yung sinasabi mo.
0: Facing unfamiliar international opponents.
1: Okay.
0: Lalo na kung medyo more on the local side ka nagko-compete.
1: Yung environment mo, hindi ka pasanay.
0: Yes.
1: O, di ba? Para naninibago ka pa. Wow! Ganun.
0: Yes. And syempre, andyan din yung expectations to win a medal. na maririnig mo before pa umalis.
1: Meron ako naalala, Jess, sa sinabi mo na yan. Relate na relate ako. May isang boksingero tayo. Prepared siya, ganyan. Pero nung umakyat na siya, pasok na siya sa stadium, umakyat na siya doon sa ring. Nakita niya ang daming tao. Nakita mo talaga yung facial expression niya na parang, he's odd. Parang, wala na, sabi niya, nung nakita ko yung tao, ninervious na ako. Kinain, ano na ako. Iba na, nanigas na yung katawan ko.
0: Naging stiff na
1: Hindi
0: siya.
1: Hindi na ako makasuntok dahil sa nervyos. It happens po sa mga atleta. Kaya ang hirap, kailangan talaga, hindi lang physical ang pag-alalay sa kanila o pag-manage sa kanila, kundi pati mental. Kasi dumarating sa punto na pag ang mental na ang bumigay, bigay na rin ang katawan. No yes. matter how good you are, pero nanigas na pati. Hindi na niya maigalo yung paa niya, ganyan. Yes. Diba?
0: So, sabi nga ng IOC dyan, the distinction is important between being nervous before a major competition and having anxiety from becoming so disruptive that it interferes not only with concentration, decision making,
1: focus,
0: but also execution.
1: Yes.
0: Research involving elite swimmers, for example, found relationships among competitive anxiety, confidence, and performance, with competitive anxiety also varying during different stages pa lang ng preparation cycle.
1: Yes.
0: And itong magandang note ng IOC, things that you can do for its practical application, eh, having breathing and relaxation techniques. Alam ko regular ito na pine-perform. And
1: deep breathing, yes. Self-talk, you know.
0: Yes. Pre-performance routines. Ito yung makikinig ka ba sa music, manonood ka ba ng game, or diba magbabasa ka ba ng libro.
1: Di ba sila Michael Phelps, makikita mo pag pupunta na swimming, yun ha. Marami na naipanalong gold medal sa Olympics. But they need to concentrate, to focus, at ma-debate. Eh, nakikinig sila ng music.
0: Yes. Cognitive restructuring, yan yung sinasabi mo kanina, ma'am, na talking to yourself. Visualization, isa sa mga...
1: Visualize mo na, mauuna ako, mananalo ako, kukuhanin ko yung gold medal. Mga
0: yung visualization mo is on a positive note, hindi of yung course. Visualizing na, basta hindi kami matalo. And
1: pangit naman nun, no? Basta hindi kami matalo.
0: Yes, hindi kami malamangan ng ganito. And competition simulations.
1: Yes.
0: Kumbaga na iniisip mo din ano yung mga makakaharap mo and the level of competition itself.
1: Yon. Wow. Ang sarap naman isipin. Ano? Kaya nga, di ba sa FIFA, ang mga atleta lahat, protected nila. Hindi pwede magbasa, screened lahat ang kanilang FB
0: social
1: para
0: media.
1: Wala silang mababasa na against sa kanila.
0: Yes.
1: Kinuha lahat ang mga Facebook nila and hindi pwede makapasok yung mga negative bashing, negative comments.
0: Negative thoughts
1: para hindi maka-apekto talaga sa mentally sa atleta. Mahalaga yon. Maganda yung ginawa na yun ng FIFA.
0: Yes, and hopefully, mas mapalawak pa natin siguro sa
1: ating
0: bansa. Itong gantong mindset, yung gantong activity.
1: Yes.
0: And ma-promote pa natin yung sports psychology on international scene as well para matiyak natin na always on the best mindset.
1: Yes.
0: Itong ating mga atleta. Anyways, that wraps up itong ating episode.
1: Thank
0: maraming
1: so
0: salamat, Miss Cecil.
1: Maraming salamat, Jess. Maraming salamat po sa inyong lahat.
0: Maraming salamat din syempre sa mga kasama natin sa Master Control. Nandiyan si Rodson, si Mika, si Timothy,
1: si
0: Sir Edmond, si Sir Winson, and syempre ang ating malolos transmitter. Muli ito po si Jess Lloyd and Cecil Kimlat. Magandang hapon, Pilipinas.
11: Bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Gugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagpapayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
12: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag munang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
13: time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
16: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
15: Self-protection.
16: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
15: Seek early consultation.
16: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
15: Support fogging and spraying.
16: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
15: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Pinalakas, pinalawak.
24: Radyo Pilipinas.
23: Radyo
25: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
26: Colab.
25: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
27: Ang taginting ng FM.
28: At lakas ng AM.
27: Sa iisang himpila.
28: Pinagsanib na puwersa.
27: Para sa mas malawak.
28: Mas maraming mararating.
27: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
28: At serbisyo publiko.
25: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
26: Radio Pilipinas.
25: News nationwide.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
29: World News in 5.
25: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports.
2: Sports Podcast.
3: Di papahuli sa mahalagang kaganapan.
4: 66 Impormasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
6: Sports Radio. 918.
7: Radyo Magazine. 1278.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
26: Sa Capital 104.3 FM.
29: Capital 104.3.
30: Radyo Pilipinas World Service.
31: Sports Radio.
32: Radyo Magazine.
33: Serbisyo Publiko.
34: The AM and FM Collab.
35: Sa Capital 104.3 FM.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Pilipinas.
38: And Capital 104.3 Collab.
39: Collab.
40: Headlines. Ngayon.
41: Philippine Standard Time, it's 5:03 in the afternoon. Malacanang opened its gates to thousands of Filipinos as President Ferdinand Marcos Jr. celebrated his 69th birthday with a salo-salo that brought the traditional Filipino gathering beyond the palace grounds and into communities across the country. Over 9,000 guests were welcomed in Malacanang for the annual salo-salo sa palasyo, while simultaneous gatherings were held in 90 satellite locations nationwide. The president spent time at the Kalayaan grounds greeting guests and mingling with participants after a brief program marking his birthday. The guests represented different sectors including persons with disabilities, senior citizens, public school students, supporters, vloggers, and personnel of the office of the president. Police and military personnel foiled a bombing attempt in Lamitan City, Basilan after recovering an improvised explosive device several hours before the opening of the polling precincts for the historic Bangsamoro parliamentary elections. The IED was discovered during an intelligence-driven operation in Barangay Balobo conducted by the Lamitan City Police Station and other police units along with the Army's 112th Division Reconnaissance Company. The police said the Provincial Explosive Ordnance Disposal and K-9 unit personnel safely neutralized the device through controlled detonation at about 3:30 in the morning. And in news abroad, North Korea said it conducted a joint live-fire drill involving missiles, artillery, and drones that it claimed demonstrated huge destructive power. The test included firing different types of weapons simultaneously, likely aiming at developing the ability to overwhelm South Korean and U.S. air defenses. Experts say North Korea is not slowing its testing activities even after U.S. President Donald Trump recently scaled back a military exercise with South Korea in an apparent effort to revive diplomacy with leader Kim Jong-un. The North's official Korean Central News Agency said the drill was meant to practice the operations of an integrated weapons control system. South Korea's military earlier said it detected short-range ballistic missile launches from North Korea's eastern coastal Wonsan area on Saturday morning. That is our top of the hour news. It is now 5:05 in the afternoon.
42: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
43: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
42: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
44: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
45: Maganda man takbo.
44: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
42: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
46: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
42: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
47: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things. Harap.
42: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

Good afternoon, Pilipinas! Ang ating oras, 5:09 this Monday afternoon. Ito po ang Fight News Weekly dito sa Sports Radio 918. Meron tayong bagong camera angle. Live to live dito po sa Sports Radio 918 AM. At syempre, tayo po ay online sa ating sa ating nagbabalik na Facebook page na Sports Radio 918. Yes, sir. At syempre, live pa rin tayo sa ating YouTube channel. Sa Facebook din, sa Sports Radio live stream. Buhay pa ba yan? O naligwak na rin? Dami kong problema, ang dami nating Facebook page. Di ko na alam kung anong sikasuhin ko eh. Anyway, ayan, Sports Radio 918 is back on Facebook. Salamat naman. Pwera usog. Pwera usog ha. Okay, naging ma-action ang nagdaang weekend, lalong-lalo na sa mundo ng boxing. At meron pong dalawang Pilipinong boksingero ang nasa sentro ng mga sinasabi kong aksyon na yan. Ngayon, yung isang kababae natin, panalo, yung isa naman, unfortunately, ay natalo. Magkaiba yung resulta no, ng kanilang mga laban, but parehong may impact sa kanilang career moving forward yung naging resulta ng kanilang laban this weekend. Unahin po natin itong hindi pinalad, itong natalo nitong nagdaang Sunday, si Mark Magnifico Magsayo, the former WBC Featherweight World Champion. Unanimous decision ang naging resulta ng kanyang laban against Andres Cortez sa kanilang naging pagtatapat sa undercard nung Ryan Garcia Conor Benn main event ng fight card ng Zuffa Boxing. Lahat ng tatlong judges ang score sa laban 97-93. So talagang malinaw yung naging panalo nitong si Andres Cortez. Now dun sa naging laban ni Mark Magsayo against Cortez, maganda naman actually yung simula nitong si Magsayo. Simula pa lang ng laban, he looked to put the pressure laban dito kay Cortez. Tapos, umpisa pa lang, round 1 pa lang, bumabanto na ng mga power shots etong si Mark Magsayo. In fact, nung round 1, maganda yung uppercut na pinatama niya. Meron pa siyang left hook. Tapos, round 2, binugbog niya ng nagpakawala ng body shots etong si Mark Magsayo. Yun nga lang, sa gitna ng mga atake ni Magsayo, etong si Cortez actually landed the better combinations. And hindi lang better, he masipag siyang bumato ng kombinasyon. Kumbaga, sunod-sunod yung mga suntok nitong si Andres Cortez. Especially yung kanyang jab. Kaya naman, nakakapasok sa depensa ni Magsayo etong si Andres Cortez. Taliwas dun sa inaasahan nung team ni Mark Magsayo. Bilang extensive yung amateur background netong si Andres Cortez, ang inisahan nila, he will try to fight from long range gamit yung kanyang jab. But instead, ginamit niya yung jab para makapasok sa depensa netong si Mark Magsayo. And then, dun sa infighting, ayun na, dun nakaangat din netong si Cortez. And what's even more impressive, at least for me, is that lahat yan, ginawa nitong si Andres Cortez on a consistent basis. So, that means talagang maganda yung condition niya rito para sa laban ito. To do all those things every round habang tinatamaan din siya ng mga suntok itong si Mark Magsayo. So, he was absorbing, right, yung impact ng mga suntok ni Mark Magsayo while at the same time also dishing out his own offense. There were a couple of knockdowns na tinawag dito sa laban na to, round 3 tsaka round 4. Pero ito kasing Nevada State Athletic Commission, meron silang kapangyarihan na i-review yung mga ganong klaseng scenario
and decide kung papanatilihin nila yung tawag or babawiin nila. And in those instances, rounds 3 and 4, parehong binawi ano, nitong NSAC yung knockdown na tinawag kay Mark Magsayo. So that would have been 10-8 round para kay Cortez, pero naging 10-9 na lang. Now, etong si Cortez, habang consistent yung kanyang punch output, sa kabilang banda, si Mark Magsayo, mas hinanap niya yung kanyang power punches. Which is, ganun naman talaga yung laro niya eh. Diba? Alam natin kung gaano kalakas yung power sa mga kamao nitong si Mark Magsayo. But against someone like Andres Cortez na madiskarte. And who took Mark Magsayo by surprise by closing the distance instead of fighting from range. Ayun, doon nag-struggle na mag-adjust itong si Mark Magsayo. Yung mga atake ni Mark, more on yung movement niya, pasulong eh. Kumbaga, isang direction lang ano yung naging atake ni Mark Magsayo. Kaya na-counter yun itong si Andres Cortez. Now, as far as punch output is concerned, okay naman yung punch output, punch numbers ni Mark Magsayo. Through rounds 1 to 7, 296 total yung binato niya. Ang problema, yung kanyang accuracy. Because out of those 296 punches in the first 7 rounds, he only landed 82. Nagpakita ng buhay si Mark Magsayo in the last 3 rounds ng kanilang laban after getting dominated dun sa first 7. And at one, I think that was it, that in round 8 or 9, yung nasaktan si Andres Cortez, tinamaan ng kaliwa ni Mark Magsayo. But it came too late. Dahil nga pagdating sa scorecards, angat na angat etong si Andres Cortez. And also, again, yung conditioning ni Andres Cortez allowed him to absorb yung mga suntok sa kanya ni Mark Magsayo. And even though he got hurt during the last 3 rounds, hindi pa rin siya napabagsak, hindi pa rin siya na-knockout nitong si Mark Magsayo. Sabi ng CompuBox, Magsayo bumato ng 418 punches, 119 ang tumama. On the other hand, 450 ang binato ni Cortez, 153 ang tumama. So, that's an overwhelming difference in punches landed para dito kay Andres Cortez. Now, after this result, ang record ni Mark Magsayo ngayon, 29-3, 19 KOs, undefeated pa rin si Andres Cortez in 26 fights, including 13 knockouts. Ngayon, para sa akin, itong laban na to, itong naging performance ni Mark Magsayo and the subsequent result, posed some really hard questions on Magsayo. The biggest question para sa akin is, kaya ba niyang manalo against high quality opposition, lalong-lalo na dito sa 135-pound division? Nanggaling pa siya ng 126, doon siya nag-champion, umakyat siya ng 130, super featherweight, tapos ngayon lightweight, 135. Ano? Now, itong nakalaban niya, si Andres Cortez, hindi pa ho ito isang world champion at hindi pa ito nakalaban for a world title. Kumpara kay Mark Magsayo,

Lo sa career ni Mark Magsayo is yung panalo niya over Gary Russell Jr. nung nakuha niya yung WBC featherweight title. Pero in that fight, kahit na compromised yung kalaban niya, almost fought with only one hand, hindi pa naging ganun ka-convincing yung panalo nitong si Mark Magsayo. No? So the question, can he win? Can he beat high quality opposition? Lalo na ngayon nasa lightweight division na siya. Another question, masyado bang maliit si Mark Magsayo para sa 135? I don't know kung napansin mo pero ayan, katulad nito, nakikita ko sa TV yung laro niya. Pansin ko, ang nipis ni Mark Magsayo kumpara dito kay, ano, kay Andres Cortez. Isa pang tanong regarding kay Mark Magsayo, yung kanya bang power na naging puhunan niya at super at featherweight? Up until super featherweight nung lumaban siya, eh, meron pa ba? Uubra pa kaya dito sa lightweight division? Kasi ang marami siyang magagandang suntok na lapatama dito kay Andres Cortez. Na maybe against lesser opposition, eh baka nakakuha na siya ng knockout na panalo or a TKO finish. Pero yung Cortez, ano lang, tinanggap lang yung mga suntok ni Mark Magsayo, no? Although there was of course that moment in the last three rounds na muntik mukhang nahilo, nasaktan ni Magsayo si Cortez. And the last question, and siguro related to sa ano, related to sa number, sa question, first question natin, kaya bang masosolusyonan pa ba yung conditioning problem nitong si Mark Magsayo? Because that's the consensus observation sa naging laban sa kanya, no? Suspect pa rin hanggang ngayon, even at 135, yung kanyang strength and conditioning. Kasi hindi siya nakasabay eh. Dun habang dito sa laban against Andres Cortez, after a fast start, medyo nahirapan na siyang makatama in the following rounds. Nabuhayin siya ng konti dun sa round 8 pero yung round 9 hindi niya actually na-sustain eh yung pinakita niya from the first 2 rounds and then nung round 8. So yan ulit yung kanyang yung napansin sa kanya. Now I mentioned yung amateur background nitong si Andres Cortez. Napaisip tuloy ako, ano kaya ang posibleng nangyari kung natuloy yung laban ni Andres Cortez kay Charlie Suarez, 'di ba? Kasi Charlie Suarez is also an amateur standout, having competed in the Olympics, won multiple gold medals sa Southeast Asian Games. So, kung natuloy sana yung laban nila at super featherweight nung nandun pa si Cortez, maganda siguro yung naging laban. Although syempre, we will be rooting para sa ating Filipino boxer, pero naging maganda sana. Tingin ko naging maganda yung matchup na yun. Ano? Now, eto yung natalo, yung nanalo naman over the weekend, si Reggie Suganob laban kay Shivinati Nonchinga. Tinapos niya in the 5th round yung laban para maging number 1 ranked light flyweight ng IBF. Sa harapan pa mismo to ng kanyang mga kababayan sa Bohol, doon niya ginawa yung panalo. At bukod dyan, binawian niya itong si Nonchinga na tumalo sa kanya in 2023 nung dumayo si Siguanob sa South Africa nung pinaglabanan nila yung IBF light flyweight world title. In round 3, ayun, na-counter ng right straight ni Nonchinga itong si Suganob kaya binilangan siya ni referee Tony Weeks. Buti na lang naka-recover po itong si Suganob. And in round 5, nagpakawala siya ng sunod-sunod na atake. Right hooks yun para tapusin yung laban. Bagsak po itong si Nonchinga at matagal itong actually nakahiga sa canvas at kailangang umakyat ng medical personnel to attend to him. Pero buti na lang, ano, thankfully, nakabangon din. But Reggie Suganob now 19-1 with 8 knockouts. And the biggest, of course, reward nitong kanyang naging panalo is number 1 rank na siya and he is now next in line for IBF champion Tanong Sak Simsri para dito sa IBF light flyweight

0: called Taito. :23 Philippine Standard Time. Bahagi pa rin ng maaksyong boxing weekend. Balikan natin itong naging yung fight card na nilabanan ni Mark Magsayo. In the co-main event, si Jai Opetaia defeated Noel Mikilian by 9th round TKO para mapanatili yung kanyang ring and Zuffa cruiserweight world title. And tinapos ni Opetaia yung laban in a brutal way. Brutal yung naging finishing sequence dito eh. In that round number 9, magkadikit sila nung bumitaw ng overhand right etong si Jai Opetaia. Parang no-look pa nga yung suntok niya kasi yung ulo niya was under the right arm nitong si Noel Mikilian. And immediately after tumama nung right overhand right niya ni Opetaia, inipit ni ano ni Mikilian yung kanyang kanang kamao. Ano? But ang problema, libre yung kaliwa ni Opetaia. And Opetaia followed up with 2 solid left hooks after nung overhand right na yon. Nasaan na yung left hook ko? Pakita mo naman. Ayaw? Yan! Ayan, nakita mo doon sa bandang ilalim ng picture. Ano? Iniipit nung Mikilian yung kanang kamao, yung kanang kamay ni Opetaia. Pero ginawa ni Opetaia, yung kaliwa yung ginamit niya, dalawang left hook yan. Ngayon, after tumama nung pangalawa, bumitaw agad etong si ano, bumitaw na yung si Mikilian. And pagkabitaw niya dun sa right hand ni Opetaia, ayun, right hook naman ang pinakawalan ni Opetaia. And muntik ng, actually pabagsak na dyan yung Mikilian, nasalo lang siya nung lubid. Na hindi naman siya totally bumagsak, so sinubukan pa ni Opetaia na bumato ng isang suntok para talagang tapusin ang laban. Hindi lang malinis na tumama yun kasi sumingit yung referee para bilangan etong si Noel Mikilian. Bumilang yung referee hanggang 8 and I think sinabi ni Mikilian hindi na niya kaya eh kasi pinapalakad siya forward ng referee tapos nag-uusap sila although hindi naman narinig during the broadcast but mukhang sumuko na rin yung si Mikilian. And that improved etong record ni Opetaia, 31 wins, 0 losses, 24 knockouts. At pagkatapos ng kanyang impressive na panalo, umakyat sa ibabaw ng ring si WBC and WBO Cruiserweight World Champion David Benavides. At doon sa ibabaw ng ring, nagkasundo sila na maglaban. Etong si Opetaia, meron IBF champion na to dati. Pero dahil nga pumirma siya with Zuffa Boxing, eh, binawi sa kanya ng IBF yung kanyang world title. Ang natira sa kanya, yung Ring Magazine, yung kinoconsider na lineal championship. And then dun sa unang laban niya sa Zuffa Boxing, nakuha niya yung Zuffa title ano, with that victory. Now, in the main event naman, Ryan Garcia defeated Conor Benn by 2nd round TKO. Siya pa rin ang WBC welterweight world champion sa kanyang unang title defense. Nagtataka ako rito. This was sanctioned ng WBC. Itong laban ni Ryan Garcia. Pero si Noel Mikilian na siyang WBC champion... hindi binigyan ng sanction ng WBC. Ano? Now, Garcia, round 1, pinatiklop yung tuhod ni Conor Benn with a massive right hook. Pre, round 1, pakita mo yung picture. Sayang eh. Yan! Parang ano eh, hindi nakita ni Conor Benn yung suntok na yan. It came out of nowhere habang naghihintay si Benn ng pagkakataong umatake. Inunahan siya nitong si Ryan Garcia. bagsak dyan si Connor Ben. And then in round 2, nagpaulan ng tila ba walang humpay na head combinations etong si Ryan Garcia. Yun na talaga tinarget niya yung ulo nitong si Connor Ben. And Ben, walang magawa on the ropes, kundi, he wasn't really moving side to side para iwasan yung suntok. And after a couple more right hands coming from Ryan Garcia, itinigil na ng referee ang laban. Garcia now 26-2 with 21 knockouts. At pagkatapos ng kanyang panalo, isang pangalan ang kanyang binanggit, the WBO Welterweight World Champion na si Teofimo Lopez. Now, kung matuloyan yung laban ni Teofimo Lopez, or maybe even Ryan Garcia will go for the rematch against Devin Haney, ang ayon sa balita, baka ang pupuntahan niyan is yung Cinco de Mayo weekend next year. Kasi una nang sinabi ni Ryan Garcia, plano niyang lumaban on that date. And ang magiging co-starring niya itong si David Benavides. Kung matuloy yan, mukhang I think that's a good thing for boxing, considering na sa mga huling taon, parang may monopoly si Canelo Alvarez doon sa Cinco de Mayo weekend. Siguro naman, this time around, oras na para iba naman. Diba? Ibang klaseng boksingero naman. And, kung matuloy yan, and Zuffa Boxing can sign both Garcia and Benavides, ay mas malaking bagay yan para sa Zuffa Boxing dahil both boxers ay magiging free agents. Di ko alam kung may isang laban pa ba o last fight na ni Ryan Garcia sa Golden Boy. Tapos si Oscar De La Hoya hindi pa nanood dito sa laban ng boksingero niya. Siguro, baka makadagdag na naman sa lamat sa relasyon nila yan. And si Benavides, ang alam ko meron pa itong isang laban sa current deal niya ngayon before he becomes a free agent. So after this week's boxing action, next weekend, ito pinakaabangan, UFC 331 sa Crypto.com Arena, araw po ng Sunday, dito sa Pilipinas. Sa main card nito, magtatapat sa light heavyweight division si Alonzo Menifield. Kalaban si Ivo Baranewski. Sa lightweight division naman, Renato Moicano. Kalaban si Brian Ortega, a pair of former world title challengers. Featherweight division, Patricio Pitbull. Kalaban si Duho Choi. And then in the co-main event, we have Arman Sarukyan laban kay Mauricio Hufi. And quite possibly, ang mananalo sa dalawa is going to be the next challenger para kay lightweight champion Justin Gaethje. And then in the main event, marami nag-aabang nito, including ako, the rematch between Joshua Van, the champion, and the former champion na si Alexandre Pantoja. Nabitin kasi yung kwento nito nung una silang naglaban, di ba, na injured. Freak injury yung nangyari actually dito kay Alexandre Pantoja. And quote-unquote, walang kahirap-hirap. Diba? Eh, nakuha nitong si Joshua Van yung flyweight world title ng UFC. But now, he will get the chance to prove na he's better than Alexandre Pantoja. On the other end, Pantoja will get to prove na, teka, ako talaga ang kampyon nitong division na to, na hindi talaga sa kanya nawala yung world title dahil nga it was because of an injury. So UFC 331 this Sunday sa Crypto.com Arena. Philippine Standard Time, it's 5:33. Pag-usapan natin ito, magiging kampanya ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa pagpapatuloy natin dito po sa Fight News Weekly.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Hindi ko na kasi. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
6: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
7: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
6: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
7: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
6: Nanay naman eh.
8: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
10: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
11: mula September 19 hanggang October 4
10: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
11: The 20th Asian Games.
10: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sideline ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
11: The 20th Asian Games.
10: Dito sa Sports Radio 918.
0: 5:37 in the afternoon. Hindi pa naman officially po nag-umpisa, no, ang 20th Asian Games dahil may limang tulog pa before the opening ceremony. But merong mga combat sports na mag-umpisa as early as September 20, the day after the opening ceremony on September 19. Ngayon sa sports program ng 20th Asian Games, 10 combat sports ang nandito. Boxing, fencing, judo, jiu-jitsu, karate, courage, MMA, taekwondo, wrestling, at saka wushu. The earliest na mag-umpisa ang karate, September 20 yan hanggang 23. Ganun din ang MMA, September 20 hanggang 22. At ang wushu, September 20 hanggang 24. Ang boxing, September 21 hanggang October 2 ang schedule. Fencing, September 22 hanggang 27. ang judo September 30 hanggang October 3. Jiu-jitsu October 1 hanggang October 3. Ang kurash September 27 hanggang 29, taekwondo October 1 hanggang October 3, and lastly ang wrestling September 30 hanggang October 3. So 10 of those, these 10 combat sports ay bahagi ng 38 total sports na lalahukan ng Team Pilipinas dito sa 20th Asian Games. Now, sa huling dalawang campaign ng Pilipinas sa Asian Games 2023 at saka 2018, out of the 39 medals na nakuha ng Pilipinas, 25 out of 39 medals ng Pilipinas in the last two Asian Games ay nanggaling sa combat sports. Nanggaling sa martial arts. That's 64% mga kaibigan ha, ng kabuuang medal collection ng Pilipinas in the last two Asian Games. So malaking bagay, hindi ba? And that of course includes the two gold medals ni Annie Ramirez at ni Maggie Ochoa in 2023 sa Hangzhou, China. So malaki rin ng ano eh, malaki rin ng I think pag not necessarily pressure but malaki ang expectations sa ating mga combat sports athletes na magbigay ng medalya para sa Team Pilipinas. Now, one of the combat sports athletes natin na lalahok sa Asian Games this year ay ang fencer natin na si Noli Tuo, si Junior. This is going to be his second Asian Games campaign back in 2023. Isang panalo na lang kailangan niya to enter the medal rounds but natalo siya in the quarterfinals. Now, between then and now, isang bagay na napansin ko rito kay Noli Tuo kasi napakasipag nitong sumali sa mga international competition. Yung podium finish mailap pa rin internationally pero kada competition he gets to experience yung iba't ibang level ng laro ng iba't ibang kalaban niya from all over the world. Let's find out how does he plan to translate yung experience na yon sa numerous international tournaments na nilohokan niya patungo dito sa kanyang magiging laban in the 2026 Asian Games. Ito po ang ating national fencer in men's epee na si Noelito Jose Jr.
12: Top our fencers bound for the Asian Games, Noelito Jose. Noel, welcome once again to Sports Radio.
13: No po. Thank you, boss.
12: Yes, okay. Nasa Spain pala ha, ang training bago ang Asian Games. Kumusta kayo dyan sa Spain and where in Spain?
13: Ay, nandito po kami ngayon sa Valencia for training camp and we learn a lot now kasi siyempre ibang style po itong coach dito and then marami po kami natututunan and marami kami na-realize talaga.
12: Yes. Gaano katagal ang training camp sa Spain?
13: 14 days po kami.
12: 14? Oh,
13: yes,
12: 14
13: sir,
12: days.
13: Week.
12: Oh, wow. Ano? Paano nagkaroon ng training camp ang Philippine fencing sa Spain?
13: Usually naman po, meron talaga kaming training camp before Asian Games and then SEA Games. Tapos ngayon pong Asian Games, parang ang ginawa kasi may weapon siya. So, depende sa weapon. Kunwari, yung foil po, dahil ang coach nila is Korean. Yung foil team, sa Korea nag-training kami. And then, kaming EPE naman, parang yung contact namin is nandito sa Spain na coach. So, dito po kami nag-training. And then, yung Saber, dapat po sa Taiwan sila mag-training naman.
12: Yes. Okay, so sinong coach natin dyan sa Spain? Foreign coach na handling this training camp?
13: Yes po. Yung coach po dito is taga-France. Dati po kasi nung 2022, nag-training kami sa France with Miggy rin, nung before SEA Games. So, nag-training kami under him. And then, lumipat na siya dito sa Spain. Kaya parang sinundan namin training. Kasi maganda, nakikita namin na medyo nagmamatch kami ng vision sa fencing. Naiintindihan niya kami, naiintindihan namin siya.
12: Yes, okay. So, sino ang sumusuporta sa ating training camp?
13: paid po ito ng Philippine Sports Commission. And then, yeah, syempre may support po from PFA para masikasa po lahat ng training camp namin.
12: Well, at least, ano, full support by the Philippine Sports Commission for this Asian Games, this training camp. At least 14 days. Okay, gaano ang improvement the past days? Alam ko matatapos na rin itong camp ninyo dito.
13: Yun naman po, everyday talaga. Marami kami natututunan, nag-i-improve talaga everyday. Na nakikita namin kung ano yung mga dapat i-adjust during game. Yung mga mistakes namin kung bakit sometimes parang nahihinder but yung growth namin but minsan hindi kami lumalakas na. Parang pinaparealize niya na minsan ito yung mali nyo na palitan nyo. And then ito yung dapat para, kasi ano rin eh, exposed talaga yung coach na to sa mga World Cup, sa mga Grand Prix, mga World Championships. So nakikita niya na rin kung ano yung mga current situations talaga sa mga fencing sa world na ito yung mga uso. Hindi naman totaling uso pero yun yung nangyayari sa competition ngayon. So dapat nag-a-adapt kami doon.
12: So, gaano kaya magiging malaking tulong itong training camp ninyo na ito sa pagsali sa Asian Games sa Japan?
13: Malaking tulong po talaga kasi nga po, sabi namin is ang dami namin na-realize talaga na mali at tama sa paglalaro namin eh. So, syempre po, meron kaming adjustment sa game and then magko-compete kami this weekend. So, parang makikita rin namin if magiging effective ba talaga itong adjustment na gagawin namin.
12: Yes. Sabi nga ng teammate mo, si Miggy, para daw siya ulit nag-start in learning fencing dito sa coach na ito, French coach. Ano pangalan ni coach?
13: Si Coach George Karma.
12: Okay.
13: Karam, si Karam. George Karam. Yes, yes.
12: Coach George Karam. Okay. French fencing yes, yes. Coach. So, anong schedule between today and yun na nga, pagpasok nyo sa Asian Games in Japan?
13: Magko-compete muna kami this weekend sa Croatia, FIE Satellite. And then, flight na namin pabalik ng Manila sa Monday. And then, Tuesday ang dating namin ng Manila. Tapos Wednesday, flight na namin papuntang Japan. Kasi mag-attend kami ng, ano, ng opening ceremony.
12: Wow! Kasama kayo sa opening ceremony, yung fencing? May representative from fencing?
13: Yes, 6 flats pong nabigay. Sa amin.
12: And ikaw at si Miggy sasama sa opening?
13: Hindi po si Miggy eh.
12: Okay.
13: Si Kuya Nat, si CJ Concepcion, si Juliana Gomez, and yung dalawang katantan, Samantha and Jana.
12: Okay, tapos ikaw. So, 6. So, yeah, nice. Looking forward to that opening ceremony, Noel? You know, ibang klase yung pumaparada, di ba? Kasama yung ilan pa sa mga piling-piling atleta ng Pilipinas. Ganun yes, ka excited. Bro. This is Asian Games, hindi lang to SEA Games.
13: Sobrang ganda po talaga.
12: Mm-hmm. Okay, so looking forward to that opening ceremony. Okay, so how do you see the campaign in Asian Games in Japan? This is your second Asian Games.
13: Yes. Para sa akin, nag-aim talaga ako makamedal. Though alam kong hindi siya madali, siyempre, pero hindi naman siya imposible talaga. Kasi last 2023 po talaga medyo unexpected din naman na umabot ang quarterfinals. So parang medyo yun yung pinanghahawakan ko minsan na parang, though alam ko naman talagang, pinagandaan talaga naman namin yung competition na to. Though siyempre nga hindi magiging madali kasi merong Korea, Japan, China, Kazakhstan, Hong Kong na malakas-lakas din talaga. Pero hindi naman kasi, parang hindi naman lahat yun sasagasaan mo or dadaanan mo talaga, di ba? Totoo naman kasi parang bracketing naman yan eh. So, paswertehan din ang bracket. Like last time, mabigat yung bracket pero nalusutan ko eh. Natalo ko yung China na Olympian. Natalo ko yung Kyrgyzstan na Olympian. So parang sabi ko, hindi siya imposible. So sabi ko, if dati nakayanan ko, sana makayanan ko uli ngayon kasi bibigay niya naman sa amin kung para sa amin talaga siya. And pareho kami nag-training ng kalaban ko. So, hindi imposibleng hindi ako makamedal din.
12: Yes, okay. Good attitude. So, individual Ipay and at the same time, team Ipay, Saliveo,
13: yes.
12: With Miggy
13: yes,
12: and probably who's the other two?
13: From the foil.
12: Okay. Ginawa niyo na ba yan in the past?
13: Yes, noong 2020 Asian Games din, dalawa kasi kami naging naglaro, tapos isang foilist yung naglaro. So pinaglaro po namin siya sa team event din ng FA.
12: Yes. And then kayo din, lalaro din ba kayo sa foil team event?
13: Ay hindi po eh. Yung foil coach kasi, yung Korean coach, hindi niya gusto maglaro na ibang weapon yung magta-third man sa team event nila.
12: Mm-hmm. So kumpleto sila sa foil?
13: Ay hindi po. I mean, hindi po sila maglalaro ng team event.
12: Ah, okay. So they opted not to play na lang. So officially,
13: yes.
12: Ilan kayo from Philippine Fencing to compete at the Asian Games?
13: We are 12. Po, tigda dalawa per weapon. Dalawa sa epee, dalawa sa saber, dalawa sa foil. Six. So, six men, six women.
12: Mm-hmm. Base sa usapan with the coaches and with the whole team, and of course, with the new leadership, diba, sa ating Philippine Fencing Association.
13: Yes.
12: Ano yung goal natin? Ano yung, well, general, ano, general goal as we compete this time?
13: As much as possible, syempre, goal naman talaga is makakuha ng medal sa Asian Games. Alam namin hindi siya ganun kadali na makakuha ng gold agad, syempre. Pero uutik-utikin namin, tsatsagain talaga namin kasi nandun na kami, binigyan kami ng support ng government, ng mga coaches, ng mga officials namin sa Philippine Fencing Association. So, nandiyan yung support sa amin. So, di po namin sila kayo bibiguin na pagsisikapan talaga namin gawin yung best namin sa training and sa competition.
12: When it comes to Asian fencing, gaano ba kataas ang level? Kasi nga sa Southeast Asia, di ba, medyo hirap na nga rin tayo na manalo ng gold medal kasi ang uhusay ng mga kalaban natin. How about in Asia pa?
13: Ngayon, medyo nagdo-dominate ang sa foil at FA is Asian talaga sa world.
12: World!
13: Yes, yes, dati is European eh.
12: Oo, foil and foil. Asia ang nagdo-dominate sa world.
13: Pati saber din kasi in Korea. Okay. Yes, yes. Kasi sa FA naman, Kazakhstan and Japan. Sa foil is China, Hong Kong, Japan. Tapos sa saber naman is Korea talaga.
12: Mm-hmm.
13: And may Japan sa women, yung Japan Olympic champion ba? Or grabe. World champion. Yes, so ganun kalakas na rin talaga yung Asian ngayon sa world stage din.
12: Oo, talaga yata sa world, sa Olympics, talagang Asian ang nangingibabaw na. Kaya gagapangin, let's say, ng Pilipinas para lang talaga makapodium in every competition dito sa Asia, di ba? Grabe,
13: yes,
12: ano? Ano po yung malaking push, motivation sa'yo in your second stint at the Asian Games?
13: Para sa akin talaga, medyo pinangahawakan ko talaga po nga yung top 8 finish ko last 2023. Kasi sabi ko talaga, that time medyo unexpected run talaga yung nangyari eh. So sabi ko, if that time nakayanan ko, eh lalo na ngayon, syempre mas pinaghandaan ko, alam ko na ano yung, kasi last time, first time ko syempre, kahit papano, hindi ko masyadong alam paano galawan sa ganong stage na Asian Games. Kasi iba rin yung pressure ng Asian Games eh. Iba yung crowd. Unlike sa mga Asian Championships, puro fencers lang nandun. Unlike pag Asian Games, ang daming iba't ibang countries na nanonood talaga to support for their fencers. So ngayon, parang sabi ko, parang January pa lang, nakaset na talaga yung ano ko na Asian Games this year. Kailangan ko bumawi. Na ako, if dati kaya, malapit na ako makamedal. So ngayon, gagawin ko yung best ko lahat-lahat. Every training, kahit mahirap, syempre, and kahit sometimes, syempre, hindi ka motivated. Hindi naman talaga lagi ikaw motivated kasi iba yun. Lalo na tumatanda, adulting, may rami rin sometimes distractions.
12: Yeah.
13: So, yun pa rin, kailangan disciplined lang talaga na focus ka sa goal na, lalo na marami sumusuporta sa akin, may Ayala Foundation, tas meron Olympic Solidarity, tas yung association, Philippine Fencing Association is, ano rin, parang supportado rin naman po ako. So yun, parang iniisip ko rin sila every mahirap yung training, sa umaga, pag nag-gym, ang bigat ng binubuhat ko with Coach Jay. So kahit mahirap sa iko, para sa bayan talaga siya. And syempre, parang grateful ako kay God kasi parang binigay niya yung talent na to para sa akin na marami nagsusupport dati. Medyo yun yung problem ko, yung support from the financial support. Ngayon, nadagdagan yung support. So parang sabi ko, nandito na lahat. Bakit? I mean, kailangan mas mag-perform ako.
12: Yes, amen, amen. Diba? Let's believe and let's claim na this is the time, diba, for Noel dito sa Asian Games. Kung nag-top 8 last time, who knows, di ba? Podium this time around at the Asian Games in Japan. Gaano kagaan din sa training? Sabi mo nga, mahirap ang training, na meron ka namang buddy-buddy, si Miggy, kasama mo dyan sa training camp. And oftentimes, mukhang kayo naman magkakasama sa training.
13: Ano po? Sorry, gaano ka?
12: Gaano ka, yeah, ka-helpful din that you have Biggy,
13: yes,
12: training
13: yes.
12: camp, tapos dun din sa mga ibang international competition.
13: Yes, kayo, yes. Apo, yun talaga rin, medyo grateful ako sa mga tao sa paligid ko kapag minsan, palaging na nagpo-push sa akin or kami nagpo-push together. Si Miggy, yung coach ko, si Coach Onyong, si coach ko sa gym, si Coach Jay. Kasi po parang, siyempre nga, alam naman namin pare-parehong mahirap yung training. Pero kailangan namin talagang pagpursigihan pa talaga. So lagi kami nandyan sa isa't isa. Pag isa yung down, kailangan mo siya i-motivate, i-push, i-cheer up. Then pag ako yung down, nandyan din sila na parang sinasabi nila na siyempre no pain, no gain. So kailangan natin mas pagbutihin pa yung training para mas lumakas pa. Kasi kung madali lang yung training, di ba parang edi lahat na ng fencer malakas, lahat na ng atleta, gold medalist. So parang kung gusto mong lumakas ka talaga or mangibabaw ka, parang that willing kang mag-training na harder than them.
12: Yes, okay. So who is the coach going with you? At the games? Sinong coach?
13: Si Coach Onyong Vizcaino po.
12: Ah, si Vizcaino. Okay, yes. Yun. So, kayo pala ay may, kayo pala ay local coach?
13: Yes,
12: Pinoy
13: ang
12: coach.
13: FA.
12: Ang IPA, you know, pero yes, yung dalawa may foreign FA coach sila.
13: Yes.
12: Yung foreign and Saber.
13: Yes, Saber. Iranian coach for the Saber and then Korean coach for the foil team.
12: Oh, that's nice. Okay. So, meron ka pang mensahe na pwedeng ma-share sa amin as you compete in the games, and I'm sure ito namang mga competition na ito ang ultimate kumbaga end nito is, you know, Olympics in 2-3 years from now, diba? Dugtong na rin
13: yes,
12: yan.
13: Yes.
12: Wala man itong qualifying points, but I think since the best in Asia na nga makakalaban nyo, pag nagkaroon kayo ng continental qualifying, yun din ang kaharap nyo. So, may kinalaman pa rin sa LA Olympics. Your thoughts on that?
13: Yun po. Thank you po sa PSC, sa PFA, sa POC, sa Ayala Foundation po. Sa support palagi sa akin, sa team namin, sa fencing team. Kasi 5 din kaming atletang Ayala.
12: Oh, talaga?
13: So, yes, yes, sino? From fencing team. Si Nathaniel Perez, si Haniel Abelia, si Samuel Tranquilan, Diana Katantan, and ako po.
12: Wow, congrats!
13: So, grateful po kami sa Ayala Foundation din kasi po, nadagdagan talaga din kami ng competitions and training camp para makapag-prepare sa mga qualifiers namin. Thank you po sa PSC kasi binigyan kami ng competition last time sa World Championships, sa Asian Championships, and then sa training camp po na to na malaking help talaga sa amin para mag-improve kami. And then, para mapaghandaan tong Asian Games, and then yung siyempre sa LA Olympics talaga, sobrang grateful kami sa mga support sa lahat sa inyo po. And then, please continue to pray for us po. Kasi po, siyempre, wala namang imposible kahit hindi madali. Pero kakayanin po, basta if ibibigay talaga ni Lord para sa atin, para sa amin, para sa bayan, then wala po imposible.
0: Yan po ang ating Asian Games bound men's epee fencer na si Noelito Jose Jr. Now, ang fencing sa Asian Games will run for 6 days. Every day, meron po yung paglalaban ng gold medal, ano? Fencing, kagaya din ng courage, jiu-jitsu, taekwondo, wrestling, wushu, judo, karate, lahat ng competition days merong medalyang paglalabanan along with jiu-jitsu courage. Yung dalawang combat sport na meron pang mahabang preliminaries, syempre yung boxing, ang final events niya lahat October 2. Ganon din ang mixed martial arts na sa third and final day, nakaschedule yung mga gold medal matches. But the rest, every day, meron pong pagkakataon ng ating mga Pinoy na combat athletes na manalo ng medalya para sa Pilipinas. So, again, September 19 ang opening ceremony niyan. Kayo po'y tumutok. Inaanyahan po namin kayong tumutok dito sa Sports Radio 918 para sa updates patungkol sa laban ng ating Team Pilipinas in the 20th Asian Games. 2 minuto po bago mag-alas 6 ng gabi ngayon Lunes. Salamat sa pagtutok sa ating programa. Up next, Sports 918 with Ria Arevalo. Bukas, post-game tayo. Pag-usapan natin ang Gilas. Aray ko po. Di pa wala pang opening ceremony. Uuwi ni. Yari tayo dyan. Anyway, bukas po, post-game at 5 p.m. Until tomorrow, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
19: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
20: Maging panatag Pilipinas.
21: Headlines, headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's 6:01 in the evening. Electoral sabotage charges may be filed against those behind the pre-shading of ballots in Maluso, Basilan, where over 16,000 official ballots have been compromised. COMELEC Chair George Erwin Garcia said the incident is an election offense and those responsible will be held accountable. Report said some 16,653 official ballots in 36 polling precincts in the town were pre-shaded. An estimated 820,000 devotees participated in the Traslacion procession as part of the Peña Francia Festival 2026 in Naga City. Police Regional Office 5 Director Brigadier General Randy Glenn Silvio said the Traslacion was peaceful, orderly, and generally secure. Police personnel were deployed in strategic areas, particularly at locations identified as potential crowd congestion points. As part of preventive measures, police used placards and public reminders to ask devotees to secure their belongings, stay hydrated, remain with companions, and report suspicious activities or emergencies to authorities. The police's Upland Bandilo disseminated safety reminders and advisories, reinforcing the importance of cooperation, discipline, and compliance with safety measures during the procession. Meanwhile, in news abroad, some 10,000 people rallied in Stockholm to demand stronger action on climate change weeks before Sweden's general election. Climate campaigner Greta Thunberg joined the rally as organizers accused the government of weakening emissions policies and urged politicians to act faster to meet Sweden's climate targets. Around 10,000 people marched in Stockholm on Sunday for a protest against human-made climate change, just weeks ahead of a general election where the issue is among Sweden's voters' top concerns. Experts in Sweden and abroad have warned that the government's climate policy jeopardizes the country's emissions-cutting goals to reduce CO2 emissions from transport by 70% from 2010 levels by 2030 and to achieve net zero emissions by 2045. That is our top of the hour news. It's now 6:03 in the evening.
1: Time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
18: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
22: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
18: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
22: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
18: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
22: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
18: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
22: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
18: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
23: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
24: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
23: Self-protection.
24: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po na insect repellent.
23: Seek early consultation.
24: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
23: Support fogging and spraying.
24: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
23: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan.
2: isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
25: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
26: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
27: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
28: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
29: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
30: mula September 19 hanggang October 4
29: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
30: The 20th Asian Games.
29: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
30: The 20th Asian Games.
29: Dito sa Sports Radio 918.
14: This is a public service announcement.
31: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
14: This is a public service announcement.
32: A public service announcement
14: from PBS,
17: Presidential Broadcast Service,
14: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
31: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: This is a public service announcement.
33: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
32: A public service announcement
14: from PBS,
17: Presidential Broadcast Service,
14: and Radyo Pilipinas.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
25: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
26: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
27: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
28: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
31: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
34: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
34: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
1: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
6: Maganda man takbo.
1: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
34: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
8: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
34: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
34: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
12: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
13: Kanilang strengths and assets.
12: Pag-uusapan yan.
13: Kasama si Ria Arevalo.
12: Let's go team.
13: Sports 918.
15: Sa magandang gabi Pilipinas, ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo, makakasama niyo po sa ating pagtatanghal ngayong araw ng Lunes, September 14, 2026. Samahan niyo po ako sa ating pagtalakay at babahagi ng mga balita, development sa mundo ng palakasan. At syempre pa, ang ating tinututukan, malapit na po, 5 araw na lamang ang formal na pagsisimula ng 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. So, 5 days to go before the official start ng Asian Games. Pero hindi pa man formal nagsisimula ang kampanya ng Pilipinas or ang formal na nagsisimula ang 20th edition ng Aichi Nagoya Asian Games na dethrone na ang defending champion sa men's 5-on-5 basketball at yan ay ang Pilipinas. Kanina po natapos na ang kampanya ng Gilas Pilipinas sa ginaganap na 5-on-5 men's basketball nitong multi-sports competition. Naku, pag-usapan natin yung kanilang naging pagkatalo sa kamay ng China. Yung China, parang yung ex mo na talagang gustong-gustong makabawi at yun ang ginawa nga po nila. No, medyo bitter pa in China, kaya talagang kanina talagang pinulbos nila ang Pilipinas sa pamagitan ng 44-point victory. At dahil doon, tuluyan nang na-eliminate ang Pilipinas sa kontensyon nito nga po men's basketball competition. So, yung game kanina, yun na rin yung huling laban ng Gilas Pilipinas dahil wala na pong ano dito, classification matches. So, meaning, sa kanilang pagkatalo kanina sa China, hindi tayo nakausad sa quarterfinals at tatapusin nga po

And iba pa mga developments nga po sa Asian Games sa nalalapit nga po na pagsabak-saksyon ng karamihan sa ating mga atleta dito sa 20th edition ng Aichi Nagoya Asian Games. So mamaya po ating talakayin yan. At iba pa mga developments no, dito nga po sa pagtatanghal natin ngayong gabi. Napapakinggan tayo sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo. Napapakinggan din sa PBS Receiver app. So pwede nyo pong i-download sa inyong mga cellphones ang PBS Receiver app para anytime, anywhere. Pwede nyo po mapakinggan yung mga programa sa ating himpilang sports radio at iba pang mga himpilan sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. And aside from that, napapanood tayo sa ating official Facebook account. Finally, ayun, na-recover na natin yung talagang unang FB account natin, no? Na-restore na ang Sports Radio 918. So, pwede niyo pong matunghayan dyan yung ating mga balita, developments na ibinabahagi. Pero, nandun pa rin yung dalawa pa nating alternative na FB account. So, nandyan lang yan, naka-standby. Pero, yan nga po yung ating mga paanyaya. No? Please add or actually follow and like. Ayan, our social media accounts, Facebook. And then, meron din tayo sa X, Sports Radio 918 AM. And sa YouTube, napapakinggan na rin tayo. O, napapanood na rin tayo sa YouTube. So, pwede nyo pong silipin yung ating YouTube channel and please subscribe sa Sports Radio 918 AM. So, yan po yung mga paanyaya natin sa inyo. Pati na rin sa ating website. So, yung news website natin is radiopilipinas.ph/sportsradio 918. So naroon po yung iba pa mga balita natin sa larangan ng sports. Okay? So 21 minutes after 6 a.m., dumako na tayo sa ating top story. Medyo malungkot na balita ito dahil natapos na po ang reign ng Gilas Pilipinas sa men's 5-on-5 basketball ng Asian Games. Okay, tatlong taon ang nakalipas nung nakamit po ng Pilipinas ang gintong medalya dito sa Asiad. And every 4 years, di ba, yung Asian Games, na nakawan pa tayo ng isang taon. Kasi nga, dapat yun 2022 eh. Pero dahil sa COVID, so naantala, 2023 edition. But just the same, no, tatlong taon nga po na hinintay natin ang pagkakataon na depensahan itong gold medal, ngunit hindi naging matagumpay ang ating koponan. So unfortunately, kanina lumasap na 44 point na pagkatalo sa kamay ng nagngingit-ngit na China ang Pilipinas. At dahil nga po dito, no, ay tuluyan na tayong na-eliminate dito sa men's 5-on-5 basketball competition. So, hindi na tayo nakatungtong dun sa quarterfinals ng tournament. And that will mean na magkakaroon po ng bagong kampiyon o bagong gold medalist dito nga sa Asian Games. So, nakakalungkot. Ayon sa iba, nakakahiya dahil ang final score, 105-61. So, 44 points. Talagang dinurog tayo ng China sa ating naging laban. Na kung tutuusin eh, may chance tayo na makausad pa rin sa quarterfinals kahit natalo, no, ang Gilas Pilipinas. Kasi going into the ball game, lamang tayo sa mga karibal natin dun sa third place na pinupuntirya nating maging pwesto. No, the two best third placers kasi in the three groups, yun ang makakakuha ng last two spots sa quarterfinals. Tinalo ng Bahrain ng Kazakhstan kanina. So, third place na talaga yung Pilipinas sa Group C action. Ngunit, kailangan pa rin na ma-maintain natin yung losing margin. Dapat 36 pababa, 36 points pababa. So, hindi tayo we can't afford to lose 37 points or more sa kamay ng China. No, mas madali sana kung mananalo tayo kontra China.

0: lang yun, sigurado tayong pasok sa quarters. Kung matatalo, yun lang ang requirement, no? Kailangan iwasan nating matalo by 37 points or more. Pero kanina po talagang nagpasiklab ang China sa paunguna ng kanilang mga shooters at itong kanilang big man na si Junji, no? Si ano nga bang pangalan ng si Junji? Okay. Naka-20 puntos siya eh. Para nga po. Ito yung kanina sinasabi na tinago daw sa previous games ng China at inilabas lang dito sa laban natin kontra or dito sa laban nga nila kontra Pilipinas. So, nagpasiklab ang China. Talagang 5-0 run ginawa nila and then first quarter na medyo nakakaagapay pa tayo dun sa ating kumaga dun sa ating laban, no? I think 20, wow, malaki na rin. 20-point lead at the end of the first quarter yung hawak nga po nitong China and then napalobo pa nila yan 236 points, no? Nung halftime. So, 36-point advantage, hawak ng China, 66-30, yung naging halftime score in favor of the Chinese. Nagpaulan kagad sila ng mga tres, and yung inside presence, napaka-dominante, no? Dahil, kumbaga, tinake advantage ng China yung kanilang height against the Philippines kasi dehado nga po tayo pagdating sa frontliners natin. And they led 66 to 30 at the end of the first two quarters of action. Nagpatuloy sa second half yung pananalasa ng China. And from there, third quarter, no, merong point doon na hindi tayo nakascore. And we were limited to only, I think, 10 points. No, 10 points sa third period habang yung China naman talagang patuloy pa rin sa pag-maintain, pag-sustain ng kanilang kalamangan. So going into the fourth quarter, humarap na kagad tayo sa 39-point na deficit. 79-40 yung score. And then sa fourth period, pinilit ng ating mga manlalaro na bawasan sana yung malaking kalamangan ng China pero hindi tumitigil yung Chinese squad no sa pagdomina ng laban at para nga po talaga tuluyang i-eliminate dito sa contention ang Pilipinas. So si Junji Wang, ayun, si Junji Wang yung nauna para sa China with 20 points and 14 rebounds habang 14 puntos naman ang naitala ni Liao Sanning and then si Yongxi Cui 10 points and 12 rebounds ang naitala. So they really dominated the action kanina nga po hindi nakaubra ang Pilipinas sa dito nga sa might ng China. And for the Philippines, isa lang yung double digit scorer natin, Calvin Oftana, top scored for Gilas with 13 points. Cedric Bearfield had 9 markers. Itong sina Robert Bolick and Jeric Kahanisi, nagpasiklab sila kahapon. Kahapon nga ba? Noong Sabado kontra Kazakhstan. Diba doon sa game na yon, doon naman talagang kumonekta yung mga 3-point shots natin. At nanguna nga si Bolick at si Anmin that time. Pero pagdating dito sa laban kontra China, sila po ay nanlamig. No? 2 of 11 combined from the Rainbow Territory at tig 5 puntos lamang yung kanilang naitala. So talagang hindi na tayo nakarecover mula po doon sa massive advantage na pinundar nitong China no, sa first half. At dahil dyan, 44-point loss for the Philippines. So going into the game, sa pwestuhan dun sa mga third placers, no, pasok pa rin tayo sana sa quarters. Pero dahil nga sa big loss na yan, no, margin of loss na tinamo ng Pilipinas, tayo ngayon yung pinaka kumbaga pinaka nasa ilalim ng mga third placers. So sa mga third place finishers, okay, ito yung ano eh, sa third place finishers, ang nasa ibabaw ay Jordan. So meron kasi silang ano minus 5 na pagdating sa mga stats to eh, no. And then yung Saudi Arabia pa ngayon ang umangat kontra Pilipinas. So sa ranking ng third place teams, yung Saudi Arabia ang pumangalawa, and then nasa ilalim ang Pilipinas. Nag minus 17 pa tayo sa point differential. Yun, minus 5 yung Jordan, Saudi Arabia naging minus 7 sila, plus 20, I think plus 27 tayo sa point differential, pero dahil dun sa 44 point loss, naging negative 17 tuloy. At tayo pa yung naalaglag, no? At hindi naka pasok sa quarterfinals. So unfortunately, with that loss, natapos na rin ang kampanya ng Gilas Pilipinas. So sa rankings, we are finishing 9th overall. No, tinapos ng Pilipinas yung record, yung ating campaign with 1 win against Kazakhstan and 2 losses. Mga talo natin sa kamay na ako ng Bahrain at ng China. So, diyan na natapos yung kampanya ng Pilipinas. And para sa ating koponan, aside from Calvin Oftanas 13 points and 9 markers, Malaki Bearfield, Don Trolliano had 7 points, Ahan Misi and Bolik, tig-limang puntos sila. Si Xavier Lucero also with 5, Ganuelas Rosser 5, Abarientos and Nokum, 4 points each, Bates Arana, tig-dalawang puntos, and Baltasar had 0 markers. So, unfortunately, yan po yung naging resulta. No? 44-point loss sa kamay ng China. Sa field goals, 51% shooting ang itinala ng China. They made 42 shots out of the 82 attempts nila kanina against the Philippines. Samantala tayo, out of the 71 attempts natin, only 23 shots fell inside the basket. So 32% field goal shooting yan. Sa 3 points, 7 triples lang yung na-convert ng Pilipinas. Napakababa, 23%, no? Kasi 7 of 30 yung shooting natin sa 3-point area. Yung China, nakalabing dalawang 3-pointers out of 32 attempts. So, free throws, mas marami rin na ibigay sa China. 9 out of 17 shooting nila sa charity stripe. Ang Pilipinas, 8 out of 14 sa free throw. And then sa rebounding, dominate po ng China yung rebounding. They had total of 55 rebounds and 20 offensive, 35 defensive. Sa Pilipinas, 36 lamang yung ating naitala. So talagang doon pa lang sa rebounding, dami ng second chances ng China, no, with their offensive rebounding. And then sa steals, parehong 8 steals. Sa assists, 24 for China, 18 for the Philippines. Turnovers, mas marami ang Pilipinas, 15-10. At points of turnovers, 14-12 in favor of the Philippines. So yan po, yung naging resulta ng huling laban ng Pilipinas. Again, we lost to China, 105-61. So talagang baon-baon ng China yung pait na sinapit nila sa kamay ng Pilipinas nung Hangzhou Asian Games. Kasi nakakahiya din yung pagkatalo nila doon eh. They lost sa semifinals by 1 point, at yun yung naging dahilan kung bakit hindi rin sila nakapasok sa gold medal match nung tournament. Sa mismo nilang baluarte, sa mismo nilang kumbaga home court. So, kaya talagang pinukpukan nila kanina yung Pilipinas. And unfortunately, wala tayong naturalized player, no? Kung kailan ang tournament bibigay ng permiso na magdala ang mga koponan ng kahit ilang kumbaga kahit ilang naturalized players. Doon naman tayo walang naturalized player na natap for this tournament. So, nakakalungkot, pero kung ano lang kasi din yung effort, yun lang yung, di ba, ma-re-receive mo. And ito lang yung nakayanan ng ating pambansang koponan. So, ninth place finish for the Philippines. And ang China ay umusad nga po sa quarterfinals. So, ang quarterfinals ay nakatakda sa Miyerkules, September 16. So, sa quarterfinals, ito ngayon yung mga quarterfinalists, no? Sa Group A, ang pumasok sa quarterfinals ay Korea na top team ng Group A. And then yung top 2, top 3 ng Group A, Japan. Wait lang. Hindi pa pala 'to yung kanilang placing. Ito na. Group A, number 1, South Korea. Malinis, 3-0 record nila. Tinalo nila ang host country, Japan. So, second place ang Japan, 2-1, and Saudi Arabia, 1 win, 2 losses. So, yan tatlong yan, pasok sa quarterfinals. Sa Group B, Iran ang nasa ibabaw with 2-1 win loss record. Chinese Taipei, second placer, 2 wins, 1 loss. And then Jordan, 1 win, 2 losses. So, ang na-out dun sa Group B is Qatar. And sa Group C, pasok nga ang China, unbeaten, 3-0, Bahrain, 2-1, Philippines, out of contention na, 1 win, 2 losses, and Kazakhstan, 0-3. Okay? So, yan po yung update natin, no, pagdating dun sa mga teams na umabante sa quarterfinals. Hindi ko nabanggit sa Group A yung Indonesia, na rin sila, na out na rin po sila with 0-3 win-loss record after the group stage. So, pagdating ng quarterfinals, ang mga maglalaban-laban, quarterfinals again will be on Wednesday at starting at 10 a.m. So, Jordan will face South Korea. And then, Iran will face Bahrain. Then, susundan po yan ang salpukan ng China and Saudi Arabia at Chinese Taipei will meet Japan. So, yan po yung pairings natin. Pagdating sa quarterfinals this Wednesday sa men's basketball competition. Okay? So, dyan na natapos yung campaign ng Gilas Pilipinas. And, so, better luck next time na lang. Pero bawi na lang tayo dun sa Asian qualifiers, no? Kung na maaga tayo naligwak dito sa Asian Games, dun sa Asian qualifiers, may chance pa tayo to make it to the World Cup. So matagal pa naman yon. Sana medyo pagandaan na natin, ha? At siguraduhin na natin na available ang mga players bago mag-November. Okay? So, yan po yung developments natin sa men's basketball competition ng Asian Games. So, we'll take a break. Magbabalik tayo after a few reminders. Pag-usapan pa rin natin iba pa mga developments dito sa Asian Games 20th edition sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon!
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan.
5: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
8: Ay, aircon ba ako?
7: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin?
8: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
7: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo!
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
10: Sports 918
11: kasama si Ria Arevalo.
10: Let's go team.
11: Sports 918.
0: We have 41 minutes after 6 p.m. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Samantala, ngayong araw pong ito nagsimula na ang mga laban sa football competitions ng 20th Asian Games. At para sa panig ng Philippine Women's National Football Team, nakapagsalba po tayo ng 1-1 draw kontra Uzbekistan sa pagsisimula ng ating kampanya sa Gifu, Japan. Salamat kay Natalie Collins na sinamantala yung miscue at the back to score the equalizer in the 89th minute. Para nga po ang Pilipinas ay makasungkit ng punto, 1 point, okay, dun sa kanilang kalaban na Uzbekistan, no? Dito nga po sa naganap na laban sa Nagaragawa Stadium. Okay? So, naiwasan ng Pilipinas ang mapait na pagkatalo sa kamay ng Uzbekistan kasi nauna pong nakagol ang Uzbekistan sa 80th minute courtesy of Maribon Egambardieva. So, itong si Collins na kapapasok lang sa pitch 2 minutes after that goal ng Uzbekistan ay eventually naka-discarte nga po, no, upang maitala yung goal para sa Pilipinas. So, ang susunod nating makakaharap dito sa Women's Football Competitions ay Hong Kong sa araw po ng Webes at nais pa ng Pilipinas na mapalakas ang kanilang chance to make it to the quarterfinals ng tournament. Kasi yung top 2 finishers lang sa Group G or the 2 best third placers among the 3 groups, yun yung aabante sa quarterfinals. So parang katulad din ng format sa basketball. So, 3 groups, top 2 will make it to the outright make it to the quarterfinals, and then yung best third placers, 2 best third placers will also advance to the last 8. So, yan po yung naging resulta naman sa laban ng ating Pilipinas. So, itong Uzbekistan at saka Pilipinas, naghaharap na rin po sa mga previous tournaments, no, for the last 12 months. Ito na yung ikatlong pagtatagpo ng dalawang koponan. And first time na muli nga sila nagkalaban since March nang tinalo po ng Pilipinas ang Uzbekistan sa AFC Women's Asian Cup play-in round. So nanalo tayo that time 2-0. And yun yung ano eh, kumbaga qualifier para sa FIFA Women's World Cup. So, at least eh, this time around, nakatabla po tayo kontra Uzbekistan. So, good luck sa ating koponan na, again, makakatagpo ang Hong Kong this Thursday para sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya dito sa Asian Games. Okay, we have 15 minutes to go before 7 p.m. Samantala, balik tayo sa basketball. Kasi noon na lang natin, syempre, resulta sa football. Pero balikan natin yung basketball. Kasi nga po, itong unfortunately, yung unavailability ng mga naturalized players ng ating bansa ay isa rin sa dumagdag na challenge para sa ating kampanya ng pagdedepensa ng gintong medalya dito sa Asian Games. So sayang, hindi nakahabol si Benny Boatwright doon nga sa ating koponan for the Asiad, and then sinabayan pa ito ng unavailability ni Justin Brownlee, because nagpapagaling pa sa injury, tapos si Anshwame ganun din, hindi rin nakapag-suit up for the team. And alam naman natin si Jordan Clarkson nasa NBA yon. So yun lang, nakakalungkot kasi nga this edition of the Asian Games, no, matagal naman nang naisiwalat na passport only ang requirement para sa mga atleta. At sa panig ni POC President Tolentino, no, Abraham Bumble Tolentino, sa pagkatalo ng Pilipinas sa kamay ng China, and we quote, sabi niya, "It was a good thing we got the gold medal in Hangzhou, though we have to wait for 5 years to regain the gold medal. The question is, why do the other countries have so many naturalized players? Why can't we?" So, yun ang tanong. Pati hindi natin kaya, legal na nga dito sa Asian Games. So yung 21st Asian Games, after kasi ng Nagoya, Japan, ang susunod na host is Doha, Qatar. So they will host the 21st edition of the Asian Games, pero sa 2031 pa ang staging. Dahil kung maaalala ninyo last year, di ba yung Olympic Council of Asia, nagkaroon ng botohan na i-shift yung quadrennial sports competition sa odd number years, kasi every 4 years yan, so dapat 2030 ang susunod na Asian Games, pero yun nga, inusog pa nila ng isang taon para maging odd number years daw. No, why does the calendar change, no, ina-align kasi ng OCA or ng OCA, Olympic Council of Asia, yung Asian Games sa Olympics, no? Gusto kasi nila na ang Asian Games ay isagawa exactly a year before the Summer Olympics. Ayun. So, moving the event also allows it to serve as a direct qualification para sa Olympics and preparation tournament para sa mga elite athletes natin heading into the Summer Games. So, para rin mabawasan daw yung major sports events, no, kapag dikit-dikit kasi at magkakaroon ng crowding, no, dun sa mga major international competitions, mapoprotektahan ang performance ng ating mga atleta, yung audience size, no, hindi rin mahahati, ba? At least naka-focus lang kung sa mga tournaments, no, hindi yung may mga mag-overlap, magiging conflict, 'di ba, ng mga tournaments dahil sabay-sabay, and magkakaroon nga ng sponsor value yung torneo. Okay, so yun yung mga dahilan ng Olympic Council of Asia, no, kung bakit nga po inusog nila sa odd number years yung staging ng Asian Games. So meaning every 4 years pa rin siya, pero ang pagbabago kasi ngayon is 1 year before the Olympics lagi na nating kumbaga magiging parang preparation tournament, no? Asian Games, dahil 1 year before the Olympic staging na siya. So yan po yung paliwanag naman ni POC President Bumble Tolentino. So yun lang pagdating sa naturalize, during the send off ng ating mga atleta sa Asian Games, nakapanayam po ng media si Senator Bongo, no? And meron siya mga naging suggestion at the same time reaction tungkol nga dito. So siguro pwede natin ibahagi muli sa inyo. Ito nga po naging maikling panayam kay Senator Bongo na nangangasiwa din kasi ng Sports and Youth Committee sa Senado.
6: I-encourage ko yung mga teams, no, magtulungan tayo na kung maaari madagdagan pa yung mga naturalized players natin, yung mga bata, no, to beef up our team. Lalo na ngayon, no, na sa Asian Games we are the defending champion. At sayang sana yung team natin sa FIBA, sana yun ang yung core ng team na yon, sana yun ang pinadala sa FIBA. And of course, pinag-aralan ko rin ngayon na mag-file ng bill na yung mga Pilipino, unahin, bigyan ng prioridad. Yung mga build-up natin, bigyan ng prioridad yung paglalaro sa Philippine team.
12: Sa kayo, boss, pabor kayo na yung mga build-up as early as 16 years old, nabigyan na ng passport.
6: Yes, ang dami mga PhilAm or mga Phil foreigners natin na players na may mga magagaling, mas mabuti sa bata pa lang sila, doon na natin ma-discover sa ngayon. Dahil pabataan na yung mga team natin ngayon eh. Huwag yung matanda na natin i-naturalize, baka hindi na masyadong magamit. So yung tutukan natin ito, kung may meron tayong gustong i-naturalize na players, dapat bata pa sila at magtulungan yung mga teams na ma-discover itong pwedeng i-naturalize players. At yung mga Phil Americans naman o Phil foreigners natin na players, sana po ay tulad na sinabi mo, sa maagang edad pa lang, umpisahan na yung proseso lahat para magamit, mahaba yung training nila. Hindi yung magbubuo tayo ng team, malapit na yung competition, mahabang training, yung para meron silang teamwork yung players natin. Tingnan nyo nangyari sa Gilas. Tingnan nyo sa Gilas FIBA team natin. Yung Gilas FIBA team natin, galing. Nung nakaraan, panalo tayo 2 beses.
12: Pero boss, kayo boss, alam ko tumututo kayo sa basketball simula nung bata kayo, wala pa po kayo sa politika, sa public service. Happy po ba kayo sa setup o tingin nyo kailangan nating mag-step up ng todo sa preparasyon?
6: Preparation. Ang importante sa akin, ang preparation natin, mahabang preparasyon. At saka meron na talagang pool of players. Pool of players na, for example, meron ng 30 players na yun ang pagpipilian na nagte-training talaga. At unahin yung serbisyo para sa bayan. Kahit na naglalaro sila sa ibang bansa, halimbawa, sila Dwight Ramos, si Abu, bigyan ng prioridad yung paglalaro dito sa ating Philippine team, unahin. Pinag-iisipan ko ngayon na maaring mag-file tayo ng bill na, at kung may isa batas ito, bigyan nila ng prioridad ang paglalaro sa ating bansang Pilipinas. Let me repeat, no, I'm praying and hoping na malampasan natin yung nakuha nating four
13: gold medals nung nakaraan, kaya naman natin ito. Kung kaya natin, manalo sa basketball after 62 years, napanalo na natin ang first ever gold again since 1962. Kaya rin po natin manalo sa iba't ibang sports ngayon. Pusong Pinoy lumalaban.
11: Sports Radio 918 AM.
0: Maraming salamat. Ayun po yung naging panayam kay Senator Bongo. So, hopefully, no, sana namang ano to, learning experience para sa atin. No? Dahil nga, hindi natin na paghandaan talaga itong Asian Games title defense natin. And yun nga, kasi pabago-bago din kasi yung requirement or yung rules ng liga. Although, yung Asian Games naman talaga, ano siya eh, hindi siya sanction ng International Basketball Federation. Hindi siya kasama sa calendar of events ng FIBA. Kaya kumbaga maintindihan o alam na natin na yung mga players eh hindi magkakaroon ng kasiguraduhan na i-release sila ng mga national o ng mga mother ball clubs nila kapag may Asian Games. So, yun lang talaga. No, sayang. But sana naman eh hindi tayo muli maghintay ng 60 plus years bago masundan yung gold na yan sa basketball. So, at least tututok tayo sa iba pa mga sports natin. Hopefully, makabawi tayo sa iba pa mga sports, no, dito nga sa Asian Games. And yun, hangad natin na malagpasan yung apat na gintong medalya nga na nasungkit ng Pilipinas noong nakaraang edisyon sa China. Okay? So, speaking of basketball pa rin, ang women's basketball, oh, meron pa tayong chance sa baka yung women's basketball natin, eh, tatahi-tahimik lang yan, pero gulatin din tayo dito sa Asian Games. And last edition, they made it to the quarterfinals, no? They finished 5th overall nung huling edition ng Asian Games 3 years ago. So we are with high hopes, no, for their participation dito sa Aichi Nagoya Asian Games. And inanunsyo na ng Samahang Basketball ng Pilipinas yung lineup, although nauna na nga rin pong inilabas ng Philippine Olympic Committee yung roster ng ating koponan. So ulitin na natin sa 5-on-5 basketball, nandiyan sina Stephanie Berberabe, Afril Bernardino, Camille Clarin, Monique Del Carmen, Camille Malagar, Elizabeth Means, Jasmine Joson, Ken Pastrana, Carl Ann Pingol, Janine Pontejos, Angelica Surada, and Hazel Yam. So yan po yung ating mga players. No? And teka lang ha, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, naku, wala si Jack Daniel Animam. No, wala si Jack. Sa previous ano kasi mga previous list nandun siya pero wala si Jack Daniel Animam kasi siguro nag-decide din ng SBP na ilagay dito sa 5 on 5 basketball roster natin ang naturalized player natin sa 3x3 na si Elizabeth Means, no, dahil wala si Jack Daniel Animam. So sa roster natin noong 2023 ang mga natitira na lang from that roster, si Monique Del Carmen, si Stephanie Berberabe, si Janine Pontejos, at si Afril Bernardino. So apat na mga players from the fifth place team nung 3 years ago ang nagbabalik dito sa Asian team. So they will face Kazakhstan on Thursday, September 17, sa kanilang unang laban dito sa Pool B action ng women's basketball. Okay, so 2 days before the official start ng Asian Games, magsisimula na rin po yung competition sa women's basketball. Okay, so 2 minutes to go before 7 p.m. We'll take a break to give way sa ating news and then magpapatuloy pa tayo for more Asian Games updates and sports developments dito po sa Sports 918.
14: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
15: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
14: Self-protection.
15: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
14: Seek early consultation.
15: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
14: Support fogging and spraying.
15: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
14: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
16: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
17: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Sports Radio.
18: Headlines. Ngayon.
17: Sports Radio ng Bansa.
18: Sports Radio.
19: Philippine Standard Time, exactly 7 in the evening. Magandang gabi, Pilipinas. This is Sports Radio Hourly News for this period. Ako po si Aaron Bayato. The Philippine National Police is investigating 7 incidents being treated as suspected election-related incidents during the first parliamentary elections in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 3 people are reportedly killed and 15 others injured. PNP Information Chief Colonel Alan Ray Co said the incidents included 3 shootings, 3 explosions, and the recovery of an improvised explosive device in Basilan. During a press briefing at Camp Krame, Co said the shootings were reported in Basilan, Cotabato, and Maguindanao del Sur, while the three explosions occurred in Cotabato. Co said the PNP is treating the incidents as suspected ERIs because they occurred on the eve of or during the election for seats in the Bangsamoro Parliament. In other news, some 31,900 residents of Dumaguete City have been identified to receive 10 kilograms of government rice each under the Bawat Bayan Makikinabang or BBMP program. The City Social Welfare and Development Office said that 1,776 beneficiaries will receive their rice assistance during the handog ng Pangulo, Serbisyo Sapat para sa Lahat Service Caravan. Meanwhile, the Department of Social Welfare and Development will provide 2,000 pesos in financial assistance to 1,500 beneficiaries under its Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport or Uplift Assistance Program. More than 4,000 residents of Negros Oriental are expected to benefit from the service caravan, which will be held at the Dumaguete City Hall Forecourt and will involve at least 80 national government agencies providing various services. You go to news abroad, more than 60 people were arrested as Turkish authorities launched raids on gay bars, nightclubs, LGBTQ association offices, and activists' homes in a sweeping crackdown in several cities. The move is part of the government's My Family is Safe operations. Turkey's LGBTQ community has frequently been targeted by the government, with President Recep Tayyip Erdogan lashing it as a deviant movement of perverts, or allegedly perverts, responsible for the falling birth rate. The European Union Parliament's rapporteur on Turkey condemned the arrest as a shocking escalation of repression in the country. Now go to sports news. Full-time results of Match Day 3 of the Philippines Football League. Gaya defeated Tuloy 3-0. Stallion Laguna defeated Askels Development Club 4-0. And Maharlika Manila defeated DH Cebu 1-0. Philippine Standard Time, 3 minutes after 7 p.m. You can catch more sports stories and updates on facebook.com/sportsradio918, Twitter or x.com/sportsradio918. Log in to our news website, radiopilipinas.ph/sportsradio918. Subscribe to our YouTube at sportsradio918. And download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po. Aaron Bayato, DZSR, Sports Radio 918.
20: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
20: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
21: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
22: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
20: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
23: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
24: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
25: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
26: Sports 918, Sports from 918. Preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
27: Kanilang strengths and assets.
26: Pag-uusapan yan.
27: Kasama si Ria Arevalo.
26: Let's go team!
27: Sports 918.
0: 7 minuto makalipas po ang 7 ng gabi. Nagbabalik tayo sa Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo, sa second hour na tayo ng ating programa ngayong Lunes, September 14, 2026. So, dumako naman tayo sa iba pa nating mga balitang sports. Ang ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala, napanatili po no yung kanyang pwesto dito sa WTA. So sa latest, okay, sa latest release nitong Women's Tennis Association, ang kanyang ranking no ay nananatili po number 18 dito sa WTA matapos ang third round exit sa US Open nitong si Alexandra Ayala. Nanatiling 2,276 yung ranking points ni Ayala after reaching the third round nitong final Grand Slam of the year, kung saan tinalo siya ng kanyang kaibigan at world number 16 na si Iva Jovic, 5-7, 6-3, 5-7. So ang 21-year-old Filipina ngayon po ay ibabaling na yung kanyang focus sa paparating na WTA 500 Singapore Open. Nakatakda po ito September 21 to September 27 sa Kallang Wave Singapore. No, bago po tumulak patungong Nagoya, Japan para i-represent ang Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. So, naku, good luck kay Alex Ayala. So, world number 18 pa rin si Alex. Nanatili lang siya dun sa kanyang pwesto. And going into the Singapore Open, so patuloy yung kanyang paglahok. WTA 500 tournament po yung Singapore Open. So talagang naging firm sa decision niya si Alex that she will compete in the Asian Games. Kasi po, dalawa sa mga biggest rivals ni Alex dito sa Asian Games ay hindi po makakapag-compete. No? Ang tinutukoy natin ay itong yung gold medalist no nakaraang edition sa Hangzhou, si Xin Wenjing, and yung kanyang compatriot na si Wang Xinyu, pareho po silang nag-withdraw dito sa Aichi, Nagoya Asian Games. And then si Jeng, ano siya yung defending champion ha dito sa tournament. No, very important sa kanya rin tong tournament sa Nagoya because she is the defending Asian Games champion. So, pero mukhang hindi sila nakakuha ng parang permiso sa ano WTA kasi kailangan pala yun, no, humingi ka muna ng abiso at permiso kapag mataas din kasi yung ranking mo. So, kailangan talagang lumako ka sa mga WTA tournaments. Eh, natao naman itong China Open, WTA 1000 event po yan, ay mag-overlap dun, magiging conflict dun sa duration naman ng Asian Games. And si Alex won the bronze medal sa singles competition noong 2023 and meron din siyang bronze sa mixed doubles with Francis Casey Alcantara. So, talagang gustong bumalik ni Alex dahil definitely she would want to get the gold medal this time around dahil na-derail lang siya nitong si Xin Wenjing noong 2023 sa semis. And at the same time, ito pong Nagoya Asian Games is qualifier for the 2028 Los Angeles Olympics. So yung champion sa men's and women's singles ay makakakuha po ng spot sa Summer Games, no? Subject to ranking eligibility and national quota requirements. So talagang kung meron mang, ang balita kasi may mga fine na or may fine, no, $10,000 if I'm not mistaken na kailangan bayaran si Alex for skipping the China Open. At the same time, meron ding ano yun eh, parang in a way restriction sa ranking points niya. Parang meron ding ano yun, balik dun sa ranking points na hawak ni Alex. So, syempre kung hindi ka makaka-earn ng ranking points, eh bababa yung ano mo, yung WTA ranking mo. No? While other netters na patuloy sa pag-rack up ng points, tataas yung kanila ranking. So, yun yung mga pwede nga pong kaharapin na setback ni Alex, no, for skipping this tournament. So, ang champion kasi pala dito sa China Open will earn 1,000 ranking points. So, yung China Open, bukod nga sa WTA 1,000 tournament siya, no, na ang schedule is September 30 to October 11. And meron ding premyong malaki dyan, for sure, kasi 1,000 tournament to eh, ng WTA. And itong si Ayala is giving up the opportunity to compete for a share of the prize fund and earn ranking points. So, di malayo na maganda rin ang ipamalas ni Alex sana sa China Open. Pero mas pinili nga po niya na mag-represent sa ating bansa dito sa Asian Games. And kailangan din ng permiso from WTA. Ngayon, nakatuon ang atensyon ng lahat sa WTA. Kasi ang balita natin, hindi pinayagan si Janice Chen ng Indonesia at saka si Shin Wen Zheng nga po ng China. Makakakuha kaya ng permiso from WTA itong si Alex na pag-skip niya dito sa China Open. So yan ang ating aabangan. Pero more than the ranking points, the monetary gains, no, gusto talaga ni Alex na makapagdala ng karangalan sa bansa. At the same time, napaka rare opportunity makasungkit ng Olympic spot dito sa Asian team. So good luck kay Alex sa mga susunod niya pang laban. At by the way, nag-open na po yung ticket sales para dun sa magaganap na Alex Ayala Live Game Set Celebrate. Ito yung kanilang exhibition match ni Janice Tien ng Indonesia na gagawin po sa December 8 at the Philippine Arena sa Bulacan. So pwede na kayo mag-secure ng tickets ninyo para sa magaganap na exhibition match niyan ni Alexandra Ayala. Naku, mapupuno kaya ni Alex yung Philippine Arena sa Bulacan? Antabayan na natin. Kasi daw sa record ng mga exhibition matches, yung labanan ni Roger Federer and ni Rafael Nadal, no, nagkakamali sa Spain. If, tama ba? If I'm not, if my memory serves me right, yun yung may hawak ng record. No, sa pinakamaraming spectators, no, sa isang tennis exhibition match. So, antabayan na natin yan. Sa December pa naman, pwede nyo pang paghandaan, no, sa mga fans ni Alex Ayala. At nice mapanood nga po siya. And Janice Tien sa Game Set Celebrate event sa Philippine Arena sa Bulacan. 60 minutes after 7 p.m. we'll take a break and then magpapatuloy pa tayo for more updates sa sports. No, yung ating Gilas 3x3 men and women tumulak na patung Wuhan, China. Bukas po kasi magsisimula na itong FIBA 3x3 Under 23 World Cup. So, ating pag-usapan yung kanilang initial matches, schedule, and iba pa mga sports updates sa pagbabalik natin dito sa Sports 918.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service,
5: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng mata mo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang Barm Parliamentary Elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating

90 minutes after 7 p.m., nagbabalik tayo dito sa Sports 918. And katulad nga ng ating nabanggit, itong ating Giles 3x3 Men and Women. Patungong Wuhan, China, para nga sa kanilang kampanya dito sa FIBA 3x3 Under-23 World Cup 2026. So, good luck sa ating mga players. Of course, we got that spots no, dito sa Under-23 World Cup after our men's team, yung Under-21 team natin, won their tournament sa FIBA Youth Nations League Under-21 competition. Samantala, yung ating women's side naman ay nakasungkit din ng title sa Under-23 FIBA Youth Nations League. So, pareho pong ginanap yun sa Petaling Jaya sa Malaysia. So, dahil doon, dalawang mga koponan ipapadala o naipadala ng ating bansa dito nga sa 3x3 Under-23 World Cup. First time ito, no, sa history rin ng Philippine basketball. So, yung ating Philippine men's team, yung Gilas 3x3 men, ay binubuo po ni na Wilhelm Cabonillas. So, si Cubs Cabonillas, Jedrick Dennis Daa, John Earl Medina, and Malcolm John Tyler. So, yan po yung ating Gilas 3x3 men na seeded 18th sa tournament. So, they will start their campaign sa September 16 pa. Mamaya banggitin natin yung kanilang mga schedule. Sa women's side naman, yung ating women's team ay binubuo ni na Jamana Meniano, Luna Ozar, Elaine Pasho, and Marielle Vigno. So, yan po yung mga manlalaro natin. Si Luna Ozar napunta sa 3x3 squad natin, no? And seeded number 17 ang Giles 3x3 women dito sa Under-23 World Cup. So, sa araw po ng bukas, Martes, meron ng laban yung ating Giles 3x3 women. They are in Pool A with France, Italy, Egypt, and China. So, una po nating makakaharap ang France tomorrow at 2:50 p.m. sa Pool A action. And then, susundan yan ng salpukan ng Pilipinas at Italy at 5:45 p.m. So, dalawang games for tomorrow. And then, sa Thursday, September 17, makakaharap ng Pilipinas ang Egypt at 4:15 p.m. And then, they will face China at 9:15 p.m. sa Webes din yan, sa Pool A action nitong women's competition ng Under-23 World Cup. So, doon naman po sa men's side, so yung ating Gilas 3x3 men, they will start their campaign against New Zealand, 10:50 a.m. So, by the way, nasa Pool B ang ating Gilas 3x3 men dito nga po sa World Cup. And then after New Zealand at 10:50 a.m. makakaharap nila ang Spain pagdating naman po na 1:45 p.m. this Wednesday, no? Sa Wednesday ang start ng kanilang kampanya sa Pool B action. So dalawang games for Wednesday, and then we will return in action sa araw po ng Biyernes, September 18. So, 10:50 a.m. makakaharap ng Pilipinas ang Egypt para sa una nilang laban on Friday. And then, Latvia ang kanilang makakatagpo at 1:20 p.m. So, sa Pool B action pa rin yan. Last game nila sa pool stage nitong tournament. Latvia, Philippines, Latvia. Diba? Yan po yung labanan. Initial matches ng ating Gilas 3x3 men and women dito sa FIBA Under-23 World Cup. So, yung iba pa mga teams na kalahok dito sa tournament, nandyan ang top seed Germany, second seed ang Latvia.

0: Then Algeria, China, Lithuania, France, New Zealand, Netherlands, Serbia, Spain, Poland, United States, Argentina, Kenya, Egypt, Kazakhstan, Tonga, Australia, and Republic of Korea. Bale, 20 teams each. Yung binanggit ko ay sa men's side. So para naman sa women's side, ito po yung mga kalahok. So nandiyan ang top seed China, and then France, Italy, Egypt, Philippines, yun yung mga teams na nasa pool A. Nasa pool B naman ang number 2 seed, Netherlands, Czechia, Poland, Chinese Taipei, and Canada. Sa pool C, Spain, Latvia, Uganda, Tonga, and Madagascar. And sa group D, limang mga koponan, United States, Japan, Kenya, Slovenia, and Australia. So, tigli limang teams in each group. And yan nga po yung ating aantabayanan na magsasalpukan para nga dito sa competition ng FIBA 3x3 Under-23 World Cup. Okay? So, after the pool stage, yung top two teams in each group will advance to the quarterfinals. So, kailangan mag-top 2 ang ating Gilas 3x3 teams para makausad sa quarterfinals ng competition. Apat naman kasi yung mga grupo. So, yun lang. Tatlong teams sa malalaglag ang ma-out kaagad, no? After the group stage. And after the quarterfinals, of course, semifinals na ang susunod dyan. And final will happen, no, sa pagtatapos nga po nitong competition. Okay, yung finals, mahaba kasi. Apat na araw pong competition ito. September 15 to September 19 ang mga laro. No? Kasi meron ngang women's side and men's side. So, tig dalawang araw for each division. So, ma-action na labanan din to sa Wuhan, China. Kaya good luck sa ating Gilas 3x3 men and women. Kasi aside from this, di ba meron din tayo mga 3x3 representatives para naman sa Asian Games. So medyo matagal pa yung Asian Games sa 3x3 basketball competition. And umaasa rin tayo na sana makabawi na sa 3x3 basketball yung ating mga manlalaro sa maaga nga pong pagkaka-out ng Gilas Pilipinas men. Sa mga hindi pa nakakaalam ha, out of contention na itong ating Gilas Pilipinas team. No, yung All-PBA squad ng Gilas Pilipinas. Unfortunately, natalo po tayo sa kamay ng China kanina by 44 points, 105-61. So, i-share ko lang to, no? Pinost ni Mr. Fidel Mangonon sa kanyang personal account. Ito ang top statistician ng Philippine Basketball Association. Kaya, meron siyang mga ilang inputs, no? Patungkol dito sa naging resulta nga ng laban ng Pilipinas kontra China kanina. Worst ever finish, yung ninth place ng Pilipinas sa Asian Games Men's Basketball. Ang previous worst finish pala natin ay seventh place noong 2014 sa Incheon, Korea. So itong pagkatalo rin ay, or itong ninth place finish ng Pilipinas is worst ever finish by a defending men's basketball champion in the Asian. Ang previous worst ay nung nag-champion ang Pilipinas and then the next Asian Games noong 1966, they finished sixth overall sa Bangkok, Asian. Itong 44-point loss ng Pilipinas sa kamay ng China is also the worst by a defending men's basketball champion in the Asian Games. Yung previous, according to Mr. Mangonon, is sa palagay niya no noong 2006 Doha Doha Qatar no 24 point loss ng Korea sa China noong 2006. Doha, Qatar. Kasi defending champion sila noong 2006. They won noong 2020, 2002 sa ano yun, sa Seoul. Ay, hindi, sa Busan, sa Busan Asian Games. Okay? Yung pagkatalo ng Pilipinas ay pinakamasaklap din sa men's basketball team natin dito sa Asian Games since the 125 to 60 loss to China noong 1990 Beijing Finals. Yung time na yon yung first ever all-professional RP team nag-represent sa bansa natin. Naka-silver tayo that time. Pero grabe rin pala, no? Ilan yun? 60, 65. 65 point loss. No? Second worst. Oh, wait lang. Tama ba? Kasi kung 125 to 60, oh, 65 point loss noong 1990. So, second worst loss. And worst loss by Giles Filipinas since the 106-60 rout at the hands of New Zealand noong June 30, 2022 sa FIBA World Cup qualifiers. So, yan yung ilan sa mga ano lang, stats mula po kay Mr. Fidel Mangono na Chief Statistician ng Philippine Basketball Association. So, ninth place finish para sa ating men's squad. Sabi ko nga kanina, hindi pa man formal na nagsisimula ang Asian Games kasi we still have 5 days to go before the start of official start of the 20th edition nitong Asian. Eh, tapos na ang kampanya ng Gilas Pilipinas. Nakakalungkot. Nakakalungkot lang. Kaya maraming ano eh, malungkot at the same time, nanghihinayang at na-disappoint ng todo. So, anyway, 32 minutes after 7 p.m., we'll take a break and then sa ating pagbabalik, magbabahagi po tayo ng mga ilang panayam, no? Patungkol pa rin sa Asian Games participation ng Pilipinas. So, antabayanan niyo po yan sa pagbabalik ng Sports 918.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Pilipinas.

0: Nagbabalik po ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. And bilang huling bahagi po ng ating programa, ito ating ipaparinig muli sa inyo at ibabahagi yung naging panayam ni Ms. Judith Caringal sa Secretary General po ng Philippine Athletics, kung saan tinalakay ni Mr. Jasper Tanueco yung kanilang pong pagtulak patungong China. No, mas maaga silang lilipad pa to nung China. I think today yung flight nila, no. So nung Friday yan sa PSE hour, naganap yung panayam, and ngayong araw pong ito, no, tumulak na patungong Nagoya, Nagoya, Japan. Okay. Nabanggit ko ba China? Nagoya, Japan, ang ating koponan. Yung ating Philippine athletics team para nga po sa 20th edition ng Asian Games. So bilang ano to, of course, para makapag-acclimatize din sila at magkaroon pa ng mga konting preparation pa para nga po sa kanilang pagsabak sa aksyon ng 20th Asian Games. So narito po bilang huling bahagi ng ating programa ang panayam sa Secretary General ng Philippine Athletics, si Mr. Jasper Tanueco.
1: Sir, welcome once again sa Sports Radio at sa PSE Radio, and all set para sa Asian Games. Sir, ano ba ang kumpletong number talaga ng ating Team Philippines na lalahok dito sa magaganap na Asian Games sa Japan? Please?
2: Apo, meron po kaming 24 athletes na maglalaro po.
1: 24 athletes. Ito po ba ay mas malaki kaysa mga naunang delegasyon, ika nga, ng ating patafa sa mga nakaraang quadrennial games?
2: Well, I think one of the largest po ito, if I'm not mistaken, 1954 po yung pinaka marami po talaga, no? But yung based sa naabutan ko lang po, yung Hangzhou po is 16 athletes kami. So, mas marami po ito compared to the previous.
1: Sino ulit ang mauuna sa ating Team Philippines? Yun lang mga pwede mong matandaan mga pangalan na Sec. Gen. Jasper?
2: Opo, of course, our Asian Games gold medalist, no, Ernest John Obiena, or EJ Obiena. Our Olympians po, sila John Cabang Tolentino, Lauren Hoffman, Christina Knott, and SEA Games gold medalist natin, si Hussein Lorania. And marami pa po.
1: Okay, 24 athletes. Anong klaseng kalibre meron dito sa ating mga selected athletes para sa Asian Games? Ano bang description ng patafa sa mga roster natin na ito?
2: So, kami po, syempre pinipili po namin yung meron kaming internal database kung paano namin din pinipili yung athletes. At the same time, available din naman siya sa World Athletics, yung mga rankings, performance, and basis rin po dun sa Philippine Championships namin last June, and yung mga international competitions this year. At the same time, syempre may mga consultation din po sa mga coaches, sa management. So marami pong factors na ginagawa para din po, yun nga, makapili nitong mga atleta na ito.
1: Yes, okay. Napansin ko, marami talaga yung mga nagte-training sa ibang bansa. Sir Jasper, ang nasama dito sa ating roster?
2: Yes po. Marami po tayong overseas athletes. Tapos marami rin po tayong mga sinalihang competition prior Asian Games. So, syempre, exposure, training, it will definitely help them, no, in preparation for this po.
1: Pero may bagong pangalan, bagong mukha, first time na kumbaga kanilang isusuot yung uniforme ng Team Philippines. Sino po itong mga to?
2: Si may mga ilan po, no? Like si Victoria Bosong, our 800 meter runner. So she competed na rin po sa mga, of course, mga Diamond Leagues sa US. And it'll be her debut, no, as a Philippine team member sa Asian Games. So, yun po. And si Nathaniel Siller, a race walker. So, naglaro na rin po to sa Philippine Championships namin last June. But yun nga, we're just waiting for the allegiance to change. Kasi he competed po ng Tokyo sa Germany. But we supported, so yun, na-approve naman po, no, na now magre-represent na siya ng Philippines. Then si Lance Arsenal, ano rin po siya, he's having a good year, no? He's a new athlete addition to our national team roster. Siya po yung top rank natin ngayon sa 400 hurdles. Naroon po rin siya ng gold sa ICTSI Philippine Championships. Together with Gabriel Borado, ganun din po, nanalo rin siya nung 400. So, and yung recent win po natin, si Naomi Johnson, who won in Asian U23 as silver sa 400 meter and broke the national record as well. So we have new faces po no Philippine athletics.
1: Yes, may mga bagong mukha pero syempre may mga veteran members din yung team na akala natin masasama dito pero ang explanation ba noon they failed to meet the standard kasi pataas ng pataas ang standard ng Asian Games Sec Gen Jasper.
2: Opo, syempre may yun nga po, binabantayan din namin yung mga rankings, performance, so lahat naman po, alos lahat nagtataas. So kami naman po lagi we try to dun sa available slots na ibigay sa amin, we try to yun, ma-put talaga yung best available team sa atin, no? Syempre, yun naman po yung goal para sa bansa natin na makapagbigay ng deliver or makapag-deliver ng good results po.
1: Ano po yung yes.
2: So at the very least po, yun nga, finals po sana, no? But yes.
1: Ano po yung pinaka-modest na goal ng Patafa with this, sabihin natin, lineup, the strongest among the trucksters of the Philippines?
2: Well, I can't give po a exact number kasi we don't want to add pressure din for our athletes. But we believe na this athletes or itong lineup na to will contend. Yun nga po, as mentioned, at the very least, finalist. But we hope they all deliver good results mo, no, para sa bansa natin. So yun lang po.
1: Si EJ Obiena ang pinaka-top bet pa rin natin porque nga defending champion. Ano po yung schedule ni EJ? Kamusta generally ang feedback o yung report na ibinibigay sa ni EJ sa Patafa going to the games?
2: Yes, as you can see, marami po siya naging international competitions, Diamond League, leading up to Asian Games. Of course, he was also trying to qualify for the Ultimate. No, na short lang po ng konting-konti lang, no? Siya yung parang the next, eh. But ganun po talaga, no? But he's constantly communicating. He might have a jump po tong 13, but he will arrive po dito sa Manila muna, then he will go to Japan then eventually.
1: Kailan ba ang alis ng Team Philippines Athletics para sa Nagoya?
2: So we have po two batches because we've set up a pre competition training camp sa May Nippon Sports Institute Tokyo. So basically for weather acclimatation, adjustments and yung relays din namin magsama-sama. Yun nga po, para makapag-adjust po lahat din. And 14 po yung alis namin this Monday. Yung most of the first batch, then the second batch will be going straight na po doon, na approve naman po na 20 kami makapunta, kasi yun din po inaalala namin, eh, para makapag-adjust din the rest kasi normal po parang 21 yung or 2 days before, so na thankful naman po sa POC na na-approve yung 20, so yun po.
1: So officially athletics competitions will start when?
2: Competition po will start 23 to 29, but yung game po namin, wala po kaming game ng 23. So 24 po yung official game namin.
1: 24, sino yung mga unang sasabak ng aksyon para sa Team Philippines? Ano ba sa 24 ang may unang final event?
2: If I remember it correctly, meron pong mixed 4x4. So, exciting din po ito. And of yung mga 100 meters, dito rin po. And I believe yung high jump qualification din po, nandito rin po.
1: O that day, wala pang finals? Kasi ano yun, elimination pa ba yun ng mga...
2: Yung mix 4x4 po, alam ko po, meron po sa afternoon. Yes.
1: So, balikan natin yung roster natin. Anong percentage ng mga kabataan na representatives natin or atleta ng Team Philippines for this games? Kasi di ba madalas din tayo mag-usap, Secretary Jasper, na sabi mo, dami na talagang mga bata ngayon and they are really delivering for Team Philippines. Dito sa mag-Asian Games, ilan ba dito ang mga kabataan talaga na atleta na halos nasa, probably nasa ano ba, juniors level or under 19, tama ba?
2: Under 18 po. Or under 20. Dito po sa lineup na to, marami po na mga nasa 20 to 23 or 20, yun po yung age, no? Marami po. But of course, may mga veteran din po na nandito. So, ganun po yung mix pa rin naman po. Pero nasa ma-average po nasa yun nga po 20 to 23 yung mga pinakabata po.
1: By the way, what happened to sa ilan sa mga very promising nating atleta who medaled at the Asian Youth Games?
2: Apo. Si Naomi Cesar, she's actually part of the Asian Games team. But yun nga po, meron lang siyang ayoko na lang po sabihin yung exact na ano, but she's recovering and trying to be 100%. Para po kasi mag-prepare dun sa Youth Olympic Games. So, yun po. So, syempre, we don't want na, yun nga, maging worse. And long-term din po yung isip namin. And bata pa rin naman po siya, 17 years old. Siya actually yung youngest dapat dito sa team. But, yun nga po, mas naging, syempre, consultation with them, consultation with us. Nag-decide din po na syempre hindi rin siya 100%. So, Youth Olympics na lang po. And same with Pai, no? At first, ganun din na at first na na-injure din siya ng, at the start. But now, he's okay. But syempre, meron lang din po deadline na mas maaga. But the preparation is for the Youth Olympic Games. So, coming Youth Olympic Games, those two who medaled will definitely be prepared po, no?
1: Okay, so ang bigyan na din lang ng priority yung mas next na competition and that's also world because that's world, di ba?
2: Olympics
1: opo. Pa, di ba? For yes, the yes, young yes. Athletes natin. Gaano kalaki ang buong delegasyon ng Philippine Athletics kasama na po yung mga coaches at iba pang mga staff?
2: So, nasa 36, 37 po kami kasama na po yung mga PT and physio. Opo.
1: Marami din po sigurado tayong foreign coaches who will accompany the athletes, especially na most of our truckers nga are based abroad. Ilan po sila?
2: Meron kasi po syempre may number din po kami ng ano
1: ratio,
2: accreditation,
1: no?
2: Opo, na accreditation. So syempre nagdedepende rin po kami dun sa number of accreditation. So hindi po nabigyan din lahat but may mga yun nga na pagbigyan tayo na ilang overseas coaches but sa training camp namin may mga coaches din nandun para to support their athlete so may mga siguro po meron kaming 3 or 4 overseas si Coach Martin, si Coach Marcin.
1: Kanino si Coach Martin?
2: Si Kay John po. Tapos sa kay Coach Marcin, si kay EJ and sino pa ba? Si Coach Gary, kay Zion and Arile also. Then there's one more po. Then yung iba po na overseas meron din coach dun sa training camp din po.
1: When you say may coach sa training camp, hindi talaga sila kasama dun sa, let's say, dun sa hotel na mga atleta, nasa labas lang sila. Nabigyan ba ng, kumbaga, ng kumbaga solution yon, di ba? There are coaches na hindi pwede talagang direkta na parating kasama ng mga atleta. Ganun din ba yung ano yung scenario this time, Coach Jasper? Section Jasper.
2: Opo, dahil po syempre dahil nga po may limited accreditation lang. So itong training camp is basically ito naman po kasi sa Tokyo eh. So doon sila parang nakapunta. But yun nga, pagdating po sa syempre sa Nagoya, it's a different ano no, it's not our control po regarding that po no. But syempre we support them also no. Doon po.
1: Nagdagdag tayo ng ano ng accommodation, sarili na lang na ano na arrangement ba ng Philippine Athletics para sa mga additional officials who need to ano to be there and give service to their respective athletes.
2: May ilan po, hindi naman po lahat no, may ilan po, pero dahil po kasi fully booked din po talaga lahat ngayon eh, so may mga ilan po no, but yung the rest nun sa ano naman namin sa may accreditation, lahat naman po may accommodation. Thankful din po kay POC and PSC. Yes po.
1: Okay, ano yung sino sa kanila talaga ang talagang kumbaga yung meron tayong records na tinitingnan? Marami-rami tayo sa relay ha. Nakakatuwa na makita yung roster natin with those how many na mga relay teams or relay events ang pwede nating salihan na Sec-Gen Jasper.
2: Yun po kasi syempre nung in-enter din namin yun, wala pa rin pong schedule no, so syempre nagkaroon din po kami ng mga reserves in case na ano, but syempre we will check din as the schedule goes, depende rin dun sa mga individual events kasi syempre may mga hinahabol din po silang individual, meron hindi po lahat nung relays sasalihan, but mas madali po kasing mag-withdraw kaysa magdagdag, no? Kaya po, ganun po yung setup. But at the same time, may mga backup din po or reserves. But hopefully, no? Kasi pag-usapan pa din naman namin po yung sa training camp, ano ba yung ipa-priority namin. But definitely, we will have some relays. Not just all relays, but we will have relays.
1: Okay, based on the clockings and the recorded performances of the athletes, sino may mga pinakamagandang record na inaabangan natin, Sec-Gen?
2: Siyempre po si EJ Obiena. Siya yung Asian record holder. Siya yung Asian Games record as well. No? So, siya po talaga din yung inaabangan. And sana po lahat sila, no? makapag PB, makapagbigay ng yun, makuha, kung makuha po nila yung PB, lahat naman po yun may mga chance.
1: So gaano kaganda ang clocking ni Bosong? Kasi we can compare the clocking of Bosong to her rivals come the games, if and when, kasi di ba siya yung pinag-usapan even at your nationals, parating yes. Bosong yung news natin, yung maganda niyang clocking sa mga events niya.
2: So she's potential po no, potential to win gold, but at the same time meron din po siyang kalaban no. Nandiyan po yung Bahrain, who's faster but point something lang, like then nandiyan yung dalawang Japan. So may dalawa po kasi ngayon po kasi nasa yung best on seasons nasa second rank po si Bosong eh. Pero pareho naman po silang 158. Nagkatalo lang dun sa point something. No? Then, yung Japan is 201. So, she will be a contender for sure. No? But, kaya po hindi rin ako mapagsabi sa inyo. No? But, it will, we hope for the best. So, she's, yun po.
1: Ang mga kilala din natin na talaga nakabase dito sa Pilipinas, sina Leonard Grospe, sina Hossein Loranya, di ba? Sino
2: yes
1: pa?
2: Po.
1: O ano yung reports ng mga coaches sa'yo regarding their condition and their performances right now?
2: Yes, si Leonard po, no? Currently is training in New Clark. Then he will also, together with, of course, Coach Shan, Then he will also be in the first batch para makapag-adjust rin siya dun sa mga jumps niya. Same with Hussein, no? Although si Hussein kasi syempre may studies rin. So hindi basta-basta namin ma-ano rin sa overseas. But he's consulting of course with this coach, no? Si Coach Bonifacio, his father. So ano naman sila, no? Naka-monitor din. So yeah.
1: About the sprinters, mga Olympian natin, not, and of course, si Zion ba, nagbabalik lang ngayon? Or nandun din ba siya nung nakaraang Hangzhou Asian Games?
2: Wala po siya nung Asian Games nung Hangzhou. Nandito po siya actually sa Manila, si Zion. Then she will also be part of the first batch, leaving on 14 together with Coach Gary. So, and Christina will also, yun po, kasi po, part din sila ng relay, contender rin po yung relay natin. So, yun po.
1: So, right now, the truckers, nagtitrain saan sila? Sa Ultra ba? O pwede pa rin ba dito sa Rizal magkaroon ng training yung mga Asian Games bound athletes natin?
2: Yes po. With the permission, of course, with PSC, nakakoordinate din naman po. So, may mga nagtitraining po sa field sports, may nagtitraining po sa Baguio. Actually, mga long distance namin nandun sa Baguio. And yun nga, si Leonard naman nasa New Clark. Then may karamihan po din yung iba nasa overseas, may mga sarili-sariling training camp. Even si Nathaniel, meron siyang din training camp. Si Yasin, si Kabang. So lahat po naghahanda po talaga for this Asian Games.
1: Oo, na-excite din pala tayo dun sa ating mga marathoners, sa ating yun nga kasi tulad ng sinabi mo sa race walk, 'di ba? Kasi may bago tayong representative doon, Filipino German. So exciting 'to at aabangan natin. Anyway, ano yung connection ng Asian Games for a truckster to qualify para sa Olympic Games? Kasi 'di ba may mga ibang sports na merong qualifying points or whatsoever.
2: Apa.
1: Ang Asian Games.
2: Apa. So in terms of LA qualifying, next year pa po kasi 'yun eh. Normally po yan 1 year. Kung July po yung LA qualifying, baka mag-start po yan next year, June or July, until end of July. But the good thing about po dito sa Asian Games, kasi meron din pong World Championships next year, which is may qualifying din. With yun din po, meron certain points dun sa World Championships. Currently, ang nag-qualify pa lang po dun sa amin, si EJ Obena. So, nahit niya po yung standard. Nag-start lang po yun noong August until mid-August yung deadline or early August. Then, Asian Championships next year, meron na rin pong, yun din, qualifying. So, depende rin po dito sa result. So, yung mga point Asian Championships, World Championships, malaki pong tulong yun, no? In terms of qualifying for LA. At the same time, SEA Games din po will also be part kasi po, nandun siya sa September eh. So, marami pong yun. Yung performance po dito for Asian Games will definitely help them for next year's competition, which yung next year po is for LA qualifying naman po.
1: Parang sort of
3: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
12: Collab.
4: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
13: Ang taginting ng FM.
4: At lakas ng AM.
13: Sa iisang himpila.
4: Pinagsanib na puwersa.
13: Para sa mas malawak.
4: Mas maraming mararating.
13: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
4: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas. News nationwide.
14: Trending issue na pinag-uusapan.
15: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
16: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Informasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Sports Radio 918.
13: Radyo Magazine 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
15: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio,
13: Radyo Magazine,
4: Servicio Publico,
13: the AM and FM collab,
4: sa Capital 104.3 FM,
12: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
17: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection, the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Agreement done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiskubre tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman. Para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.

0: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Martes, 15 ng Setyembre, taong 2026. Sabayan po tayo na pakikinggan sa 104.3 The Capital FM at sa lahat ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Napapanood tayo sa mga social media account ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa programang ito, numero uno ang mga magsasaka at mangingisda. Malalaman nyo ang mga proseso sa paggawa ng mga pagkain. At matutunghayan nyo ang mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong lingkod, Christopher Tirambulo. At ito ang
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Para sa mga pangunahing balitang agrikultural, sapat na supply ng pagkain siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng krisis sa gitnang silangan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sapat na supply ng pataba sa bansa siniguro ng punong ehekutibo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: At 4.3 bilyong pisong halaga ng tulong at serbisyo na ilaan ng Agriculture Department sa higit kalahating milyong benepisyaryo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sapat ang supply ng pagkain sa bansa habang nagsasagawa ang administrasyon ng mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Partikular na dito ang pagtaas na presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Ayon sa punong ehekutibo, mayroong mga bagay na hindi nakokontrol ng bansa at walang impluwensya ang pamahalaan tulad ng digmaan sa Iran at pabago-bagong presyo ng langis. Gayunpaman, mayroong aniyang magagawa ang gobyerno pagdating sa pagkain. Isa ito sa mga partikular na tinutugunan ng pamahalaan sa gitna na patuloy na epekto ng energy market at global chain o global supply chains ng nagaganap na geopolitical tension. Sabi pa ng Pangulo, bahagi ng estratehiya ng administrasyon ang pagtiyak na sapat ng supply ng pagkain upang hindi maapektuhan ng sigalot sa gitnang silangan ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Isinusulong aniya ng Pilipinas ang posibleng pangmatagalang kasunduan sa supply ng bigas sa Vietnam.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nananatiling sapat ang supply ng pataba o abono sa bansa sa kabila ng naitatalang mataas na presyo nito. Patunayan ayon sa Pangulo kung kakailanganing handa rin ang gobyerno na alalayan ang mga magsasaka sa pagbili nito. Ang pahayag na ito ng Pangulo kasunod ng epekto sa mga magsasaka na nagpapatuloy ng gitnang o sa Middle East crisis. Kung matatandaan kasi ang oil crisis at fertilizer supply ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mga magsasaka lalo na sa gitna ng banta ng El Nino phenomenon. Kung matatandaan naman sa pagsasara ng Strait of Hormuz, isa sa mga naapektuhan ang presyo ng abono sa pandaigdigang merkado na nagdulot rin ng pressure sa global food and agriculture supply chain. Ang pamahalaan niya handang gawin ang lahat upang masuportahan ang mga magsasaka sa hamong ito.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, papasukin naman natin ang mga balitang nakalap ng buong puwersa ng PBS News, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Unahin naman natin dito sa Kalakang, Maynila. 4.3 bilyong pisong halaga ng tulong at serbisyo na ilaan ng Agriculture Department sa higit kalahating milyong benepisyaryo. Mula sa DZRB, Radyo Pilipinas, Manila, Mary Ann Bastasa, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
2: Aabot sa 4.3 bilyong pisong halaga ng tulong at serbisyo ang nailaan ng Department of Agriculture sa higit kalahating milyong benepisyaryo sa ilalim ng programang handog ng Pangulo ng Pamahalaan. Kasama sa isinagawang rollout sa buong bansa ang suporta para sa palay, mais, high-value crops, livestock at fisheries, pati na rin ang tulong na ipinamahagi sa pamagitan ng kadiwa ng Pangulo at kabuhayan at kaunlaran ng Kababayang Katutubo Program. Tampok din dito ang benteng bigas meron na para sa mga sektor na higit na nangangailangan ng akses sa murang bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., layo ng tulong natugunan ang mga praktikal na pangangailangan ng mga magsasaka at mangingisda. Ang handog ng Pangulo 2026 ay bahagi ng mga aktibidad para sa kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron and Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: DA nagatid ng tulong, serbisyo at agricultural support sa mga residente ng Catanduanes. Mula sa DWDF Radyo Pilipinas, Vira Rosinieva, i-balita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
3: Nagkaloob ang Department of Agriculture ng mahigit sa 200,000 pesos na halaga ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda sa Catanduanes sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Pox Programa. Kasabay nito isinagawa rin ang turnover ng isang vermicomposting shed na nagkakahalaga ng mahigit sa 900,000 pesos bilang suporta sa sustainable at produktibong pagsasaka. Naghati din ng karagdagang suporta sa mga magsasaka at publiko ang kadiwa ng Pangulo kung saan inilatag iba't ibang sariwa, lokal at abot kayang produktong agrikultural. Sinamantala rin ng mga Katanduanon ang pagbili ng 20 pesos per kilo na bigas sa ilalim ng Benteng Bigas Meron na programa sa tulong ng Provincial Agricultural Services Office. Bahagi ang mga nabanggit na programa ng handog ng Pangulo 2026, serbisyong sapat para sa lahat na naglalayong mailapit sa mga Katanduanon ang tulong, serbisyo at suporta ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Rosinieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Mga vulnerable sector nakatanggap ng libreng bigas mula sa DZEQ Radyo Pilipinas Baguio. Jong Munar, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
4: Umigit kumulang sa 2,500 pakete ng benteng bigas ang ipinamahagi para sa mga vulnerable sector sa lalawigan ng Benguet tulad ng mga senior citizens, solo parents, persons with disabilities at iba pa. Isinagawa ang pamamahagi sa ABC SK Building kalapit ng Benguet Sports Complex sa La Trinidad, Benguet. Kaugnay nito, tinatay ang 20,000 benepisaryong nakatanggap ng iba't ibang serbisyo at tulong mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng handog ng Pangulo 2026 serbisyong tapat para sa lahat na isinagawa kahapon sa Benguet Sports Complex Gymnasium sa Wangal, La Trinidad. Mahigit sa 26 na line agencies ang nakilhok sa aktibidad na namahagi ng health at medical services, social welfare assistance, employment at livelihood services at iba pang serbisyo at financial assistance sa mga mamamayan ng Benguet. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Higit 2,000,000 pisong halaga ng bayad pinsala na ipagkaloob sa mga magsasaka sa handog ng Pangulo sa Cagayan. Mula sa DWPE Radyo Pilipinas, Tuguegarao, April Jane sa Lukotracho, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
5: Mahigit 2,000,000 pisong halaga ng bayad pinsala ang naipagkaloob ng Philippine Crop Insurance Corporation na PCIC Region 2 sa mga magsasaka sa lalawigan ng Cagayan sa ginanap na handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat nitong Lunes. Bahagi ito ng selebrasyon ng 69th na kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinagdiwang noong Setyembre 13. Sa naturang halaga, umaabot sa mahigit 300 magsasaka ang nakatanggap ng kanilang tsyeke. Makaraang maapektuhan ng tagtuyot ang kanilang mga pananim, partikular na sa mais. Layan ng indemnity payment na ito na matulungan ang mga farmer beneficiary, partikular na yaong mga nagpasiguro sa ahensya na makarecover mula sa pagkalugi sa kanilang pananim mula sa mga kalamidad, gaya ng agricultural drought. Dito naman muling binigyang diin ni Regional Manager Mario Lumibao ang kahalagahan ng agricultural insurance upang maprotektahan ang mga investment ng mga magsasaka na sa kalaunan makakatulong sa patuloy na food production sa vulnerable farming communities. Bilang kinatawan ng Pangulo, ang distribusyon ay pinangunahan ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez sa Cagayan Sports Coliseum sa Tuguegarao City. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
0: Benteng bigas, kada kilo at mga abot-kayang produktong agrikultural tampok sa handog ng Pangulo sa Batanes. Mula sa DWBT Radyo Pilipinas Batanes, Rodelyn Amboy, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
6: Buong araw, pinilahan ang 20 pesos na bigas kada kilo sa isinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay pinangunahan ng Provincial Agriculture Office upang ihatid ang murang bigas sa kadiwa ng nasab ng aktibidad. Maagang sinimula ng pila ng mga residente at pasado alas 5 ng hapon ay mahaba pa rin ang pila sa murang NFA rice. Ayon sa Provincial Government of Batanes, humigit kubulang 500 sako ng bigas ang ibinenta sa kadiwa. Samantala, tinampok din sa nasabing aktibidad ang mga sariwang gulay mula sa mga magsasaka sa lalawigan sa pinagkaisang tulong ng PAGRI, Department of Agriculture Batanes Experiment Station, Department of Agrarian Reform at ang diskwento caravan ng Department of Trade and Industry. Mula sa Bayan ng Basco, Rodelyn Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
0: Benteng bigas, meron na program dinagsaan ng mga residente sa handog ng Pangulo sa Cagayan. Wala sa DWPE Radyo Pilipinas, Tuguegarao, Dana Villacampa, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
5: Pinilahan ng mga Cagayano ang benteng bigas ang meron na naalok sa handog ng Pangulo Servicio Caravan kahapon na isinagawa sa Cagayan Sports Complex, Tuguegarao City. Sa katunayan, ayon kay Consultant for Agriculture Perlita Mabasa ng Provincial Government na silang namahala sa pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas, nagkulan pa ang 500 kavans ng bigas na kanilang inihanda para sa naturang okasyon. Kariman kasi ng mga namili ay mga benepisyaryo ng Uplift Program, ipinambili yung natanggap na ayuda, gayon din ang mga nag-avail ng mga serbisyong inihanda bilang handog ng Pangulo. Ayon kay Mabasa, walang dapat ipag-alala ang mga hindi nakabili dahil mag-iikot sila sa lahat ng bayan para sa rollout ng benteng bigas bilang pangako ni Governor Edgar Aglipay. Meron na silang susunod na alokasyon mula sa NFA sa pamamagitan rin ng Food Terminal Incorporated na 600 kaban ng bigas para sa kanilang mobile benteng bigas. Para sa Bagong Pilipinas, din ito Don Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
0: DSWD Negros Island Region nagatid ng mga tulong sa isinagawang handog ng Pangulo. Mula sa DYLL Radyo Pilipinas, Iloilo, Hope Torichante, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
7: Nagatid ng Department of Social Welfare and Development Negros Island Region ng iba't ibang serbisyo at tulong sa mga mamamayan ng Negros Occidental kasabay ng isinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Sa isinagawang programa, ibinahagi ni DSWD NIR Assistant Regional Director for Administration, Erlyn Garcia, ang mga serbisyo at programa ng DSWD sa buong Negros Occidental. Kabilang dito ang pamamahagi ng assistance sa 1,000 sugarcane farmers sa munisipalidad ng Hinubaan na naapektuhan ng Red Striped Soft-Scale Insect o RSSI infestation, gayon din ang uplift payout sa SMCT Bacolod na naglalayong magbigay ng agarang suporta sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa ilalim naman ng Kalahi Seeds, isinagawa ang pag-turnover ng isang public address system sa LGU La Castellana na nagkakahalaga ng higit sa 527,000 pesos. Sa pamamagitan ng community project na ito, inaasahang makikinabang ang mga residente sa pamamagitan ng mas mabilis na pagtanggap ng mahalagang impormasyon, advisories at emergency announcements. Samantala, isinagawa rin ang turnover ng eating utensils sa mga munisipalidad ng San Enrique, Candoni, Pulupandan at Don Salvador Benedicto na may kabuang halagang higit sa 800,000 pesos. Sa munisipalidad naman ng Ilog, tatlong people's organizations ang tumanggap ng tig 600,000 pesos na seed capital fund. Kabilang sa mga benepisyaryo ang Kalan Lamay Small Farmers Association, Barangay 1 Erpat Laborers Association at Consuelo Small Vendors Association. Layunin ng mga livelihood assistance na mabigyan ang mga organisasyon ng puhunan na maaari nilang gamitin upang mapaunlad pa ang kanilang kabuhayan. Ayon sa DSWD-NIR, ang paghahatid ng mga serbisyo ay naaayon sa direksyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mailapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: nanawagan si Cabinet Secretary Benlur Abalos para sa mas maayos na koordinasyon at implementasyon ng revised Coconut Farmers and Industry Development Plan para sa 2024 hanggang 2028. Ito ay upang mapataas pa ang kita ng mga magsasaka at mapanatiling malakas ang industriya ng pagninyog na ani ni Abalos ay nakapag-aambag ng bilyong-bilyong dolyar sa ekonomiya. Ayon kay Cabinet Secretary Benlur Abalos, hindi anya dapat manatiling taga-supply lamang ng raw materials ang mga magsasaka ng niyog. Binigyan din pa ng kalihim na kung mas malaki ang bahagi ng value chain na maaaring salihan ng mga magsasaka, mas malaki rin ang kanilang magkakataong kumita ng mas malaki. Kaugnay nito ay hinimok ng kalihim ang Philippine Coconut Authority o PCA at Department of Agriculture ang mga lokal na pamahalaan na naganap na ipatupad na ang plano at direct na ihatid ang mga programa nito sa mga komunidad na nasa pagsasaka ng niyog. Huwag po kayong bibitiyo. Magbabalik pa po ang usapang agrikultura makalipas ang ilang paalala.
8: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangan i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
12: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kaban!
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa

0: Bisyong sapat para sa lahat, ang Dingle Multipurpose Cooperative sa Dingle Iloilo ay tumanggap ng 3 million pesos para sa pag-upgrade ng kanilang rice mill sa pamagitan ng automated color sorter equipment. Ang mga lokal na pamalaan ng San Jose de Bravista, Lawaan at Caluya sa Antique ay tumanggap naman ng 5 million pesos para sa pagbili ng hauling trucks at vehicle, post-harvest equipment at pagtatag ng Kadiwa Store at Fishery Processing and Trading Center. Samantala, 1.5 million pesos ang ipinagkaloob ng ahensya sa lokal na pamalaan ng San Lorenzo Guimaras para sa procurement ng post-harvest equipment, machinery at accessories, gayon din sa trading capital assistance para sa Farmers Cooperative Association para sa operasyon ng Kadiwa Store. Bukod sa Kadiwa Financial Grant, nagalok din ang DA Western Visayas ng 20 pesos kada kilong bigas sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Kadiwa ng Pangulot na tampok ng mga lokal na produkto sa Eastern Samar. Para sa DYES, Radyo Pilipinas, Borongan, Penelope Pumida, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
3: Mahigit 10 exhibitors mula sa iba't ibang kooperatiba ng mga magsasaka at grupo ng mga producer ang nagtampok ng sari-sari at lokal na produktong agrikultural sa kadiwa ng Pangulo na isinagawa kasabay ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa Provincial Capital Gym sa Borongan City. Ipinagbili sa kadiwa ang iba't ibang sariwa at process na produkto mula sa mga lokal na magsasaka at producer na naglapit sa mga mamimili ng Eastern Samar sa mga produktong gawa sa lalawigan. Layunin ng programa na mabigyan ng direktang pamilihan ng mga magsasaka at kanilang mga kooperatiba habang sinusuportahan ang pagpapalakas ng kanilang kabuhayan at promosyon ng lokal na produktong agrikultural. Kabilang sa mga lumahok, ang Balangkayan Agriculture Cooperative o BACO. Nagpasalamat si Annie Dadulia ng BACO kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa Department of Agriculture sa suporta sa kanilang kooperatiba at sa mga lokal na producer sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo. Bahagi ang aktibidad ng pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Benteng Bigas, meron na program umarangkada na sa Iloilo Provincial Capital mula sa DYLL Radyo Pilipinas Iloilo. Hope Torichante, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
4: Mahigit 1,000 ilonggo ang naka-avail ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa Iloilo Provincial Capital sa pamamagitan ng Benteng Bigas Meron na Program, isang flagship program ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong mapagaan ang gastos ng mga Pilipino. Ang mga kwalipikadong ilonggo ay nakabili ng 10 kilong bigas sa halagang 20 pesos lamang kada kilo. Ito ay bilang bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tig 10 kilong bigas ipinamahagi sa mga benepisyaryo sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mula sa DYMR, Radyo Pilipinas, Cebu, Sheila Gravines, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
5: Mahigit 7.2 million pesos na halaga ng agricultural assistance at support services ang naipagkaloob sa mga benepisyaryo sa Northern Samar sa ilalim ng iba't ibang banner programs ng Department of Agriculture bilang bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Kasama sa mga ipinagkaloob ang mga programa para sa crop production, livestock, farm facilities, hybrid rice seeds at fertilizer, pati iba pang suporta para sa agricultural enterprises. Sa turnover ng Certificates of Assistance, kabilang ang Organic Agriculture Program para sa Allen Organic Vegetable Raisers. Sa ilalim naman ng High Value Crops Development Program nakatanggap ng suporta ang LGUs, Gamay, Lavizares, and Loang Bubulosan Multisector KP Organization para sa nursery facilities at greenhouse rain shelters. May assistance din sa ilalim ng

0: PGNS, Livestock Program, kabilang ang drugs and biologics at livelihood opportunities at viable enterprise assistance para sa PVO. Samantala, nakalaan din ang assistance para sa greenhouse rain shelter, hybrid rice seeds at inorganic fertilizer para sa PGNS. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Bavas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Pagtatama lang po, higit sa 7.2 milyong tulong agrikultura ipinagkaloob sa mga benepisyaryo sa Northern Samar. Yan po ang balita ni Charmaine Perito Valdez. Samantala muna, ito muna, ito yung nauglot na balita. 10 kilong bigas ipinamahagi sa mga benepisyaryo sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mula sa DYMR Radyo Pilipinas, Cebu, Sheila Gravines, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
3: Natanggap ng mahigit 6,000 mga pamilyang opunganon ang 10 kilo ng bigas mula sa national government sa pamamagitan ng pamalaang panglungsod ng Lapu-Lapu, Cebu. Ang pamamahagi ng bigas ay parte ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat na isinagawa sa Hope's Dome sa lungsod. Ang aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng buong bansa sa kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan ito ni Mayor Cindy King Chan kasama ang ibang mga opisyal ng lungsod at mga ahensya ng pamalaan kagaya ng Department of the Interior and Local Government o DILG, Department of Budget and Management, at iba pa. Ang pamimigay ng bigas ay pinondohan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund at ipinatupad sa pagtutulungan ng Lapu-Lapu City Government at ng DILG. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: 23rd Fish Conservation o Conservation Week opisyal nang sinimulan sa Caraga. Mula sa DYBN Radyo Pilipinas Butuan, Dayanara Sumapadhake, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
4: Opisyal nang sinimulan ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DABFAR Caraga ang pagdiriwang ng 63rd Fish Conservation Week simula kahapon sa Setyembre 14 hanggang 18 taong kasalukuyan. Tampok sa selebrasyon ang temang lusay, kurales at bakawan, yaman ng karagatan, masaganang buhay ng pamayanan. Layunin ng pagdiriwang na bigyang diin ang kahalagahan ng pangangalaga sa lusay, mga kurales at bakawan bilang mahalagang yamang dagat. Malaki ang ambag ng mga ito sa pagpapanatili ng malusog na karagatan at sa kabuhayan ng mga komunidad na umaasa sa pangingisda. Hinihikayat naman ng DABFAR Caraga ang publiko na makiisa sa pangangalaga at pagprotekta sa karagatan at mga yamang tubig. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, inaasahang mapapanatili ang masaganang karagatan at kabuhayan para sa kasalukuyan at sa susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Nasa 1,000 mga benepisyaryo na kinabang sa benteng bigas sa Davao del Norte mula sa DXRP, Radyo Pilipinas, Davao, Sheila Lisondra Celosia, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
3: Tinatay ang 1,000 benepisyaryo sa Davao del Norte ang nakinabang sa programang Benteng Bigas Meron Na ng National Food Authority o NFA. Una na naglaan ang NFA Davao del Norte Provincial Office ng 1,000 packs ng bigas na may tig 10 kilo bawat isa na ibinibenta sa halagang 20 pesos kada kilo. Bagi ang programa ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat na isinagawa sa pangunguna ng pamalaang panlalawigan ng Davao del Norte sa suporta ng Presidential Management Staff at Department of the Interior and Local Government. Layunin ng programa na mailapit sa mga mamamayan ang serbisyo at tulong mula sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Higit 8 milyong pisong halaga ng livelihood assistance ipinamahagi sa mga magsasaka at mangingisda sa inilunsad na handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa Zamboanga, Sibugay. Mula sa DXMR Radyo Pilipinas, Zamboanga, Lesti Cubol, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
5: Higit sa 450 mga magsasaka at mangingisda sa Zamboanga, Cebu ay ang nakatanggap pa ng higit sa 8.26 milyong pisong livelihood assistance sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat na ginanap sa Provincial Capital Atrium sa Ipil, Zamboanga, Cebu. Umabot sa 5.1 milyon pesos ang ibinayad sa 419 na beneficiaryo ng emergency employment na ipinatupad ng Department of Labor and Employment sa koordinasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Philippine Rubber Research Institute, National Irrigation Administration, Department of Environment and Natural Resources at Department of Social Welfare and Development kasama ang mga beneficiaryo ng Project Lawa at Binhi. Ang mga beneficiaryo ay kinabibilangan ng mga magsasaka, mangingisda, rubber tapper, irrigador at mga manggagawa mula sa mga mahihirap na sektor na nakatapos ng kanilang itinalagang gawaing pangkomunidad. Ang mga sahod ay magbibigay ng pansamantalang kita para sa agarang pangangailangan ng kanilang sambahayan habang ang mga gawaing kanilang ginagawa at gagawin ay sumusuporta sa pangisdaan, agrikultura, proteksyon sa kapaligiran, irigasyon at iba pang mga proyekto sa komunidad. 34 na individual ang nakatanggap ng 1.7 milyong pisong tulong pinansyal sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program kasama sa mga nakatanggap ang mga walk-in applicant, mga skilled worker at mga residente na mga lugar na apektado ng armadong salungatan sa Zamboanga, Cebu. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Cebu.
1: Bagong processing facility sa Albay, handog ng Pangulo. Mula sa DWJS, Radyo Pilipinas, Albay, Diana Mendez, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: I-turn over ng Department of Agrarian Reform o DAR Albay ang bagong processing facility para sa samahan ng mga agraryong magsasaka sa Pag-unlad Agrarian Reform Cooperative sa Makalidong, Ligaw City bilang bahagi ng isinagawang handog ng Pangulo 2026 sa Kamalig, Albay. Ayon sa DAR Albay, nagkakahalaga ng 350,000 pesos ang pasilidad na layong palakasin ang produksyon ng pagproseso ng kanilang lokal na produkto at makatulong sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga agraryong magsasaka. Kasabay nito, naghatid din ang DAR Albay ng libreng legal assistance sa pamamagitan ng legal clinic para sa mga magsasakang nangangailangan ng gabay kaugnay ng mga usapin sa lupa. Layunin ng handog ng Pangulo program na mailapit sa mga mamamayan ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maihatid ang tulong sa mga komunidad kasabay ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Pagtugon ng PNP patatagin o papatatagin pa matapos bumaba sa 10% ang mga nabibiktima ng common crime ayon sa ulat ng Social Weather Station. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila, J. Mark Tagala, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Ibinida ng Philippine National Police ang epektibo nito mga hakbang upang malabanan ng krimen at mamatiling ligtas ang publiko. Ito'y matapos na lumabas sa pinakabagong survey ng Social Weather Station, o SWS, na bumaba ang antas ng mga pamilyang Pilipino na napaulat na biktima ng common crime sa nakalipas na 6 na buwan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy lamang ito na epektibo pagtugon ng pambansang pulisya sa mga umuusbong na banta, lalo na sa digital space. Kabilang na rin dyan ayon sa PNP Chief ang pinaigting na police visibility. Gayun din ang mabilis at nararamdamang pagtugon na siyang dapat itong panatilihin. Batay kasi sa survey, bumaba ng 10% mula sa dating 12.3% ang mga pamilya na bibiktima ng common crimes gaya ng pagpatay, pagnanakaw, panggagahasa, physical injury at carnapping. Ayon sa PNP Chief, hindi ito ang panahon para maging kampante, bagkus ay hamon ito para sa kanila na pagbutihin pa ang kanilang trabaho. Kasunod niya, kumikilos rin anya ang PNP Anti-Cybercrime Group para bantayan ang cyberspace at tugisin ang mga nasa likod ng panluloko at pananamantala gamit ang makabagong teknolohiya. Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga kasama, nitong nakaraang linggo lang po ay nilabas po ng Palasyo ng Malacañang ang listahan ng mga holiday o mga pista opisyal. So kasabay nito, inaasahan din natin na mayroon po mga babiyahe. So alamin natin ano nga po ba ang mga dapat gawin at dapat dalihin ng mga manlalakbay kasama na mga bakasyonista. Papalokal man yan o dayuhan. Makakasama po natin si Joanna Grace San Gabriel, ang area manager ng Plant Quarantine Service ng Ninoy Aquino International Airport. Sa ilalim po yan ang pangangasiwa ng Bureau of Plant Industry. Sa ilalim po yan ang Department of Agriculture. Magandang umaga po, Manager Joanna Grace. Si Christopher po ito sa programang Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas, Manila.
7: Magandang umaga po, sir, at sa lahat po ng nakikinig.
1: Opo, Ma'am Grace, maraming salamat po unang-una sa pagtanggap po sa aming imbitasyon para sa panayam na ito. Ma'am, na-curious lang ako kasi kausap ko ang Bureau of Plant Industry at sinuggest nila itong topic na travelers awareness na hindi at dapat dalhin ng mga manlalakbay papunta dito sa Pilipinas. Bakit po ba, ma'am, kailangan namin malaman ito?
7: Yes, sir. Napakahalaga po na malaman po natin yung mga dapat at hindi dapat dalhin sa pagbabiyahe po. So technically, sir, lahat po talaga ay kailangan po na kumuha po ng ating plant quarantine certificate for international travel po. Sinisecure po yan dito sa Bureau of Plant Industry.
8: Falls to 80% non-March.
7: Lalo po yung ating pong mga plant products po. Kahit po yung ating mga pasahero ay nire-require po natin na kumuha nito. So for regular importers naman po, kailangan po natin na mag-secure ng SPS, import clearance po, or yung ang ating sanitary and phytosanitary certificate po. Dito din po yan sa Bureau of Plant. And then yung ating pong phytosanitary certificate po sa country of origin, kung saan po manggagaling yung mga agricultural commodities po.
1: Ma'am, lahat po ba ng uri ng mga agricultural product tsaka process man yan oro, kailangan meron talaga itong permit o hahanapan nyo rin po ito ng permit?
7: Yes, sir. Lahat po ng agricultural commodities, processed, fresh, halaman, at tsaka po yung mga pantanim po. Lahat po yan, sir, ay nire-require po natin na kumuha po ng phytosanitary certificate and import clearance po.
1: Ma'am, paano naman po yung halimbawa yung mga kababayan po natin na mahilig po magdala ng mga pasalubong wala po sa mga probinsya? Halimbawa, minsan danggit, mga tuyo, mga isda, o kaya ma'am yung mga agricultural products tulad po ng mga bibingka, suman, meron pa, nalimutan ko yung ginagamit sa tsokolate, sa champurado, yung kokowa. Paano yun? Kailangan din po ba ng phytosanitary permit nito?
7: Bali, sir, for domestic movement naman po ng ating mga halaman at mga plant products, sir, meron din po tayo sa ating mga ports. Meron po tayo sa mga airports, sa mga domestic airports, may mga naka-assign din po tayo doon ng mga plant quarantine officer po. At pwede po kayo doon na mag-secure po ng tinatawag nating CDT or Clearance for Domestic Transport naman, sir. So upon inspection po ng mga commodities natin, i-issuehan po tayo ng ating CDT or Clearance for Domestic Transport.
1: Ah, okay. So ibig sabihin talaga, kailangan talaga na meron tayo, kailangan talaga na lalapit ang mga pasahero sa BPI. Correct me if I'm wrong, lahat po ba ng mga transport terminal natin, airport, bus terminal, pati yung pier, meron bang BPI o Bureau of Plant Industry? Linawin lang natin na Bureau of Plant Industry yung pinag-uusapan natin na BPI, hindi po yung bangko. So, kailangan ba na lumapit kami sa inyo at kumuha ng phytosanitary permit kapag meron kaming dalang kahit pasalubong?
7: Yes, sir. Record po talaga natin yan. So for now po, ang mahigpit po tayo sa ating mga seaports and airports po. So for bus terminals, sir, we work out pa po natin na malagyan din.